0: sa kabilugan, ha? Kung atin nga pag ililiba, ihingagaw ta rin open letter ni Mr. Kuya Noel Cabobos, address kay Atty. Kadulita, ita RTC Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mingko, one week ko nga mahipos ang kampo ni Kung Ted. Agkapin yun gid si Jojo ang. Ay hindi. Sa June 27 ko daw magsaga. Dapat 26 eh. Pero mat sa 27 na lang. Maanak sa na sa apo ni Matwakan sa Tabaaw. Agmat sa 27, may medical mission nga matabo sa Banwat Banga. Dapat 26. O galing, siyempre, pag 26, mabalik pa si Jojo ang sa Iloilo. Ah, si Congressman Jojo ang. Tapos mabalik pa sa Banga. Pakikonfirm nyo, abikakon, kung may natuod nga, kwan, nga 27 gidman. Mr. Benji Tokol, sir, 27 ba? Isang event na lang? Or 26 sa madayon ng medical mission at Oswag Ilonggo with Kong Jojo ang dating Congressman Ted Haresco sa Banwat Banga ko no eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: 27 medical mission. Ahara. Ay sa milog sa mga magapitdag, imawruga sakay sa bagong sagakya ni dating Congressman Ted eh. Dating SBI kagawad, Binjoy, good morning, Gid. Sa 27 ko no. 27. Thank you, Gid. Former SBI kagawad, Binjoy. All set. 27, Gid man, Mr. Binjoy Tokol, sir. 27. Pag-confirm ba kung 27, Gid man? Good, magbantay ro taga-Banga. As mentioned. Okay. So, 27. Medical mission, at the same time, bunyag ko po ni Lieutenant Matias Matwakan, Banga. Thank you, Gida, Mr. Binje Tokol. Sagamat yun sa confirmation. Kagawad Jiriado, kitinigaw, medyo pagpamati. Kay Kapitana Lourdes Nini Reyes, adawad daw nakatutok katunda, ag kay dating Kapitan Tuto Lando. Boys! Ah, imaura? Hindi abe ako pamilyar eh. Pero may nag-message siya. Thank you, Toto Arnel Arieta Jr., ha? Biradang Arnel Arieta Jr. Si Boss ko no hay Abilia ng apelido. Imaw ko no tag-anat Coxra. Agali. Imaw gali ra si Boss Abilia. Tag-anat Cox. Eh matsa imaw ta ko no option niya ta nga ginatan-aw makaron sa Banwat Batan. Kung na malisaprobahan dong pag-renounce kong citizenship ni Engineer Rodriguez. Ugaling matsamaday yung tayo nga kapitan sa kuan eh. Kapitan sa kabugaw eh. Ag-required man nga i-renounce mo, siyempre kakandidato ka sa Pilipinas. O aga, base sa mong kumangin, ex-officio para ta espiaklan. Ha? Sa November to, matsa, imaura, makandidato kapitan kontra sa nagapungkong kapitan nga nagbaylo kay dating kapitan Rick Rodriguez. Nga kumontraw niya ni Ika naman, it kabugaw. Nga may aton makaroon nga ginapahining-hiningan nga sa kabugaw. Bantay ka mo, ha? Ah, bantay ka mo. Gali, Abilia, gali. Aboy. Kuning kaso malang. Habatian ko abi kahapon eh. Habatian ko kahapon, Bors. Bors man, ha? Abilia, gali, apelido ka ra. It cooks. Gali, ay. Mga bilyabi sa bata na dugong politiko manda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Harap taro masadya. Kundi, medical mission na itos mag-Ilonggo na day Congressman Jojo ang sa Banga sa 27. Sumabay arwaton niya provincial government. Ay sa 27 man, gobyerno sa baryo man. Grabe ha. Diba sa batan niya to? Altabas. Altabas to, Mr. Tokol, no? Altabas ka itong medical mission. Tapos ay pagkaaga, anat province man nga gobyerno sa baryo sa batan na yon. Daya sa Baygit, 27, no? Gobyerno sa baryo sa Albasan Elementary School. Sa 27 man. Masadya. Masadya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, tama ko no. Thank you, kid. Boards Abilia, Tag-Anat Cox, ex-seminarian, si Boards. Ay, kilaga, magali ni mo. Kapin Joy. But no more gobyerno sa baryo sa East. Ah, what gobyerno sa baryo sa East ko no? Sa West. Ah, nagagobyerno sa baryo. Sa West, Albasan eh. Western side, numan siya eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Boris Abilia Jet. May dugo nga politiko man si Boris Abilia. Thank you, kita. Dating mayor, aga SB member makaroon Rimar Acevedo Ribaldo. Tawagi lang ani si SB Ribaldo. Total ga pamati man ni Mauding Dong. Kung natabo kahapon. Kahapon nabi nakagwa na kot SB abi. Aga masadyaro nangin diskusyon dayon kapingid sa aton nga Kalibo Public Market. Thank you, kid, Toto Arnel. Good morning, kid, kay nung Chicks Okati Terrazona. Good morning, Judge Buddy Marin. Kay Mayor James Solanoy. Mayor James Ang Solanoy. Itan Navas. Ang otaro, middle name ni Mayor James Solanoy. Ay, rumasadyat kay Mayor James Ramatsagi na suwerte na makaroon. Ama ko mo mga nangami, ospital at arong Nabas. Ha? Sa bilang adlaw, may ospital do Nabas. Sa bilang adlaw, ina sa Nabas do 5,000 rooms nga hotel, matindog. Sa bilang adlaw, sa Nabas dong Disneyland, matindog. Sa bilang adlaw, rong Ocean Park, sa Nabas man matindog. Dong low-cost housing, sa Nabas man matindog. Ha? Ro mga dagagko, banwa, nga mga kumpanya una gid sa property nga ni San Miguel mapatindog kuan nga mga building sa sugod ko nga nga una ko magsaga mga 500 or 600 hectares nga ng property matsari karon gid ba mas worth it tapos nagpaabot pa tulong-tulong suporta ro SMC ka na si Ron Ramon Ang nga ni swerte ta si Mayor James Solano nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa bilang adlaw, unahan pat Nabas dong Kalibog, Malay, Itsudad. Ah? Second class yun makaroon dong Nabas. Next year ba si Ora after 2 years? Tapos mag-gob pa si Mayor James. Ah, hindi anay ko na makaroon. Hindi anay makaroon mo mag-gobernador. Ah? Mayor, anay may daiwang term pa mao? Anang unang term pa lang, pagbalik na, after kuha ng tatlong term, nag-vice mayor, nagbalik mayor, first term na pagang dingdong, agbata pa si mayor, nag-kilikisi pa taron, nag-pambugagsa pa na si Mayor James Solano yung ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, kid, kay Sangguniang Panlalawigan member, Mark Ace Bautista. Ngayon nagpamati makaroon. Eh, kay Mark Ace kami. Good morning, kid. SP member Mark Ace Bautista. Agkaya dating PCL President Rolly Nonoy Iquina Jr.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: The lovable governor, dayon imaw, buko na mayor. Buko nita magayo matabo. Simari bata pa imaw eh. Bata pa imaw. Agmanami, rungan nga dagagan ko ng political career makaron. Kay Madam Rosmilia Salim Sabaliero, good morning anay. Toto Roger Nagalis, thank you kid ah. Salamat. Bungson nyo sa Marikina City. Bisan di ba intindihan ko ng mga kaiping kung anong ginapamatian na okay man gihapon ah. Good morning una sa Marikina City. Medyo mahina. Sulit udyo ko no sa IB Live dong. Paki-check anay. Isberry Marcel, katawag kami kimo. Paki-lingling imo nga mobile. Madam Bill Arsula, God bless man una sa Hong Kong. Kay nung Ricky de la Cruz, ita Imperial Appliance Plaza. Happy viewing ko no kay Bao Anagin Abiray. Kay Jan Mario Chudos Robado, it's Sniper Vulcanizing Center. Una sa may Toteng Reyes. Nagidray. Kay Junalyn Vega, salamat kay Lord. Nagbugtaw kita nga mayad-ayad. Nga maaya-aya. Good morning all. Good morning, gid, Madam Junaline Vega. O nasa mga taga DYJJ Panay, kay Bujong Inday, Sherwin Marcoe, happy monitoring man. Mayong aga, Jojo Hopanda, kay Nay Patring ng Nancy Igos ng Josephine de la Cruz Agnang Lian Sablaon. Nasa Tinigaw man. Aga sa amang Jake Aglocas Kryl Ropa. Ma'am Gemma Tolentino, good morning. Madam Piniduelan de la Luna. Happy monitoring man. Nung Jake's Okati Terrazona sa Olbuswang. Madam Mary Ann Vargas. Good morning, Akuya, sa Cavite. Pabati man kanay James. Jane Gaven. Junita Gaven. Joseph Gaven. Sa Cavite. Aling kay Mary Ann Vargas. Kay Oscar Tudosio na sa Tambak. Sa Malinaw, San Roque. Kay Marilo Francisco Irata Gutella. Blessed Wednesday, everyone. Beautiful day begins with beautiful thought. Wishing you a day of countless blessings from the Almighty God. May God's grace and peace be upon you always. Mother of perpetual help, pray for us. Amen. Thank you, God. Nang Rolin Goyo Tabora, kay Nung Noel, una sa istansya. Tres hermanos, buenos dias, amig katodo. Sagamat sa Diyos sa bagong umaga, bagong pag-asa. May chances yung man kita. To go good, to glorify God. Amen. Tres hermanos. Sir Ed Zabal, happy viewing sa California. Igbata de Dorayes, happy viewing man sa California. Una sa USA. Toto EJ Binereba Hawod, wow, more power. God bless man. Chairman, SK, itaton nga laging banwa. Agkay mami ng SB member Lilin Hawod. Nakita kami ko siyang adlaw. Ito sa Rogues. Good morning, kid. Agkay Chip Noel. Happy birthday, Buddy Rinald Banjola. Pasampol, Binongjit, November man, Rokanta ni Buddy. Kanta ni Buddy mo. Sinyo tangani ito dong? Dali lang, kid, ha? Inausoy ko pa. Karon lang galing. Madam Rosie Isog, Sandagaw City, good morning. Pero, Migujit, may asim pata si WSL nga ron. Masanggo ni ang panalawigan ni Mau. Tatlo sa na ni Mabit Mubo Garcia, agman sa si Apple, si Raspero Sambilog. Tatlo ang kuno sa na sa First District. Haman tatlo gata. Amat sa Rodaywa yata, hay reserve. Ha? Hindi dapat mapunan Rodaywa. Tatlo ang kuno sa na. Matuod gid man nga ma SP ka dating Mayor William La Chica. Wabi kami makita kahapon, ginapangutana ka mo, tandagaw nga ragpag SP na eh. O galing, masyadong busy si dating Mayor William eh. Si Papadak. Ay, mabuhay yun ta si Papadak. Si, sana o ta nga online, GG. Magto 2 years yun ta si Papadak. Si, ngawa sa Radyo Todo. Yote mo sa ANC, Aklan News Channel. Kaibahan si Kuya Noel Kabubos. Bukon niyang maasim, mahumot yun, bisan mag-inkwentro sana ni Jures, Mayor Kalibo. Balita ko. Balita mo man lang ron, Toto Arby. Nga abong akig kay Jures. Nga taga-tindahan. Eh, simre, wag yapon sa nakahanin sa bagong tindahan. Pero kung makahanin sa naroon ay, waong dayon man dun. Akig-akigan man lang ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: At hindi man sana kuno mag-inkwentrong daywa ni dating Mayor William ra. Hindi ko kuno sana mag-inkwentro. O ganing last election, di ba hambag ito, hindi kit sana mag-inkwentro. Last election, nag-inkwentro man sa nang daywa. Good morning, Jet. Watching your program here in Dibacaw. Please greet my apo, J. Lawrence Sante, on his birthday today. Wish him good health and study hard sa Metro Manila. Tara. Thank you, with Ma'am Lucia Sante. Ano na si Vice Mayor dati, Avilia? Ay, di ko kuhan eh. Ay, basta pamilya sa naroon eh. Isang kapamilya man ang Avilia sa Batan. Toto Arby. Madam Marcel Mumbay, good morning man. Blinda Taay, magandang umaga. Mayor James Idol, good morning. Gapamatis, Mayor James. Paring Abilito Abel Prado de la Cruz, Kagawad. Good morning, good AM Jet. Maibagang ako kunta mag-implement it checkpoint sa boundary ro atong provincial veterinary office ag Bureau of Animal Industry. Ag magubara man it memo ro aton nga gov, parte guman sa ASF nga ra. Pag makasugod yung man rong ASF sa aklan, Ayo o matuod no. Kita man gas, kita man gasaper mga hog raisers ag consumers, tama ka makagwapo. Ikuan naton kay Doktora Mabel. Itaton nga kuan. Upbeat. O na duty ko dati during sa ARC Nabas, naron kay Blanco pa. Hasta pa airport karon di karon naga nago si Jok-Jok Balanti. Okay ah. Okay, toto arbitorya. Kay Dong Rigi Ribukan Sumubo, good morning gid. Bungson yo. Doyon ta manami gid magpinamati kun mabas kog bahala ya. Ibang di kagubot. Sa Marikina, kagawad tubid doon si Priyano na sa Mabilo Kalibo. Kay Nini Erica May de la Cruz, shout out sa Estilico Barbershop sa Linabuan Sorbanga. Kung mag-SP si WSL, base mahogon si SP Cleope. Mapag-on pa ta si SP Cleope nga ron. Good morning, Jet. May balitit ang sulit na biron eh. Ag sa imo man nga pamilya, morning man kaday Atina Elis Gayavel, a greenery gray. God bless, ag mabuhay, Radyo Todo. Thank you with kay JB Matori, Engineer Bernardo Biray Moises, no Bernard, Blessed Wednesday, kay Mampuli Sabal. Good morning, Jet. God bless you always. Pa-shout out kay retired teacher Ma'am Clarina Estrella sa Pulo, New Washington. Halin kay Mampuli Bautista Sabal sa California. Kay Christopher Arbolado Di Jose, good morning man. Kung kakonjet, ayawan gihapon sa da kay Mayor Joris. Last election, kung nasayra na Ndaro Abante, 23 mil malang ah. Mayor Joris kay WSL, base hindi yung sandara magpa-inkwentro. 23 mil malang yata. Doon na Abante ni Kwan. Ni Mayor Joris kay dating Mayor WSL, William Soklang La Chica.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 8.17 sa amon nga pagbalik. Balikan tanay batan. Ha? Ay tapuson tara yung committee report. Makaroon nga ginabuitan kong pirmado na. Ita mayuri at membro ita zanggo niyang bayan. Nga pagagamiton man banwang ebidensya sa pagpilot kaso kuno sa Office of the Ombudsman sarayang buga nga ratonyo. Balikan ta pagkatapos si Bangkara. Alas 8.17, hatod kinyot, RH, super ang shot ng tropa!
1: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako galing si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang

0: gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biocade Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Three Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Kilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga buti ka.
6: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod paghihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon, ang text text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa ating mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sinigation.
9: Okay, pag isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa ngaton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga ana since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
6: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Bicol Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Bicol and Alilin Tatunan Bicol.
11: DGX 500. Ulang bangkain mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik.

kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Sa pagretiro, tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Kalibo, Aklan.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Walang inaakomentaryo sa ugnala ng katotohanan. 88.5 FM. Mabilis sa Himalawin to Jet the Jet Reyes. Komentaryo.
9: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.34 na. 23 mil do abante ni Joris Bo. Sakay WSL ay inapinan pe motibyog. Agwa pa nung Kalibo Hardiplex Public Market. Agrong crematorium nga 80,000 per square meter as per Isberix. Plus do mga white elephant ni Project LGO. Ay abaw, sino mamugid ah? sinuma mo, ngunit kulang.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
9: Ampod ka mo, sinuma mo. Bangod sa pagka-delay, it completion it bagong kalibo public market. Porsigido git si SB Rex Bautista nga magkangay it mga eksperto. Agutan awon dong structural design. Ay to kahapon da si Bagsik ni Juan eh. Dahil may pagkabaga kay mao sa construction ni dasambit nga tindahan. Ag nagkumpormi man rong kay bahan ni SB Rex. Ag gintagana nga mag-attender it session. Ro pagkakangayon nanda sa June 30 it SB Kalibo. Matsakilaga ko na imbitahon nga ra eh. Nga structural engineer. Matsakilaga ko gidra. Ora nang imbitahon nga ra nga structural engineer para siguruhon dong structural integrity tindahan nga ra base sa buon kon wa ta mangina pa kayo natabo sa Angeles City sa Pampanga ha. Ay nako congrats gid kay Ariel Lorenzo nga makaron ay police patrolman yon. Halin sa Vigilance Kalibo. Good morning sa Ray family. Una kay Ray Lionel sa Puro 4 sa Badyo sa Banwa itanuman siya. Oy good morning gali kay gapamati makaroon si dating Congressman Lito Marquez kay nung Lino Japo kay Taylasyo ba. Una gali ka mo sa kwan makaroon ha sa banga ha. Mahit nga pagpamati.
8: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
9: Sobra 20 mil abansi ni Mayor Joris kontra kay WSL. 23 mil gid, makagwapo. 23 mil gid. Good morning, Pod. Wow, kagawad ang Pod Yung Yung Polensyo. Good morning. Happy birthday ko no. Katudong Rinald Banjola. Haling kay kagawad ang Pod Yung Yung Polensyo. Kay Kay Chan, blessed morning man. Kay Jillian Cortez. Pa-shout out kay Hel Qualis. Nga nagatubat saging. O, nasa Feliciano sa Balete. Good morning man, God bless Engineer Cesar Gomez Taiko. Kay Architect Arsenio Sacro. Oh, good morning, kay Madam Margie Dorda Sacro. Sir Mario Torreya, una sa San Francisco sa California, USA. Good morning, kid. Kay Regian Prado, happy birthday ko no, Katodong Reynald. Aling kay Regian Prado. Kagawad dati, ang kandidatong Kapitan Macaron. Mila Innocencio Taikot New Buswang, good morning man. Kay Bin Milbin Clavel Bartolo, oh good morning. Okay na sir, okay na kuno. Di karon gid masamad si Mayor Joris sa tanan nga makontrobersyal nga proyekto kuno brahon nga isyu kana. Ay expectahon mo ngundon pag magapit lang 2020 digbata di Dorayes. Ihaboy gid kay Mayor Joris nga mga isyu ron. Aurin mga nakatiwangwa ang mga project sa Lalook, na yung tindahan, na yung krematoryo, magsementeryo, ora yung pumping station. Ora. Ay total junior makaroon. Department of Public Works and Highways. Ay kamo manabat ka na. Dayang pumping station nga ra, sa Archbishop Reyes. Nga 100 million. Dong pondo. Insertion da, by cam. Tanawan nyo. Kung ano natabo, haron, nakatiwangwang gihapon. Nagpatindo gamot generator house. Ina nyo man ginbutang sa kilid karsada. Obstruction. Kung bumaha, kung may generator ginman, abot it baha. Siin doon yung pumping station yun. Siin yun do pumping station. Ay sa makaroon, wag hapon. Wag nganit water impounding facility. May tatamaan dito. Ah, kamo DPWH. Magpupahaom ka mo. Kuring pumping station nga nang nakatiwangwang. Drainage system na yan. Hindi na yan pumping station. June na ha. June na. Dapat last May pa nag-abot yun nga pumping machine. Asama ko, wagi hapon. Wagi kunot pundo. Mr. Popo Istoperes, sir. Ikaw rong contractor ka na. Sin yun, Mr. Popo Istoperes, nung pumping machine. Sin yun nung generator. Ha? Ay, 50 million. Anak ko nung planong bakon, 5 million yang. Ay, hindi pwede yan. 50 million do budget ha? Sa pumping station. Ag generator. Tapos, butangan nyo 5 million. Ay, hindi pwede yan, ha? Mr. Popisto Perez, ikaw rong contractor ka na. Imong obra na. Sindong pumping station? Sindong generator? May generator house? Sindong generator? Sindong pumping station nyo? Ay, drainage malang doon na human.
8: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
9: Nako, may tamaan gid kara, ha? May tamaan kara. Good morning anay sa taga-Huyaw. Jer Kwasto. Una kay Toto J. Lord Ihoy, kay Donald Ihoy, kay Jan Lenar Masalio, kay Rector Ray, kay Ginalyn Kwasto, kay Gerald Kwasto, kay Eric Jean Octavio. Sang kasitso ito, Huyaw. Oh, good morning, gid. Ayaw gon pagpilitan nyo si former Mayor WSL sa mga mataas ng posisyon. Ispigang mao may pagdaog pa. Tama, tama ka makagwapo. May ispigin man ni mao. May ispigin man ni mora. Pabati man kay Jane ng happy birthday sa Tigayon, Ilawod. Haling kay Mary Ann Vargas. Pa-shout out lang kay Dr. Jones sa Mabilonyo, Washington. Ay, nako. Ano, taga-katabo sa Pilipinas, makaroon. State of the art, Kuno Ronjet. Ay, nako, state of the art. Pangwa, manaroon na karoon, Toto Julius, nga kwan, nga kanami, sa sugod karoon, bulok. PE at pumping station, si Engineer Ariel Fernandez. Sa taga-laser naman nga nira, si Engineer Ariel Fernandez, hindi taga-laser naman da. Oh, Engineer Ariel Fernandez, ikaw galirong project engineer ka na. Si inyong do inyong generator ay may house ka mo. Inyong aning generator house una sa karsada, nakabalanda obstruction. O si inyong dong water impounding facility nyo ay dong inyong aron nga pumping station nga ni flood, ruana karang titulo abit project, pumping station slash flood control. Rutubi nga ron, nga nagasugod sa rin nga ron nga RC, reinforced concrete nga ron, nga dapat box nga buhos doon, reinforced concrete lang doon nahuman. Pagtoy doon sa punta, may telepon at tubi ron. Akong mapuno rong telepon at tubi, doon yung ginapump, pagtot suba, wa nga nga mo telepon at tubi, wa pat pumping machine. Tidyon yun ho, tapos yun nung may, wagi hapon, may gintakod baka mo, bisan generator nga ni, wa. Oh, ay paalin doon, Project Engineer Fernandez, eh, ikaw galerong PE ka na. Ay, DPWH.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Ay, Diyos mio ka mo, ha? Sigihan nyo. Ha? May manabat ka sa Pilangadlaw. Good morning, again, Madam May Villaruel. Agkay Captain Tobi, Boboy Sabuko, Team Boboy Sabuko, Tistansya. May taga-DPWS ang taga-Manila asanda nga pag-imbitahan. Nag-decide niya sa June 30 agon makataot hugada sa taga-Manila nga maka-attender gid sa imbitasyon kalibo. SB. Pero kahapon sa sesyon, wa pananagin hingadlan kung Sunday sin ora. Araw pag-imbitahon niya structural engineer. Ay, thank you gid ni Jean Makabales. May demolition makaroon sa kuan eh. Sa Puok. Oo, oh, nakita kami kahapon ni Sheriff Dan. pagdahan ka mo, ha? Pagdahan ka mo sa inyong biyahe, Engineer Tits. Egaong ko taigto ka tayo mo sa, ay, oo, gali. Ah, hayro mabili nito ka na sinong Ray. Oh, ag-stylasyo. Good morning, Gidbao. Siya yung kakahapon nag-agtunin ni Jane Ambito. Nagalagaw-lagaw ka. Ha? Saan ka nagpunta kahapon ni Jane Ambito? Good morning, Gid. Una ka sa Libdong, sa Ambito family. Kay nung Roger. Oh, good morning, Gid. Nung Roger Ambito. Medyo pagpamatigid sa Ambito family sa Libdong. Former SB. Hindi. Former SB. Hindi naman engineer si Juan Makagwapo. Hindi naman engineer si dating SB member. Abo abing Ariel Fernandez actually. Yan sa kalibo, matsapilang bilog tarong Ariel Fernandez. O nga ro ni former Ariel Fernandez, former SB Ariel Fernandez. Yata, hindi ako familiar masyado ha. Hindi ko pa binamit si Engineer Ariel Fernandez nga ra eh, kung imawgid man. Pero rin doon, ambag yun, alin sa DP raw, Engineer Ariel Fernandez ko ng project engineer. Karon ko na galing balikuan. Good morning naman kay Toto AJ Villanueva Hawod, SK Chairman. It na laging banwa. Kay Ma'am Salome Solina Sorilla Villanueva, happy monitoring sa IPV Live. Una sa Rome, Italy. Good morning sa Team Plan sa family. Ag ihoy family Proctos. Huyaw-huyaw from Rectory. Aga kanyo pa. Nabasa ko na rin iba kayo na mga taga huyaw-huyaw. Now, balik ka na kita at batan ha. Before kita bumalik kalibo, abo ora tong bagasahon niya sa kwano eh. Abo ora tong bagasahon niya sa kalibo nga ra. Abo tong bagasahon. Kutob yung kumabot na ton. Pero balik ka na kita at batan. Ayak akong nung kopya ko rin committee report. Kung a joint committees on appropriation, ways and means, roles and privileges. Slash ordinances and legal matters. Or mga chairman ka na kung magsaga, ay sanday SB Pogi Perlas ag SB Eric Del Rosario. Committee report on the joint committee hearing. Nga ginahimo sa temporary exhibition hall o nasa tourism building it munisipyo sa poblasyon Batanakla. Background, banwa, it daya nga ginkandak nga joint committee hearing. Papaano umabot nga naghimo it joint committee hearing? Dong joint committee on laws ag appropriation. Ko December 1, 2025, si Batan Mayor Michael Ramos nagsubmitar its supplemental budget number 3 kung general fund calendar year 2025 for review and approval its sanggunian. Ang nung request ni Mayor Michael Ramos, urgent, certified as urgent. So ginakinangan, ginadalian, urgent eh, ginadalian ni Mayor Ramos. Nung supplemental budget request, hay natuhira sa allocation ni 75 million nga nga loan. Aga, sa findings and recommendation kong joint committee na gagawa, nga ra yung proposed funding nga nag-originate da sa loan sa DBP. Nga rong tuyo kara, suportahan, punduhan doong nagakasari-sari nga local government projects. Pag-submit, ita budget ordinance request. Hay gin-refer da sa Committee on Appropriation, Ways and Means para sa review and consideration. According kuno sa notarized loan agreement, dated February 26, 2024 pa, rong LGU Batan, nag-obtain ko rin loan ko 2024. Agod punduhan. Dong importante nga mga local development projects. Dong allocation it pundo was specifically detailed as follows. Rehabilitation and expansion of public market. Take note ha. Rehabilitation yang ag expansion it public market it Batan 30 million. Pero natabo, bukod na rehab, ginuba nanda. Aro dating tindahan nagpatindog it bagong tindahan. So hindi na rehabilitation agi expansion kundi construction na ita bag-o nga Batan public market. According sa notarized loan agreement dated February 26, 2024, nagagawa nga Royondo agtunan it 75 million, 30 million sa rehab, expansion it tindahan, construction ag implementation it water system project nga reportedly 100% nga tapos pero wa pagali 7 million repair rehabilitation it Jainer Demeterio Memorial Sports Complex 6 million rehab improvement it government center 26 million dayrong munisipyo aga dayang pag-acquire solar lights grabe ha 6 million. I wish to highlight that for the above 5 projects, erong chairman it committee on appropriation dong lead committee hay si SB Pogi Perlas, Jesus Perlas. So anahambag, I wish to highlight that for the above 5 projects, 5 loan agreement and 5 contracts were entered into by the local government unit. So ginaklaro na nga sa limang proyekto, lima man nga ka-loan agreement ag lima man nga kontrata rong ginsudlan it munisipyo't Batan during a committee hearing attended by members of the Committee on Appropriation, Ways and Means, Committee on Rules, Privileges, Ordinance, and Legal Matters. Wrong municipal accountant nagpresentar kung schedule of indebtedness and loan releases. The presentation revealed, nagapakita nga rong local government of Bataan nagumpisa kuno nga mag-disburse it loan funds sa contractor at supplier ko March 2025. And between March and April 2025,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay,

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Live amidst nature. With wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Uyagang Nandoro. Ito po na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas. 26 minutos na nagtaliwan sa oras galas 9. Bao ang agang nagibasahon na tunday ang dokumento ginabuitan ng Sambilog. Mahaba-haba pa biraho eh.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balikan taro rayang pumping station. Di pa paano ra? Engineer Hernan Banyes. Ay matsa ikaw yata sa planning. Utang bagon palpak inyong planning. Ikaw, Engineer Gerald Sinatin. Ha? Engineer Sir. Diba? May do imong hambay nga maabot yun ng mga pasilidad, generator, pumping machine, maabot. TCE na. June na kita. July na kita angan-angan. Huwagi hapon. Ha? Delay na masyado. Dong completed project, pariho man da itindahan. Ano ro hambag banwa itlaye sa delay ng mga project? Maedra, ha? Maedra, ay aton nga busi si on banwa. Agamat watan niyo ginasumahi. Watan niyo ginasumahi at pinalidad do mga kontraktor kara. Dapat magpinalidad yung kara si Popoy Stoperes. Pasko tindahan nga ron. Dapat pinahan yung si Rotaplex karon. Dapat gani kinansila no kontrata karon eh.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning, anay. Kay Nanay Claire Choco, kay Sir Lucien Choco na sa Tuteng Reyes. Good morning, kid. Kay Randy Santisas. O, harap pagid. Kalibo Airport nga ra. Hinaga, balikan da galing. Ay, July nga ra. Bawas flight na naman. Doon Kalibo International Airport. Ay, papaano kung doon? Ha? Naanoon doon airport na doon Kalibo nga ra. Ano ra ng puturo ka ra? May puturo para. Good morning kay Randy Samson Sarabia, una sa barangay Puok.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, pero bagay nung lino nga nga tatlong palapagan ng building nga ra. Ay, tiso nung lino. Malisod yung istorya pero waka mo kasayad ko na sin o sinong lino dyapo. Ag ano imos aklan? Ha? Magto ka ba sa madalag? O mag ring sanabas? Ring sanabas yung mga gugtang gininistoryahan nato ni San Miguel. Basiwa ka mo kasayod. Ha? Kung ano rong partisipasyon ni nung lino karon? One point siguro't banga karon anat mga kwan. Anat mga Japo Alba. Alba Japo Abimora eh. Ha? Daya nga madalag gara. Kara sa may diversion road pilang Jesus nako kung mga gugta malang banwa na istoryahan naton. Kun mga ginatos-gatos yung mga hektaryas nga gugta atong istoryahan. Ay, sobrat ang ginatos yung hektaryo yung gugta ang rata mga albag, mga Japo. Kaya nung lino Japo. Kaya dito, di tama question. Kung makapatindog mo naman tatlong palapaga building, actually, sa kamatuoran, hey, sisiw taron. Kaya nung lino Japo, sisiw taron. Sa propiedad yun at mga albag Japo, uwa ko taron.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Galing sinong lino Japo, abing rabukod at bugagon nga kasi tao mahipos. Wagid pabuton. Kahipos-hipos. Wagid. Bukon it pagasugid. Bukot palak-palak. Kahinipos man ang. Pero kung gugta man ang istoryahan. Ginatos ektaryas sa gugta nilong lino. Di ba nung lino?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: May, hi, anong year? May 2026, Igbata de Dorigues. Hi, diyon na kita. Diyon na kita. Marioni Sigara Ponara. Aray, Igbata, oh. Ano rohambay? Itaton nga laye. Dali lang kita. Tama ron. Ana nga mga Japo. Gugta, hago sa banga. Agro mga unga, puro sa Australia, Amerika. Bisa ninyo nga ni istoryahan doon nga unga ang pamilya sa Amerika o Australia, sagugta lang gid ninong lino Japo. Bisan siguro magpatindog pa ita limang kamol. Ah? Sinong lino? Kaya. Kaya ka magpatindog. Dali lang nga. Ibalik ka na, Tondo. Para maidukar ba rato ng mga opisyalis? Ita munisipyo, opisyalis, ita mga local government unit. Sa mga delay nga ng mga project. Aya! Dong Government Procurement Policy Board. Sa inyo man siguro kara SB Emerson, sir. Ikaw rin Chairman Committee on Infrastructure. Pasko tindahan nga ra. Pero nga, GPBB. Ay, nagapinalize sa mga project delays. Pinaagi sa mandatory imposition it ginatawag arang liquidated damages. May ginahambay nga rang liquidated damages. Sa side karo mga contractor o mga engineer. Ag provision for contract termination. Agraya nga, sugundanan, apply to all government procurement of goods infrastructure projects and consulting services. Una, dayang liquidated damages mga kasimanwa, ring ilde. Whenever a contractor or supplier man pumaltos to satisfactorily makompleto rong proyekto sa specified contract time including any duly granted time extension, liquidated damages ay automatically gina-impose dapat doon. Una ron sa NPM number 001-2018 pa, agdong computation rate, kung waka mo kasayod, 1/10 of 1% kung cost it unperformed portion for every day, every day it delay.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: 1/10 of 1%. Halimbawa, 20 million. Di 1/10 of 1%, 20 million. Wa mo ma-perform nga portion. Daily. Daily, ha? Ay dapat ginasukot ka karun. Ikaw nga kontraktor. May una pang maximum cap. The maximum deduction is 10% of total contract amount. Once this 10% threshold ay maabot, dong procuring entity ay may discretion nga i-terminate dong contract ag i-forfeit dong performance securities ag i-take over dong project. Suno sa NPM number 001-2018-GPBB-TSO and 006-2018 Resolution number 02-2020, 05-2019, 006-2018. So, kabaabong lagi ho. Time extension versus delay. Procuring entity may grant a time extension. Kundong delay, hay bangod. May unang meritorious ground. Halimbawa, force majeure. O, presko tindahan nga ra. Dayang pumping station, may force majeure ba? Waman! Wamat kalamidad!
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Or extra work, requested. Di pares ko tindahan nga ra. May extra work requested ba? Ay kulihi ko ta. Dilingon nga ni masyado. Ag bago may ginbag o sa Reyang Kalibo Public Market, oh. Di ang ginawasak nga Kasilyas. Kasilyas tol. Nga mabaho paro Kasilyas. Mabaho paro Kasilyas. Di ba lang kung ginwasak? Tiwa mat force majeure. May ginhamba parang request timeline. Dong contractor masubmit the request before the original delivery or completion date expire. Kung dong delay kuno solely, saga it contractor, extension are generally not granted without the imposition of liquidated damages. For projects falling severely behind schedule, dong procuring entity follow strict intervention and termination guidelines. May warning a catch up for infra project implementing units issue warning ag require contractors nga magsubmit it detailed catch up program. If significant delays occur, kung may natabo nga grabe itang delay, Ah, mga kasimanwa, da, press ko tindahan, nag-press ko rin nga nga kuna. Pumping, grabe yun ang delay.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ayang ang abitin po tayo naga, balikan ta si Engineer Emerson na ipa i-discuss natin with Engineer Emerson. Ay, civil engineer yung mawe. Dati municipal engineer, ag chairman it committee on infra. Ago di mo ka ito naman ka-discuss, ha? Kung naman ita, huwag ita matuod. Huwag ita ginpinahan, Dorota Plex, kaya huwag ita ginpinahan niyo. Kagrabe yun nga delay. Dapat nga nun, kontra ka ron. Gin-cancela ko eh. Eh, grabe yun nga delay. Pilaw tang beses gin-extend. Ha? Pebrero, Mayo, Hunyo, Agosto guman ko, no? I doubt nga matapos Agosto ron. Base Agosto 2027 pa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Alas 9.36 na. Ginakinulit na ng padaganon si former Mayor WSL. Wa ganit dinag-an nga barangay koras election. Wabi na naginaisip pat magawi kon ano raplastada. May diyang sana magduso. Bukon man sanda abiro, maperde. Tama ka makagwapo. Bukon man sa nagagastos eh. Med pa si former Mayor Emerson ay 5K malang abansi ni Yorme kato anay. Ayo, 5,000 kay WSL mat sa 23 mil kita. Sobra 23 mil.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Actually, ro kinugang malang kaya ESL ko anda nga unang bunggo ni Mayor Juris ko 2022 kwarta. Kwarta man ang kugang kay ESL. Ay kung may kwarta si ESL, narisdan pa ta si Mayor Juris. O galing, kinugang gid sa pundo. Ha? Hindi gid kaya rong pundo ni Mayor Juris. Hindi gid makasarang banwa. Diba ga? Good morning gid, Madam Bayet. Bautista Yamug. Nasa dongon, agang-agang na gabi tiyempo na ton eh. Iagpas na naman kita. Kuya Noel, hinaga ko lang i-discuss rin mo nga open letter kay Atty. Candulita ha. Agang-agang gidabi. Paaling ano pagpinahan, base pa rin sanda kay Diskaya, nagabaton commission sa tindahan, Itkalibo, hambay ni Arbitore. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso, sa nga ganit binog ka porsa. It Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang, nag-aiwan na nagkanyo temporaryo. It mahida iton, mahilwayon, mainit. Ngagahon it Miyerkules. Hunyo, 17 na kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamate, mangin hilway ka!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. Pakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
7: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklasing a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, Parasites and fungi nga uso-uso gitagpula. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dinantang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tagid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabakterya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. E ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Mean to say, grabbing obras, ni grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na, Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserve as backup sang imong immune
7: system
8: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
7: Awa na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mong tingob-tingob ka mo subong, lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo ka to, ikalabuway ka, balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magagats,
8: magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga ton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
7: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
7: That's why isagamba sa Sir Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makatulat,
7: magabuti ka. Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
8: boringot
7: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes yung mga chemicals magkulang ni causes imbalances in your brain. So ano ni mga chemicals nga ini no, ang muning na tawag ng mga hormones like serotonin, dopamine and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya no. Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
8: Sir Boy, dira na ka sa lalay. Ang imo capacity how to handle stress no.
7: Correct.
8: Kaya may ara ibang

0: kang stable sa mood mo, kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo maning kapatulog si mo, kina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning kapatulog sa imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, nilapandaman ko ka mo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag
0: piki
1: kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

favorites. Na rádio Dodô.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kong gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata Navara.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo. Todo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Mas
4: ano tayong engineer man?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan ta kon nga ah. Kag paano naton punggan ang pagkorinot sang panit nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates sang sa imo lantawon. Kay nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupod sa nga diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Ay, nga, Sir JP, sa itong yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok na si Spio. Do ka nami sa nga itong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
10: Ha?
12: Batchmate?
10: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
10: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Nanti. Manong Tong.
10: Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
8: Hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component ni
11: sa
10: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time, gagsige ka na sag, gagsige na sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
8: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
10: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
8: Napitoan Friday, engineer.
10: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
8: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay base ga DTX 500 ha base ga Martin C no amo nang kontak da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imo lawas it prevents hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
10: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
11: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata so kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
10: dasig
11: mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
10: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
8: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
10: Ati, amuna na, pari Richard, thank you again sa...
11: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
10: Okay.
11: So, kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
10: Amo mangyapon.
11: Vitamin A, vitamin C.
10: Gusto!
11: No? So ang ininga mga vitamins,
10: small amounts,
11: no? Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
10: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard de la Torre.
10: Richard Gomez, namin ko.
8: Basig ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
10: Akong babae.
8: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
10: Ang abnormal.
8: Hindi man,
10: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
8: Nag-text na ganyo.
10: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sang ilok?
8: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an-bun-i eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
10: Mm-hmm. Alright. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
8: Swabi.
10: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkid akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
8: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotamine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
10: Kaga, Sir Kevin, kung sa una, ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila sa bulubanyo, sa mga artamisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
10: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
8: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
10: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang muscle mo.
8: So, sakto lang init, kampiyon ang
10: aromatherapy. Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
10: Ay!
8: Ang isa sakit chan.
10: Ay!
8: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
10: Oh.
8: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. di Tribayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan ay ang di Tribayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Dietri Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bayo, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic nga mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Totoya, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
13: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
8: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kay may rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang mangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
8: Da mo makita no na kampion gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
14: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga po.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 17 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lokal, SB member Jesus Perlas promes back matapos akusahang anti-development ang mayorya ng SB Batan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, off-vet Aklan, masusing binabantayan ang mga kaso ng pagkamatay ng baboy sa Capiz.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At lalaki na taga ng kanyang kainuman sa bayan ng Altavas.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, top 2 most wanted sa Aklan dahil sa arson, arestado.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, mag-ama. Nasawi matapos makuryente habang nag-aayos ng electric pump sa Pasig City, Iloilo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, guro sa Bacolod patay matapos umanong bugbugin at painumin ng muriatic acid ng isang estudyante.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang nasyonal, mga bagong testigo naglabas ng panibagong aligasyon laban kay dating Acubicol Representative Zaldico.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Mahigit 77 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasamsam sa Lanao del Sur.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At samantala, Pangulong Marcos makikipagpulong kay Putin sa Russia. Enerhiya at food security, sentro ng talakayan.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At DepEd, magpapatayo ng mahigit 2,600 ang bagong silid-aralan sa tulong ng 79 LGUs.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balita international, Strait of Hormuz, ganap ng bubuksan sa Biyernes ayon kay Pangulong Trump.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, isa patay at apat na sugatan sa 6.3 magnitude na lindola sa China.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, sa Ateneo player, pinasinungalingan ang umano'y hazing sa trahedya ng Blue Eagles.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, Bimbi at Riza May, itinutulak ng fans bilang bagong tambalan sa TV.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, 57% ng Pinoy bukas sa pagtatrabaho o migrasyon sa ibang bansa.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa balitang pangkalusugan ng health news, Animal Bite Services sa Aklan mas pinalakas.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Alas 11:30, iutyo na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lugal.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Promise back sa plenary session ng Sangguniang Bayan ng Batan si SB member Jesus Perlas matapos akusahang anti-development ang mayorya ng konseho kaugnay ng ilang proyekto ng lokal na pamahalaan. Nagugat ang usapin matapos hindi aprobahan ng Sangguniang Bayan ang hinihinging appropriation ordinance para sa supplemental budget kaugnay ng pag-utang ng LGU Bata ng humigit kumulang 75 million pesos mula sa Development Bank of the Philippines or DBP. Ayon sa ulat, nakalaan ang naturang pondo para sa limang proyekto, kabilang ang rehabilitation and expansion of Bataan Public Market, construction and implementation of water systems, rehabilitation, repair and improvement of government center, repair and rehabilitation of JLD Memorial Sport Complex, and acquisition of solar lights. Sa kanyang privilege speech, nilinaw ni SB Member Perlas na hindi tutol ang mayorya ng sanggunyang bayan sa mga proyektong pangkaunlaran ng bayan. Aniya, ang kanilang mga hakbang ay hindi nakabatay sa personal na interes o pamumulitika, kundi sa pagsunod sa umiiral na batas at tamang proseso ng pamahalaan. Ipinaliwanag din ni Perlas na nakitaan aniya ng ilang paglabag sa batas ang pag-implementa ng mga nasabing proyekto.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, masusing binabantayan ng Office of the Provincial Veterinarian OPVETACLAN ang mga ulat hinggil sa pagkamatay ng mga baboy sa lalawigan ng Capiza. Ayon sa OPVETACLAN, hindi pa kumpirmado kung may kaugnayan ng mga naturang kaso sa African Swine Fever dahil patuloy pa ang isinasagawang laboratory testing sa mga sampol na nakuha mula sa mga apektadong baboy. Sa kabila ng banta, hinimok ng tanggapan ng mga hog raisers, livestock traders at iba pang stakeholders na mahigpit na sundin ang mga biosecurity protocols upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit sa mga karatig lugar kabilang ang aklana. Patuloy ang monitoring ng OPVETACLAN habang hinihintay ang resulta ng mga pagsusuri upang matukoy ang tunay na sanin ng pagkamataya ng mga baboy.
3: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lugar, sugat ang tinamo ng isang lalaki matapos mataga ng kanyang kainuman sa barangay Kabangyangila, Altavas. Kinilala ang biktima na si alias Joe, nasa legal na edad at residente ng barangay Manop, Altavas. Habang suspect naman ay si alias Della, 35 anyos na residente naman ng Capiza. Batay sa investigasyon ng Altavas PNP, mayroon umanong inuman sa lugar kung saan magkasama ang suspect at ang biktima. Sa gitna umano ng inuman ay nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo kung saan bumunot ng itak si Della at nataga si Joe na tinamaan naman sa braso. Agad namang dinala sa ospital ang biktima habang sumuko naman ang suspect sa mga kapulisan at inihayag na wala itong intensyon na patayin ang biktima. Sa ngayon ay nasa custody na ng Altavas PNP si Della habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa nasabing insidente.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang detalye balitang lokal, kabuang 93,739 na turista ang bumisita sa isla ng Boracay mula Hunyo 1 hanggang 15 ngayong taon ayon sa Malaki Boracay Tourism Office. Pinakamarami sa mga dumating ang domestic tourists na may 84,784, sinunda ng 7,670 na mga dayuhang turista at 1,338 overseas Filipino travelers. Ipinapakita ng datos ang patuloy na pagdagsa ng mga bisita sa isla na nananatiling isa sa mga paunahing destinasyon ng turismo sa bansa.
3: Todo balita.
1: Samantala, nabalot ng pangambang ilang residente na sa ilang barangay sa bayan ng Numansha patapos ang sunod-sunod na ulat ng nakawan ng mga alagang hayop. Ayon sa nakalap na impormasyon, pangunahing target umano ng mga kawatan ang mga manok na panabong, pato at mga itik. Dahil dito, naglabas na ng paalala ang barangay Dungon West Council upang balaan ang mga residente at hikayatin silang maging mas mapagmatyaga sa paligid lalo na sa kanilang mga alagang hayop. Napag-alamang ilang residente ang nagreklamo sa barangay Dungon West dahil sa pagkawala ng kanilang mga alagang hayop. Samantala, ayon naman sa Numansha Municipal Police Station, ay wala pa silang natatanggap na formal na reklamo o na itatalang kaso kaugnay ng mga insidenteng ito. Dahil dito, inikayat ng pulisya ang mga residente na agad magsumbong at magparecord sa himpilan ng pulisya sakaling manakawan upang agad na makapagsagawa ng investigasyon at matukoy ang mga responsable.
3: Todo balita.
2: Samantala, arestado ng mga otoridad ang top 2 most wanted person sa lalawigan ng Aklan dakong alas 5:40 ng hapon nitong Martes sa barangay Sigkay Banga, Aklan. Ang suspect ay 54 anyos na residente rin ng nasabing lugar at nagtatrabaho bilang laborer na nahaharap sa kasong simple arson sa ilalim ng Section 3 ng PD No. 1613. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 18599 na inilabas ni Presiding Judge Jebel Barrera del Moro ng RTC Branch 2 Calibo Aklan nitong June 4, 2026. Nakasaad sa kautusan na walang inrekomendang piyansa para sa akusado. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Bangang Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon.
3: Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
3: Todo balita.
1: Nasawi ang mag-ama matapos makuryente habang nag-aayos ng kawad na nakakonekta sa isang electric pump sa barangay Imbang Grande, Pasig City, Iloilo. Nilalang biktima na sina Jonio Pagmunaho Bilonio Senior, 64 years old, at ang kanyang anak na si Denmark Pampaga Bilonio, 39 years old, parehong residente ng naturang barangay. Patay sa paunang investigasyon, nagharap ang insidente bandang alas 9 ng umaga. Ayon sa ulat, nakuryente si Honyo habang inaayos ang kawad na nakakonekta sa electric pump. Nang makita ni Denmark ang sinapit ng kanyang ama, agad niya itong sinubukang sagipin. Gayunman, nakuryente rin siya habang tinutulungan ang kanyang ama. Agad na isinugod sa Pasig City Hospital ang mga biktima upang mabigyan ng agarang lunas. Gayunman, itiniklara silang dead on arrival ng attending physician. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye at sanhi ng insidente.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Patay naman ang isang guro na miyembro ng LGBTQIA+ community patapos sumunong bugbugin at painumin ng muriatic acid ng isang grade 12 student sa loob ng kanyang tirahan sa Bacolod City. Batay sa punong investigasyon ng Bacolod City Police Station 7, nagkasama muna ang biktima at ang suspect sa pag-inom ng alak bago nauwi sa marahas na insidente. Lumabas sa investigasyon na matapos malasing, pinaniniwala ang ginapos ng suspect ang guro at saka sinaktana. Kasunod nito, pinainom umano ng muriatic acid ang biktima na naging agarang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sinubukan umanong tumakas ng suspect pagkatapos ng krimen, ngunit agad din siyang nadakip ng mga pulis sa loob ng pinangyarihan ng insidente. Inamin umano ng suspect ang kanyang ginawa at nakatakdang sampahan ng kaukulang mga kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuang motibo sa nasabing krimen.
3: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
3: National.
1: Naglabas ng panibagong mga aligasyon ng ilang dating bodyguard ni dating Acubicol Partyless Representative Zaltico matapos nilang pangalanan ang iba pang opisyal ng gobyerno at personalidad sa media na umano'y nakatanggap ng pera mula sa dating mambabatas. Sa isinagawang pulong balitaan nitong Hunyo 16, sinabi niya, ipinakita ni Atty. Leve Baligod, abogado ng grupo, ang apat na bagong testigo na sinasabing may nalalaman sa umano'y irregular na pamamahagi ng salapi. Isa sa mga testigo ang nagpakilalang dating bagman, Nico, at nagsabing nakasama umano siya sa paghatid ng mga maleta na may lamang pera para kina dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Erwin Tulfo. Inaugnay rin ng testigo si Commission on Election or COMELEC Chairperson George Garcia sa umano'y pagtanggap ng pera mula kay Ko. Gayunman, maringi tinanggi ni Garcia ang aligasyon at iginiit na walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag sina Romualdez at Tulfo kaugnay sa mga akwasasyong ibinato ng mga testigo.
3: National.
2: Samantala, timbog ang 14 katao matapos masabata ng mga otoridad ang tinatayang 77.19 million pesos na halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo sa isang operasyon sa barangay Liangan noong June 14. Nasamsam sa tatlong makeshift storage ang 1,803 master cases at 139 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo na hinihinalang ipinuslit sa bansa. Nakarecover din ang mga operatiba ng isang caliber 7.62 M14 H&R Arms rifle at sa watchtower. Ayon sa pulisya, nabigong magpakita ng mga dokumento ang mga suspect na magpapatunin ng legalidad ng mga produkto kaya't sila naaresto. Samantala, apat pang suspect ang nakatakas at kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Limang minor de edad din ang natagpuan sa lugar at isinailalim sa kakulang proseso para sa turnover sa Municipal Social Welfare and Development Office. Ang joint operation ay kinasa ng RMFB 14-A sa IDG Cotabato City at Maguindanao, Philippine Army, Bicam PNP at iba pang unit.
3: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, nagtungo sa Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang katawanin ang Pilipinas sa Asian-Russia Commemorative Summit at pakikipagpulong kay Russian President Vladimir Putin para talakayin ang mahalagang usapin sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, ang summit ay ginagaganap kasabay ng ika-35 na anibersaryo ng ugnayan sa ASEAN at Russia at ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at bansang Russia. Ito rin ang kauna-unahang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia bilang Pangulo. Inaasahang re-repasuhin ng mga leader ng ASEAN at ni Putin ang tatlong dekada ng pagtutulungan at pag-uusap ang mga bagong hakbang upang higit pang mapalalim ang kanilang strategic partnership. Kabilang sa mga pangunahing paksa sa bilateral meeting nina Pangulong Marcos at Putin, ang pagpapalakas ng kooperasyon sa enerhiya at seguridad sa pagkain.
3: National.
2: Palalakasin naman ang Department of Education ang pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan sa buong bansa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa 79 na local government units sa ilalim ng Nationwide Localized Classroom Building Program. Ayon sa DepEd, may nakalaang 9.3 billion pesos na pondo para sa programa na inaasahang magre-resulta sa pagtatayo ng 2,632 na silid-aralan sa mahigit 600 paaralan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na pinatupad ang mga bagong panuntunan upang mapabilis ang pagpapalabas ng pondo habang tinitiyak ang transparency, kalidad at integridad ng mga proyekto. Binigyang diin din ni Angara na layunin ng mga alituntunin na maiwasan ang anumang irregularidad at matiyak na maayos ang paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa ilalim ng binagong guidelines, pinaiting ng DepEd ang monitoring at pangangasiwa sa mga proyekto upang matiyak ang nasusunod ang itinakdang schedule, digital validation at mahigpit na pamantayan sa paggamitan ng pondo.
3: Todo National.
1: Mas 11:51 na at lipat naman tayo para sa Balitang International.
3: Todo International.
1: Inanunsyo ni US President Donald Trump na ganap nang bubuksan sa Biyernes ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo. Ito ay kasunod ng iniulat na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran upang wakasan ang ilang buwang sigalot sa Middle East. Ayon kay Pangulong Trump, aalisin na ang naval blockade at muling pahihintulutan ang malayang pagdaan ng mga barko at oil tanker sa naturang lagusan. Iniulat din ng Iranian media na ilang oil tanker at cargo ship na ang nakatawid sa Strait of Hormuz habang unti-unting ipinabalik ang operasyon sa lugar. Nakatakda namang lagdaan sa Switzerland sa Hunyo o sa Biyernes ang formal na kasunduan sa kapayapaan sa tulong ng Pakistan bilang tagapamagitan. Inaasahang makakatulong ang buling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pagluwag ng daloy ng langis at kalakalan sa pandaigdigang merkado.
3: Todo International.
2: Samantala, patay ang isang katao habang apat naman ang sugatan matapos tumama ang magnitude 6.3 na lindol sa Haixi Prefecture sa lalawigan ng Shanghai, China nitong or kahapon. Ayon sa China Earthquake Network Center, yumanig ang lindol banang alas 5 sa east ng hapon at may lalim na 10 kilometers. Agad na nagpakalat ng nasa 320 na tauhan ng mga otoridad para sa search and rescue operations

0: Kiefer Alas. Ang mga aligasyong may kinalaman sa hazing o initiation rites, ang team building activity na ikinasawi ni na Divine Adeli at Rene Clerc Baterbonya. Ayon kay Alas, walang katotohanan ang mga paratang at hindi umano magagawang saktan ng kanilang mga veteranong kasamahan ang sinumang miyembro ng kupunan. Kasama ni Alas sa pahayag si Sam Reyes na kabilang din sa mga nakaligtas sa insidente sa isang resort sa Aurora. Anila, bahagi lamang ng paghahanda para sa UAAP Season 88 ang naturang team building activity upang palakasin ang mga samahan at mental toughness ng mga manlalaro. Sinabi rin nila na nagbigay sila ng orientation tungkol sa panganib ng rip currents bago ang aktibidad, ngunit inanod sila ng malalaking alon na naging sanhi ng trahedya. Kasunod ng insidente, umatras ang Ateneo Blue Eagles sa Phil Oil Preseason Cup at tinanggap ng pamunuan ng paaralan ang pagbibitiwa ni Tab Baldwin at Epoch Kimpo.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Para naman sa detalye ng balitang showbiz o balitang artista, ipinanawagan ng ilang tagahanga ng noontime show na It Bulaga na gawing regular co-host ang anak ni Chris Aquino na si Bimbi at itambal sa young star na si Ryza Mae Dizon. Sa ulat, inihambing ng fans ang posibleng tambalan sa kasikatan ni Alden Richard at Maine Mendoza na bumuo ng Aldab Phenomenon noong 2015. Diit ng mga taga-suporta, may potensyal umano ang dalawa sa hosting at maaaring mag-click bilang bagong love team o tandem sa telebisyon. Umiikot din ang mukahin ng mga pangalan gaya ng Bimza May at Rise Bimba para sa posibleng tambalan. Umapila rin ang ilang fans sa management ng It Bulaga na bigyan ng pagkakataon ng naturang pairing. Sa ngayon, patuloy pa itong usap-usapan online habang hati ang reaksyon ng publiko sa ideya ng bagong Aldab-inspired na love team.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At para naman sa balitang negosyo, lumubo ang bilang ng mga Pilipinong bukas sa pagtatrabaho o paninirahan sa ibang bansa batay sa Okta Research Survey na isinagawa mula noong Marso 19 hanggang 25. Lumabas sa resulta na 57% ng mga respondent ang handang mangingibang bansa upang mabibigyan ng pagkakataon, habang 39% ang tumanggi at 4% ang hindi patiyak. Ayon sa Okta, ang ganitong pananaw ay nakikita sa iba't ibang rehiyon at antas ng lipunan sa bansa. Pangunahing dahilan ng mga nais mag-migrate ang mas magandang oportunidad na sa trabaho na may 67%, mas mataas na sahod na may 61%, at mas maayos na kalidad ng buhay na may 58%. Kabilang din sa mga dahilan ang edukasyon at international experience na kapwa may 20%, family reunification na 16%, at seguridad o political stability na 14%. Giit ng Okta, mas nakikita ang migrasyon bilang hakbang sa pag-angat ng kabuhayan, lalo na sa hanay ng kabataang edad 18 hanggang 24, kung saan ay higit 80% ang bukas sa pagtrabaho o paninirahan sa ibang bansa.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, pinalakas ng Provincial Health Office ang animal bite services sa lalawigan ng Aklan sa pamamagitan ng koordinasyon sa mga government-run animal bite treatment centers at private animal bite centers upang mas mapabuti ang serbisyo kontra rabies. Tinalakay sa pagpupulong ang 2025 animal bite statistics at mga naging accomplishment ng programa. Pati na rin ang mga updates mula sa Department of Health kaugnay ng standards sa operasyon ng mga center. Ipinakilala rin ng PHO ang bagong data reporting system na layong mapabilis ang encoding, monitoring at pagbuo ng ulat ng mga kaso. Ayon sa PHO, mahalaga ang maayos na datos at koordinasyon upang masigurong mabilis na matutugunan ang mga animal bite cases. Layunin ng hakbang na mapalakas ang rabies prevention at masigurong agad na mabigyan ng kinakailangang serbisyo ang mga pasyente sa buong Aklan.
1: Todo balita. Todo balita. Todo
0: balita. Alas 11:50 iuchu na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigawa
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.

0: 10 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinatotohan. Aksyon.

0: Kanagatrad Law Banwa Itakalibo may Gatrad Law Provincia Taklan. Welcome sa itong pagpangalaga sa itong pagililiba sa pagpagayag ita programa nga Todo Aksyon. Kanagat Law kita ita Miyerkules sa 17 na kita Banwa sa buwan ita Hunyo dagon 2021. Kanagat Banwa ako nga kapag-abi-abi aga pag-apalamyaw ita maaid ka nga hapon aga maaid ka nga pagpamati sa ito nga bagasuki gata aga pag-amati. Kabilgan nga Banwa Itakalibo kabugusan nga Provincia Taklan sa Kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad akarong ka edisyon ita ato nga pag-ililiba aro akong gikinyo Banwa nga pag-welcome pag-panamyaw ita maayad-ayad nga Udra Adlaw. Kamusta aro ato nga mga katodor, kamusta aro ato nga kagasang maga makarong ka gadlaw ita Miyerkules makarong ka nga pag-panyempo yas ato nga pag-pangalagad. Atman siyempre Banwa nga maligosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market. Welcome naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center sa ato nga mga bulantero. Bulantero Banwa nga nakatutok na makarong karaga Udra Adlaw. Okay, makarong karaga baga pang orason naga po pa wirong pila na ton ka maligosyante. Kapigit iya sa ato nga Kalibo Public Market. Aga sa pila pa karaga merkado publiko sa bilog na ton nga probinsya Katakyan. Kabay nga naging okay Banwa rong sang maga itry ka nga Miyerkules sa ato nga maligosyante nga makaroon naga uy ilapas aro iba na to nga maligosyante mga katodo makaroon ka nga mga panyempo. Sa mga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers aga padayon pa sa giyapon nga naga warya-warya sa pila ka baga mayor nga daganon na ita aton ka naga Banwa ita Kalibo na kama naman na Bilogga probinsya ka Itakyan. Siyempre mga katodo sa pila ka baga terminals na iya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo sa eastern naga western part ko aton ka probinsya Katakyan nga makaroon man ka baga panyampo mga katodo naga po paway na aton nga mga drivers adong iba naga patagayon ita pago ilabas sa baga karindirya ya sa aton sa Banwa ita Kalibo no sa aton ka baga dispatcher o na ha may nagi ka pagpabati no samtang nagawatuwat ita pasahero makaroon ka baga panyampo sa ito mga magigmangod sa ito mga katodong nagapamati sa tagsa-tagsa nanda ka baga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka rita ilabas adong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda karon nga mga panimagay sa mga wapaw na nakailabas kamulang bahala magapreparari tinyo nga payan nagahon magkaroon ka raga udto kay kami mga katodong magatod kinyo itapila ka baga balita na agarag kaganabo iyan sa Banwa Itakalibo aga Bilog nga probinsya kay Taklan aga anton nga pagataw at ligwa sa anton nga pag-ililiba. Karaga magkatodo ang magkapartisipar sa ito nga pagpagayag makaroon ka nga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad makaroon nga adlaw. Pwede ka muna nga magka-comment sa ito nga pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang gito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ito nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Para mas mabon na ito, no, mga katodo. Araw makapamati, maka-update sa pila ka mga balita. Kapingit daw sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Kaya siyempre mga katodo, para nga maging mas updated ka mo. Daw sa managakadabo sa aton nga Bilogga Provincia Katakyan. Pakipalo, no, dong Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Now, para automatic, no, every time may inagabaga news in public affairs program, may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan, maka baton ka mo nita notification na mga katodo, agud nga maging mas updated gig ka mo sa managakarabo sa bugos na ton nga probinsya Itaaklan. Ani, pakipalo, pakilike, aga pakishare, aga aton nga pag-ililiba sa Miyerkules nga edisyon na ita aton nga pagpangalagad. Sa kinang daan manging kaibahan sa rodeka kapala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola aga ililiba kita Banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon aga iba kita syempre taton nga mga todo reporters ang naka-standby naman Banwa sanda kong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility magatsi kita mga Katodo no, itapila ka mga balita direkta sa ato nga mga municipal police station sa bugos na ito nga probinsya Katakyan sa mga biktima at insidente aksidente Banwa aga ginrespondian itaton nga mga kapulisan kung nagtaliwan ka mga mga enoras asan din ka Banwa no, sa pila ka mga police reports sa ato nga tagsa-tagsa ka mga municipal police station sa mga Banwa no, mga kuhan nga insidente ang nagkaginabo banwa sa bilog naton nga probinsa Takan in sige daron nga gabasyada ni Katodong Jezreel Nerbar. Tama naman doon pila ka mga balita direkta man sa ato niya munisipro kita Banwa Ita Kalibo. Pila sa mga aktibidad doon gaging patigayo ni taton niya LGO Kalibo. Makatodo para man sa binipisyo ta mga kalibunhon. Kapinggid sa mga nagapupamati makaroy ka nagabagapan niya po. Ayun naman no, si Katodong Rolleyboy Herrera rumagatod itapila ka mga impormasyon direkta Banwa sa ato niya LGO Kalibo. Iyaban mo sa itong pagpangalagad sa itong kagapaga ililiba pila sa mga balita gato nga pagatataron pagatawat ligwa sa itong pagpagayag makarong edisyon ito aton nga pagpangalagad sabihin na masobra 93,000 na kamaga turista amang katodor nagabakasyon nagbisita sa bahing kong isla karita Boracay umpisa ko nagdaliwan karang June 1 no? And hasta ita June 15 sandig karabanwa sa datos yagin papagawa na ita aton nga malay tourism office mga katodo aga sa Gyapon nagapanguna aro aton nga mga domestic tourist banwa nagbisita nagbakasyon sa bahin kong isla it Boracay okay sa kabilgan banwa may una kapin 93,739 aton no kamaga turista aro nagbakasyon nagbisita sa isla kara ita Boracay aga sa kabilgan karang total aga may una kara banwa nga 84,784 aro aton nga mga domestic tourist 7,617 17 no rung aton nga mga dumugo o makatodo naga siyempre aton nga mga OFWs makatodo no kapin masubraman sang libo makatodo no base kana sa datos kita aton nga malay tourism office mga kaabyanan samtang sa piyakabahin mga katodo pila pa kamaga balita sa ato nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon sa ato nga off-bet aklan mga katodo si hugot no rungay ka ginapatigayon ang monitoring nga banwa may kantanan sa report dahil ka nga swine na mortality cases no sa bahing ka nga probinsya ka ita kapis that's why makaroon ginpa kamayad nga may una ka na banwa nga mga ginapatigayon nga pagbantay sa ato nga mga boundary like na sa may pay kanita banwa kat altabas mga katodo para nga masiguro banwa nga malikawan no ronde ka na naman nga kaso ita ASF mga katodo nga makasuhut iya sa aton nga probinsya ka na ita akin okay siyempre apektado naman ka na rin mga katodo ranton ka mga igmahod kapinggit banwa ronde ka mga nag-aalaga ka na ita kasapatan particular banwa no ronde ka na mga baboy mga katodo in kaso nga magpanagasa na naman iya sa aton sa probinsya katakan that's why nga ginahugot gin mga katodo rong siguridad ita aton nga off-bet aklan mga katodo agod nga masiguro mga katodo nga malikawan doon dahil nga kaso na makasuhod iya sa aton nga probinsya kra ita aklan pagana sa pananghalia todo aksyon samtang sa piyakarahin mga katodo pila pa ka magabalita sa aton nga pag-ililiba makaroon ka nga edisyon ito aton nga pagpagalagan aron dahil ka na banwa nga apat sa lima ka mga suspect nagaresponsable ka nga nagasuhod sa Sangka Grocery Store sa Banwa Kataibahay makaroon ka nga adlaw na katagana nga pagapasakaan ka na ita kaso kaya dahil ka na banwa nga mga suspect kaibahan dahil ka nga minor di edad base gani ka na banwa sa confirmation kahapon ni Police Major Rajib Salvino rong hepe ita aton nga ibahay PNP ang mauwag banwa no sa regular piling rong pagpasaka no ita kaso karon dai kara banwa nga minor di edad nga naging kaibahan nga serbi kara banwa nga lookout matapos nga sudlon ron dai kara grocery store una sa banwa kara ibahay bangod gani banwa no nga sa bulig itry kara nga aton nga second mobile force company nga nagapatrolya to banwa sa area kata barangay Katiklan sa banwa kat malay na ispatan banwa karon dai kara nga suspect no sakay sa ron dai kara top down nga nagapopaway way to banwa no sa may area Katiklan sumangod nga mingko suspicioso randa ko kapanghugag agin pagapitan to banwat aton nga mga kapulisan agin usisa ginusuyan dahil tapila ka mga dokumento banwa may kantanan sa nga kinarto nga sigarilyo aganda karon banwa nga karga ga plano itry ka mga suspect mga katodong ibaligya no sa pila ka mga change aganda karon nga mga bayan kay way no ita Burwanga kung direksyon itry ka mga suspect mga katodo kagin aresto kahapon itaton nga mga kapulisan action.
1: alas 12 ng tanghali.
0: Asam tama ka todo sa pila pa kabaga balita no sa toga pagi ililiba macro edition ni tatoga pagpaganagan. Daw kaina nga agaon magkatodo agaon pa naga take off. Maraton kang makapulisan magkatodo naga padugong sa area kara ita barangay Naluok.
1: Problema ng bayan may tutong.
0: Sa kara banwag na katagana no nga demolition para sa expansion kung Kalibo International Airport. Sa may daywa una banwag kabaga panimagangirong subject sa kara kapag demolish. Makatodo no particular dong bagay agira istran ni Mr. Herman Baltasar na karon sa may area kaita barangay Naluok makatodo ka party sa Gyapon ama katodo sa right ra nga expansion ko aton nga Kalibo International Airport. Okay, kaginabanwa, no, na kita sa area, no, mga katodo. Kakaibahan doon anton kang mga kapulisan nga gin-deploy, banwa. Sa nasambit ka raga lugar, mga katodo, kay makarong gindra, no, ga-adnaw. Pero kay na, no, before kita nga mag-pull out, no, sa nasambit ka raga area, mga katodo, wa pa nag-start. May mga information nga posible, basi makaron. Mga katodo, nga hapon, aruday ka raga pag-implementar, no, kung nga pag-demolish. Mga katodo, saray ka raga bagay. Aruday, wa ka raga bagay, di karon nga nahamtang. Sa likod nga area no ita barangay Naluok kakaparty sa Gyapon akong expansion ita aton nga Kalibo International Airport.
1: Balita't serbisyo siguradong totoo.
0: Hey, magkatodo na pila kabaga balita ang ato nga pagatawat ligwa pagatrataron sa ato nga pagililiba makarong edisyon ita ato nga pagpangalagan. Kaya po napaday ka mo banwa no nga magkapadagay inyo karagabaga minsahe ang pila kabaga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpangalagad makarong nga hapon. Kaya ato nga ito nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ka ato nga pagililiba. Aga siyempre ako magabutin doon na no ni katodong Jesral Nerbar no, si Police Captain Aubrey Ayon aro ato nga public information officer kung Aklan Police sa provincial office may kantanan da banwa no sa pila ka mga police operation kagin patagayon ni taton nga Aklan na PNP na particular sa rekla nga mas gin pabasko ga kampanya against illegal gambling iya sa aton nga provincia kara Itaken sa pila pa banwa no ka mga operation kagin patagayon ni taton nga mga otoridad makatodo kay nagligad to banwaro aton nga police regional office 6 kabaton kara banwa no ita award pag-abot sa nagkaragabaga operation at nagkita patagayin karabanwa itaton ng mga otoridad kaya sa aton sa bilog karangari yung size mga katodo agalin doon na no kung na mag-abot no ni katodong Jasrel no, kay ipabati ba na ito niya no sa aton karagapag ililiba pinagi no sa kay Police Captain Aubrey Ayon at ita aton ng Aklan Police Provincial Office. Pagkakala ka tayo karagabaga minsahe no mag-comment gid no sa aton ng Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ito gito nga pagatawa at ligwa pagatataron no sa ito nga pag-ililiba makaroon ka lang nga hapon at ay buka na rin nga minsaya gagipadaga sa ito nga pag-ililiba happy viewing sa kay GR Tyco no nga nagamonitor sa ito nga pagpangalagad kay Anthony Ribuka happy viewing o naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sede Australia good afternoon salamat madam no Lina Mercado kay Ma'am Elizabeth sa Germany good morning kay agahon magkaroon sa Pongso Germany naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas Nevada kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles California no, magaling gidra sa Zoler Yatar family no, sa mga dongganon niya pamilya no, sa Banwa Carta Malinaw pero magkaroon una sa Los Angeles California kay Floyd Beltran happy viewing kay Ma'am Noemi Santa Maria aka Bukol Queen maidaibang nga pagpamati sa Dubai kay Madam Bel Orzola sa Hong Kong sa kay Toto Dominic Atong Banjola no nagapamati makaroon singkaw sa Cavite o rin na sa aton sa Banwa Greta Navas okay, kay Police Master Sergeant Dandy De La Cruz maidaibang nga pagpamati no may gigahapon salamat sa pagpanamyaw una man ha sa aton nga mga negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center wala kay nung ini na baran no sa mga taga Chamsi Restaurant sa mga customer una agragaw ilabas makaroon ka mga panyempo good afternoon naman kay nung Woody na bara sa may area kat Uyotorong nagapamati man makaroon samtang nagapupahuway makaroon ka mga panyempo kay si Richard Gino Ambito ang nagapauli na makaroon sa probinsya Katakan matapos ka mag-attender no ita graduation kahapon no ita anak ro nga uli ka iya nagtapos na kahapon no rong ano mga bungan nga training sa pagkapulis no sa training center sa Bacolod City
1: Production.
0: Na kay nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan. Good afternoon.
1: Sigurad.
0: Kay Master Noni Nicolas Sanilas Itiri. Happy Pamati.
1: Yeah.
0: Agaw na kay Ampon Totori Untalan Puro San Dagaw. Siyempre kay Pareko Junel Gregorio sa Gregorio Family. Ang sabak kausur kalibo kay Tatay Freddy na kron sa New Washington. Ako naman kay pare ko ay Joffrey Ribostes Gregorio. Ay nagigipagpamati. Kay Boss Inteka, Itik Nabara. Ako na karoon sa Manuel Carta Madalag, may nagiging hapon, nagmay kapagpamati. Sa kay Sir Billy Arwell, una sa matagabarangay Tambak sa Manuel Carta New Washington, may nagiging hapon. Sa kay Paranormal Kahilig sa Isla Itabura kay sa barangay Manok-Manok. Sa kay Pipoy John Paul Argelias, no? Bakit ay gigapag pamati? Sa kay bro Reggie Flores Laurente, no, sa Mataga Mabini Street Poblacion Kalibo. May mga hapon nagmay gapagpamati. Kay Bupoy Josel Caliso nga nagapamati gid makaron ka nga mga panyempo. No, bagong bakasyon nanda, bagong uli lang gid ra, no, nagamonitor ba karon? No, si Bubuy Josel.
1: Yeah.
0: No, na makaroon sa Metro Manila. No, nagapamati, makaroon kay bakasyon na. Balin sa iban karon nga pungson. May higing nga hapon na may gapagpamati, no? Aga, may higing nga Ultra Adlaw.
1: Yeah.
0: Kay Ma'am Jovelyn Revesencio, happy viewing sa mga taga Barangay Kulong-Kulong. Daw na karon sa Banwa Kreta Ibahay. O naman sa kay Royo Leo Garbo, no, sa mga taga Global Paint, no, nagapamati makaron.
1: Daw
0: sa gamat kinagligad sa pag-imbitar, no, sa tag-ana ita Global Paint, no, kay Sir Dante Garbo. Kay Mrs. na, no, una karon sa may Barangay Andagaw sa Kalibo. Kay daging hapon may papamati nagligad ang imbitar ita ihapon. Sa pamilya Garbo, no, una karon sa Barangay Andagaw. Ang mabuot, no, nga mag-asawa nga tag-ana ita Global Paint nga RG Paint, no, una karon sa may area kara ita Banwat Numansia. Sa may barangay Lagin Banwa, no, nagapamati gid ba karon. No, sa ato gagapagpangalagad maayd ay gid nga hapon. Naman sa ato nga mga miyembro at Malay Municipal Police Station, no, sa matagas Special Drug Enforcement Unit ay taton nga Malay PNP sa Istat Puracay kaday Police Master Sergeant Teddy Dalisay na maayad ay gig nga hapon ag may gig nga pagpapamati una ag may gapag uilabas ay si Ramon Munja kay Mrs. na sa Barangay Bagto sa Manuel Cratalezo na nagapamati man makaroon ka nagabagapanyem po siyempre una kay Jam Jam Andrada, no, sa Rockscan Motor Parts arong gwapo nga mekaniko ni si Ramon Munja nga nagapamati gid makaroon ka nagabagapanyem po. Kay Sir Rarigi Ribukan, ha, sa mga taga-barangay Andagaw, good afternoon, or barangay Mubo.
1: Yeah!
0: So, may naging nga pagpamati, aga may gig nga hapon. Happy viewing man, ha, sa bago, no, nga Chief of Police.
1: Alas 12.
0: Kay Tatoy Karaganuman siya, Municipal Police Station.
1: Sa
0: kay Police Captain Jess Kambay.
1: Servisyo.
0: Makaroon, no, rong bago karaga officer in charge. Alin sa Isla Itburacay. So, happy viewing, ha, sa mga taga-numan siya, PNP, no. Nga nagapamati, gid makaroon.
1: Bayan,
0: sa toga pagpangalagad o naman kay Police Major Ronel Bayaban. Ita ato ganabas Municipal Police Station. Good afternoon. No, aga sa Biloga Team, no, ita Banwa Karaita Nabas. Aga nagapamati sa aton nga pag-ililiba. Kay Mariangelo Makina sa Metro Manila, ang salakot nga member pamilya sa Barangay Ugsud. Daw sa Banwa Kratabanga, may idea gig nga Odro Adlaw. Salamat sa always nga pagtutok sa toga pagpangalagan. Kaday Bro Russell Senyeres sa Senyeres Family sa Isat Buracay. Kaday Papang Sani una, good afternoon kay Madam Sally Senyeres. Sa Barangay Baybay nga nagapamati man sa aton nga pag-ililiba. Ay 27 minutos manwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
1: Yeah.
0: Oras makatod atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Hey.
0: Your cup of success, healthy gut, healthy life. Add More Power Coffee daily to achieve a healthier iyo. Dali sa ato nga mga katodo, sa ato nga magigmahod, kapigit sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang kita basta-basta ga nga kape. Dapat siguraduhon nato nga kape nga aton kaya nga ginainom, arong kape mga katodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ginarekomendal ginamuro pag inom itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kaya po na sarang mabakayod ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay mabo na ton nga magkatodor nagpahayag, nagpabutsyag kung ano kay epektibo sa andang nga magagawas. Upo sa nga Sunday nag-inom, eat more power. At para sa gid ni Auntie Jessie Marte, nga sukit more power ang nagapamati gid makaroon ora sa Marti Family sa Ruas Avenue sa aton sa Banwa Italibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik ra to nga kagapag detail at aton nga maging headlines nga balita. Suga nga mga mensahe nga gimpabot aton nga maging manghod. Balikan naton pagkatapos anay itapila kabaga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa siningati on.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo labatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Cadibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Konsiyansa sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
12: Live amidst nature.
1: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
10: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Ang pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo aksyon! Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
16: Balik sa Tagapaga, pangalagad sa Tagapaga, ililiba, may 42 minutos, banwa na kataliwan sa oras, ita alas
15: do. Todo Aksyon!
16: Asagi ako na, patahin ka muna kapamati, no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo, Reynald Bantola.
15: Todo Aksyon!
16: Ay, happy viewing nga, aga may giga untradla, no, may kapagpamati sa so, umano kay Madam Belle Orsola, sa gamat, sa greeting.
15: Todo Aksyon!
16: No, aga una sa kay Ma'am Irene Andrade de la Cruz na no, ita Randis at Talabahan no, sa Barangay Tambak sa Banwet, New Washington. Wow, happy birthday Madam
15: Toto Aksyon.
16: No, ita birthday no, kay Ma'am Irene Andrade de la Cruz.
17: Happy birthday!
16: No, ita Randis at Talabahan na rin kay Sir Billy Arwell na no, ita Barangay Tambak sa Banwa Itanyo, Washington. Una kay paring Lionel Valencia sa Mataga Barangay Istansya. Now sa kay kagawad John John Fernandez, mayad may nga hapon ag mayad gid nga pag pupamati.
15: Aksyon.
16: Salamat sa pagtutok no sa ato gagapag ililiba. Magkaroon kay edisyon ita aton ang palatuntunan.
15: Todo Aksyon.
16: Gamon ito kita ko kagagapag panyempo no sa ato gagapag pangalaga kay Ma'am Maricel Tolentino. Now na sa Tolentino na Barra Infante Family. Now sa Barangay Palali, no? Sa Banwakara Itabanga.
15: Aksyon!
16: Happy viewing man, ha? Sa kay Sir Richie Dalida Del Rosario, no? Rung guapo. Nung, fire officer, no? Itaton nga Banwakara Itnabas, no? Mga katodog na gamonitor sa aton kagapagpangalagad. Magkaroon ka nga hapon sa aton nga pag-ibig.
15: Kapag may balita, may aksyon!
16: Aksyon! Sa aton nga pagwaragwag, magkaroon ka nga hapon. At syempre, una sa aton nga mga van driver no sa GM's Terminal. Na no, huwag nag-monitor man sa aton nga pag-ililiba. Kaday Part Barok, Part Barok, kay Atonet Alayon, no? Kay Nahidlaw, sulit kay Part Barok, kay Nadumduma.
15: Toto! Aksyon!
16: Ay, kapuhay na nawa na Part Barok. No, na kayo nung dyan, nga. Good afternoon. Ago na kay Uncle Robert, no? Agaliardo. Maayad ay giga pagpamati aga mayagid nga hapon.
15: Toto Aksyon.
16: Nagkapalitor na sa pag-ililiba macro edition na ito nga pagpangalaga. Kay Cap Bimboy Ripidada sa Barangay Linabuan Norte, no? Mayad ba nga pagpamati? No? Aga mayad lang nga pag-uilabas macro karagabagapan niya po mga ka.
15: Toto Aksyon.
16: Aksyon. Yan kita magkatodo no, sa pagkatao italigwa sa pilagkabaga balita. No, gato nga pagkatataroon magkaroon kay edisyon ni Tato niya pag-ililiba. No, kay kagina, no, ato naging komisyon si Katodong Jesrel Nermar. No, mga katodo, para nga makipag-angutan si Police Captain Aubrey Ayon. Naro ato nga Public Information Officer kung Aklan Police Provincial Office.
15: Toto, aksyon!
16: Na may kantanan na mga katoto, no, sa mas pagid, no, naging pabaskog ang kampanya itaton ka nagabaga otoridad na no, kapingid sa roday ka illegal gambling activities sa aton ka naga probinsya Katakel.
15: Toto, aksyon!
16: Na hindi pa malipot manikar banwa, no, nga dahil ka nagliligad ng mga dinomingo, agos sunod-sunod banwa, roday ka nga mga operation naging patigayon, anti-gambling operation naging patigayon, no, itaaton niya mga otoridad, no, aga-awirman, no, ruaton niya mga igmangod, kapingid sa mga nakakabasa, no, sa rekaragabaga social media, no, hangus nga nagaani karabanwa, no, ita mga negatibo nga komento, humalin sa aton kagabaga pumuyo, rumpilang ka mga ginapatagayon karagabaga police operation.
15: Toto, aksyon!
16: Sa nang patalik kahapon, banwa, hindi taman malikawan, hindi taman mapigahan, aruaton nga magigmangod nga magkomento banwa no kay kumbaga daya hi sentimento marada makatodo no itry ka nga makaibanghura naton no grega paabot ko anda ko nga komento sa nga kaya nga pila ka mga police operation nga ginapatigayon aton nga nga mga otos
15: Toto, aksyon!
16: Okay, hindi pa rin aton doon banwa pwede nga erason nga manay palipas uras man man manara no after manat ilabas kay nakasanayan mana nga dahil ramon ka nga ginaubra no nga pare lang si Lax Mana kay mga senior citizen na banwa.
15: Toto, aksyon!
16: No, na ito ka itong pwede generasyon banwa, no, sa aton ka nga mga otoridad, ginaga, patuman ka na magkatodo, itry ka nga pila ka mga police operation, kapingid, rumpag dumili ka na banwa, na itry ka nga mga sugar, maintok man doon magkatodo, sa giyapon, baway nga ni, no, that's why nga, uwa kita banwa, dapat nga rason, hindi na ton, no, pag, komentaryuhan ita mga negatibo ro aton kanang mga otoridad. Pero siyempre sa apartment aton yung mga pumuyo, hindi taman no sa naman aton mabaso ang magkomento kara banwa ita mga negatibo, especially banwa kung aware man sanda no sa pila ka mga kadabo, no sanda ko nga mga kabarangayan. No kay hawos sunod-sunod abi no nga mga operation isa. Aro day kanang mga magagmay naton yung mga sugay sa kabarangayan. Daw makatodo bisis sambat iba naton yung mga pumuyo. Kaabo-abo mana, no, nga mga sugar nga illegal, nga nag-exister banwa, nga makabig na ton, matutod ka nga sugar nga ginag-ubra na ka rin magkatodo. Ayos ato nga probinsya takan, nga may una ka nga mga kapitalista, nga padayon ka rin banwa, aruanda kron nga mga operation, pero, asa gyapon libre makatodo, no, saray ka nga pila ka mga aktibidad nga ginapatagayon sa mga kabarangay.
15: Toto, aksyon!
16: Dahil ko naman mga sentimento, manda makatodot, ato nga may banghod na ginapaabot. Komentoy, ato nga kanaga pila ka makaibanghuran, na o makatodo, kapingin niya sa aton sa probinsya Katakya.
15: Toto, aksyon!
16: Kaya magiging ba natin mga pumuyo, para ipaalin mana, no? Haman mana ginapabayaan mana, ro dahil ka nga operation, kung nga illegal numbers game, particular, ro dahil ka nga operation rampant, ang operation kong STL Bukis sa aton ka nga probinsya Katakya.
15: Toto, aksyon!
16: Na hayos ka nga hayagan mana nga nakikita rat aton nga making maura kay imposible man man nga wara makita aton kag mga otoridad.
15: Toto, aksyon.
16: Kaya ito man ito nga ginapaabot aton kag may manghod mga katodo, especially no sa mga kabarangayan kay daya makatodo ang banaton hindi man aton maitago da sa publiko. Koy hayaga naman da banwa nga mga senaryo na og nga kadabo makaron sa pila ka makabanwahunan nga sakop itato nga probinsya Katakan.
15: Toto, aksyon.
16: Ang magawa ay ko naman kara makatodo ay nagapabugay pa nga ni, no? O ronday ka lang managapataya, ka nagapakatod, ay manay. Huwa man ang problema, no? Kay huwa man ang karaita dako.
15: Toto, aksyon!
16: No? So, ano ang bagong matatod? That's why nga, ruaton ka lang mga higmangod, ruaton yung mga pumuy, nagakomento banwa, no? May kantanan sa rin ka lang pila ka mga ginapatigayon, yung mga operation, ngamin ko may ginapili, no? Ama ka todo, daya, andamat na banwa ka, pagpahayag ng mga opinion, at ito ka lang mga pumuyo, agyasalamban natin, awirmandong kadagayaan, mga katodo, aron mga komento sa social media, sa nakilang mga previous karaga mga operation, nga ginapatagayon particular, pag-abot sa roday karaga mga illegal gambling activities sa aton nga probinsya kara ita Aklan.
15: Toto, aksyon!
16: Katong manwa, norulin yan ni Katodong Jesrel Nermar, no, kay may anak karagin patagayon nga pagkipag-angot sa kay Police Captain Aubrey Ayon, Aro ato niya public information officer kung Aklan Police Provincial Office. No, mga katodo kay asa naman na to nagliligad, hago sunod-sunod dong pila ka mga police operation. No, mga katodo sa mga ginaingan yung tabanwar o ato niya maigmangod. No, nga, ipon doon na to, no, kay waman niya po mapirwisyo ka rin, no, kundi kamo man niya mapirwisyo mga katodo kay kapin pa makaroon. No, nga, kabudlero pagpagabuhi, no, pag once ikaw madakpan, no, magkapiyan sa ikaw, 10,000 pesos, mabaho nga bagay mga katodo, nga sarang na to nga magamit, no, sa anton ka rin nga pang adlaw-adlaw nga kinangan nun. No, mga katodo, that's why nga, di ba naligan, may mga, pati mga rapol to mga katodo, ginpang adakop to sa may Parch Altabas, grabe man to, banwaro nga, akomento, itaton ka nga mga pumuyo. Apel tayo naging mga katodo, isektaro rin niya ni katodong Jessel Nerbar, may kanta na siya ginpatagay ka nga pagkipag-angot sa kay Apolis Captain Aubrey Ayon standby.
17: Radyo Todo live report.
16: Sa line number 1 katodong Jessel, would you report please come in?
18: Ano dong Reynaldo, wa is dapat kara ipalagpas, wa kara dapat it mga excuses, agwa kara it ginapagabi. No, rero ng pabutsag atin kara ni Police Captain Aubrey Ayon regarding sa mga sunod-sunod yun na kara mga operasyon. So ito ang mga autoridad kito Reynaldo sa anungod sa mga illegal gambling, illegal activities, may sotman o mabaho kara dong Reynaldo. Pag once nga tugod imura sa case, no, itatang kara ng mga autoridad sa nagasugod sa illegal gambling is ginadakop. Kato nga Reynaldo, bisan pa nga piso-piso rin kato nga Reynaldo, kung natawag ka nga mabahugan man, eh, pag once nga na-verify, itato ka mga otoridad, agapin na ka may mga reports, ay sige na kato nga Reynaldo nga palugan ito, intelligence driving operation, agdapun ka kato nga Reynaldo. Suno man ka na kay Police Captain Aubrey Ayon, bisan pa kato nga Reynaldo nga natawag ka ng mga namatsan, no, rin nga negatibong komento, magkakaroon ka ng mga bumuyo nga namatsan niya ni mana aman man na kinangan pa man na karang i-operate nga
16: so wagit katong Jusrel wagit konsiderasyon nabi nga ginatao dato kaga PNP nga inbiap lang gid sa pamilya at namatayan kapin pa kun pigado gid no aga rungsog bagay hindi man hindi kay magi baga as in nga makaron gid ka kwandong sugay no kay siyempre kung may namatsan sayo daman katong Jusrel mabahol da nga bulig no sa pamilya kay wa man house nagapuaw no kuwa karet sa sugay katong Jusrel.
18: Kadong Reynaldo gi pabutsag atong kara ni Police Captain Aubrey Ayon is uwa gid kadong Reynaldo pag since nga rin na ambang sugal may taya involved no kwarta kadong Reynaldo is bawal no bawal gid kadong Reynaldo ang pag once nga nakabaton sa nat report atong kara mga pila ka mga municipal police station regarding sa mga makarong nga gipretikaring kara mga sugal ay insibida ra kadong Reynaldo nga i-operate no itong kara mga pila ka mga intelligence unit itong karang mga pila ka mga municipal police station may mga verification man kato doon Reynald no nga ginapatigayon atong karang mga otoridad bago na sanda i-operate kung sanda malang man para sabi man na kato doon Reynald nga pinamilya malang man mana una malaman kato doon Reynald sa mga natawag karang mga namatyan nga sanda sanda yung baga agwa karta tawag ng mga may mga gubat nga kato doon Reynald bukong kita sa baskugan
16: okay kunamat kami kato doon Israel may mga namatyan tanga may nagadayo no may daga nga nga labi sa ito kwan ang tawag nga taga ay nagligad tagin raid iya sa may kwan no sa may
18: tumbo
16: tumbuan no may dagat ang tumbuan
18: doon ka to doon Reynald aga siyempre suno man ka na kay Police Captain Aubrey Ayon is na nga di ka to doon Reynald rong nagiging ano ba dahilan ikwamatit ka rata mas iba pagid nga krimen nagsiyempre kung once ka to doon Reynald na perde ka mana sa tumbuan na perde ka sa sugagan siyempre
16: mainit rogo.
18: Mag-ingat dugo, gakapikunan, katodoro yun. At siyempre, dayon din magiging rason na iba pa rin niya krimen, preskart mga inaway, pagpanakaw katodong Reynald, pag basi kung mag-abot pa bagas, natawag ka ng landusan katodong Reynald, so dahil rin ginaiwasan, no, itatong ka ng mga otoridad, nga hindi yun ba mag-abot sa makaroon ka ng punto katodong Reynald. No, so para man siguro sa kompleto nga detalye, no ay pamatian natin katodong Reynald, atong ka ng pagkipag-angot sa ina, kay Police Captain Aubrey Ayon, atong ka ng Provincial Information Officer, itatong ka ng Aklan PPO katodong Reynald.
16: Okay, sige.
19: Mga katodong, makibanan mo kano si Police Captain Aubrey Ayon, atong ka ng Provincial Information Officer, itatong ka ng Aklan PPO. Daya mga katodong, no, is regarding sa mga operasyon, no, ita illegal gambling, yakar sa probinsya, kung kamusta karadong atong ka ng sitwasyon. No, yakar sa province mga katodong. Ma'am, good morning. Pwede mo kami, ma'am, sugiran regarding sa rayang-rayang issue, ma'am.
20: Yes, sir. Do aton, sir, no, nga Aklan Police Provincial Office, sa pamuno ron ito atong provincial director, nga si Police Colonel Arnel Inicoramos, ibahan do aton nga 17 municipal police stations at dayon naton ka provincial mobile force company, mas gina-intensify naton sir Noos, mas ginpabaskog naton do atong kampanya against illegal, tanan nga illegal activities to include yun ka on sir, do illegal

0: pulisan, ginamonitor, ginaimbestigahan. And then, actual dun sir nga nadadakpa, nakikita, ito nga mga kapulisan, ito mga operatiba, kung ano gito, raw activity sir. So, doon dayon may operation nga natatabo sir.
1: Ma'am, siyempre, siguro ma'am, wa kita karait, natawag ka rin ginakonsiderar, baga siyempre. Pag-abot ka rin ma'am, it mga natawag ka rin mga lamay o kon natawag ka rin mga namatsyan ma'am. Diretso ka po na ma'am, i-operate natin kasi illegal sa nara ma'am.
0: Yes sir, doon do gusto natong klaruhon sir no, nga uwa kita ipinilian, uwa kita iginahambal nga may atong ginpili, may selective kita. Kasi ro aton yung gitabi ka sir, una-una may aton nga layi, nga ginasandigan, nga imodo dapat naton ginatuman pag-abot sa implementasyon. And then pangayawa sir, syempre may reports kita karon halin sa atong mga pumuwuyo, nga may mauruyon nga klaseng activities nga nagakatabo. At syempre sir, during pag-abot it atong mga kapulisan, actual nga nakita, naaktuhan gitit atong mga kapulisan, nga sa kamatuuran, may ina nga nagakatabo nga illegal activities isang kalugar sir, na matyan man ni Mauron or kung anong klase nga lugar sir.
1: Ma'am, may aton na bigar ko amat no, nga babaton karang mga komento no regarding sa mga ginapatigay ng mga operasyon ito tong karang mga otoridad sa pila ka mga banwa no, iya karang sa itong karang probinsya Itacan ma'am. Ma'am, pag-abot ba ma'am, saray nga rang natawag karang mga illegal nga mga pusoy, mga tumbo nga rang ma'am, mga tawag karang mga tongits ba ma'am, nga kung amat isa mga maisot malang madmasan na ma'am, ano itong mahambal karang ma'am?
0: Do sa stand abit atong kapulisan ko sir no, uman-umano naton dayabi nga sugay nga sir dagagkuan o in or mahambay naton nga sangkiriti malando andang roanda nga ginaaligar nanda sir no nga pusta, pero do yun yon sir do an nga elemento isugod gihapon sa ginahamba naton nga illegal gambling nga kung siin imauron is a game of chance imaw don sir nga classic activity may pusta tapos syempre may nagataya ag nagapataya. Ag siyempre do yun yun sir, uwa ron imot permit or bukon imot regulated it aton nga proper agencies nga may concern di karon. Kaya do yun yun sir, is ma-constitute gihapon imo nga krimen ag illegal activities. So do yun abing nga ron sir nga mga tigsangkiri ngaon nga ginaaligar nanda nga ano nga pusta. Di karon gumpisa ron sir sa gabaho nga gabaho, kaya kita iya sa atong probinsya at aklan. Do yun da uwa nato na ilaan nga mag ma-tolerate do yung mga klaseng activity hasta magbaho ba nga magbaho kay hindi unato na control. Kaya since da na elemento nakasugod imaw sa aton nga layi, ginadakop gid imot atong kapulisan sir.
1: Okay ma'am. Ma'am, mangutana na ako regarding sa atong monitoring no sa mga illegal matangara ma'am nga mga pataya o kuno tawag karang mga STL ma'am, mga illegal nga STL yakar sa atong probinsya. Ma'am, kamusta ma'am?
0: Iya sa aton sir no, although may mga pilang bato kitang nadadakpan, pero continuous do aton nga monitoring kasi din yon sir is illegal imaw gihapon bukon imaw ibahan sa kumbaga sa may permit or nga regulated it atong government naton concerned agency naton sir no. Kaya ginadakop imaw sa gihapon dun sir it atong mga kapulisan sir.
1: Okay ma'am. Ma'am, ma-jump off kita ma'am, sa Banwa it Kalibo ma'am. Pag operate abi karay tatong karang mga otoridad ya kar sa Banwa at Kalibo, may mga information kita na babaton nung nagapanaligro iba karang mga tao nga uwa baga sandara ma'am ginadakpa dahil nga ni may mga kakilaga o kon may mga kapit nga mga di na mahamba ma'am no, nga mga tawag karang mga government employee o kon natawag karang mga atong karang mga personnel ma'am itatong karang PNP. Ano to mahamba karang ma'am?
0: Do yun yun sir is, syempre, since uwa man it nakaabot direkta sa amon nga taratapan nga may mauyon nga mga nagaproteksyon nga mga klaseng mga personalidad. Pero kita sir sa aton nga, particularly sa Aklan Police Provincial Officer, no, bukas do atong taratapan, mag-report yung sanda sir kasi actionan doon it atong mga kapulisan nato sir.
1: Paalin ma'am ro atong karang pag-aubrahon karang action ma'am pag once nga may mabatong kitang report nga regarding sa rin nga ma'am nga mga nagaproteksyon sa mga illegal karang ma'am nga mga sugay o kung illegal activities ya karang sa Banwa at Kalibo or sa iba pagid ma'am nga province si Taklan ma'am.
0: Automatic dun sir pag kandakan dun imot validation, ag monitoring, ag investigation it atong mga kapulisan, ag i-operate dun imo sir. Government employee man imo ron, government official, PNP member or other law enforcement agency man imo nga member dun sir. Pag-arihan siyang do pag-implementar karon naton at pamaagi nga ginaubra naton kon kung paano ro operation nga ginakandak naton sa mga ibang klase nga mga illegal activities nga ginaubra naton sir.
1: Ma'am, may mga data ba kitang nabuitan ma'am kung aton karang nga makarakarang nga June nga bugan ma'am kung pila natong ho-operate ma'am nga mga illegal gambling niya sa bilog nga province naton ma'am?
0: Yes sir, sa dayang umpisa January June 1 yang kita anay sir no, hasta it 15 may aton yung concern nga wago nga ka-successful nga operations. Sa halin doon imo sir sa mga nagkasari-sari nga kabanwahunan, kaibahan yun karon sir sa mga hadakpan naton duhampang atong its kay kusoy di

0: karon sir, may tupada man kita di karon sir, no? Mga duyon do mga pilang bato nga mga tumbo may na man di karon doon sir. Nga mga pilang bato nga mga illegal gambling activities nga nadakpa naton sa suod it June nga gidaron sir. June 15 hasta sir.
1: Ma'am, pag once nga tawag ka ra ma'am, may mga reported kita mga babaton, natawag ka ra mga illegal gambling, paano naton sandara ma'am i-verify para ma-clear baga itatong ka ra mga otoridad nga bukod niya tabaga katon bukod mata ma'am na itatawag ka ra nga basta-basta go-operate itong mga otoridad ma'am?
0: Yes sir, tama dun sir no. Although, dutanan niya reports na ginabaton itatong kapulisan, uwa ron gina-disregard itatong kapulisan, ginatawan not action, una-una, gakanda karon intelligence monitoring, validation, da atong mga kapulisan. Kanya-kanya naton sir nga mga police stations para sa pagkahisayo dito atong pumuguyo sir no. Kaibahan man daw aton yon iyang provincial office, may mga intelligence unit dun sir nga kung siin sandar in charge para mag-validate. It na yung mga klase nga report nga ra sir. May mga investigation nga kita kandak, ag doon nga ni sir no, actual nga naaktuhan it atong mga kapulisan, nga doon nga ni on sir, nag-aubra it mga makarang klaseng illegal nga activities. Ag gusto natong klaruhon sir no, nga during ano naton sir, during actual conduct it operation naton sir, may aton nga mga body worn camera nga ginagamit sa atong kapulisan, nga kung siin nakikita, actual nga nakikita, di karon nare-record kung ano gid aro, ano sir, ano gid aro, aktual nga natabo, kung ano ro aktual nga naabutan, it, naaktuhan it atong mga kapulisan sa sangka lugar nga yung gina-report nga may illegal nga gambling nga nagakatabo, sir. At may mga witness man kita karon, sir. Ano kita, sir, no? Nagasandig kita sa ginatawag naton nga due process it aton nga layi naton, sir.
1: Ma'am, verify pagid naton sa atong karang mga ano ba na ma'am, mga nadadakpan, mga pamilya kas nadadakpan, kung haman ba ma'am nga, kung alin do mga elements nga nakita sa area, is kinaangan dagon ma'am, sa aton karang mga police station, agree ba ma'am, gareklamo haman pati taro mga bangko ma'am, mga lamisa, is kinaangan dagon ma'am?
0: Yes sir, kasi may ato na binga ginatawag sir no, nga, siyempre, kaibahan sa daron sir, sa nag-constitute it sang kakrimen nga ron, halimbawa, sa lamisa, bimana nga sir, siyempre di karon gintungtong, di karon doon do gingamit para ma ano para ma accomplish do sang ka krimen nga ginatawag sang ka illegal activities. So kaibahan imo di karon doon sir no sa ginadaga ginakumpis ka kasi may aton nga mga inventory kung ano ro man naabutan naton ito nga mga posibleng magamit nga ebidensya sa rayang mga illegal nga rang aktibidades sir.
1: Karon pagid ma'am verify lang man naton. Pag-abot mata ma'am sa kwarta nga nare-recover, maisot man o mabahog, di ba bi karang mga komento, siyempre negatibo gid sa atong karang mga pulisan, i-clarify na ito ma'am kung sa sain gid aga-agtor o mga nare-recover nga ng kwarta ma'am.
0: Dodo yun nga sir, nga mga nare-recover nga kwarta, kung nakikita natin kasi kagabanan sa mga ano natin sir, may mga live broadcast yun dahil sir, may mga live coverage. Kung nakikita yung doon, itaton nga mga pumuguyo, o yun nga gina-inventory imaron sir eh. Kaibahan ni Mauron sa ginakabig naton nga ebidensya nga ginapresentar man naton sa korte. Ito aron sa korte ginapresentar bukon itina ginatago sa atong mga kapulisan naton sir. Kundi tanan nga ron sir, doon do ginatawag naton nga parte itaton nga mga aton nga mga ebidensya nga ginapresentar naton sa korte sir para mapamatud-an nga ruruyon ngon nga atong operation is indeed illegal gambling imaw sir.
1: Ma'am, lastly siguro ma'am, mensahe sa atong karang mga igmanghod nga padayon gyapon karang naga intra sa mga makarang illegal nga mga sugag o kung na illegal gambling ya karang sa atong karang 17 municipalities ya sa probinsya at Aklan ma'am.
0: Yes sir, doaton sir nung Aklan Police Provincial Office sa pamuno ito atong provincial director nga si Police Colonel Arnel Enrico Ramos, gusto natong ipaabot sa tanan nga mapumuyo naton nga ro aton nga kampanya against illegal illegal activities, tanan nga klase illegal activities to include illegal gambling is mas mataas do antas it aton nga ginaubra karon sir no para mas mapatupad naton do aton nga layi party sa duingon especially sa illegal gambling ag aton nga ginahinyo nga daya nga rauntatan nyo ninyo hindi naton paghambagon sir nga sangkiri malang do aton nga pusta pero dahil duduyo na bing sangkiriting pusta nga ron sir di karon yun dayon dun gumpisa gabaho nga gabaho hasta maadik ikaw ag kasi pag naadik kun ikaw di karon sir do pangutana na bing masunod karon sir paano ni mo ron masustenerahan di imong bisyo nagiging bisyo imo rin dun sir so sin ikaw mabuo itang pusta ni mo pang taya ni mo di karon. Di karon yun dahil masugod sir do another woman nga commission increment pwedeng manakaw or kung perde yun abimana sir sa hampang pwedeng mag-init doo pwedeng mag-inaway so another crimen yung mando pwedeng nga makomitar sir kaya kita sa Aklan Police Provincial Office aton gitarang ginapahugot nga ginapatuman Kasi ro aton yung ang goal naton kara sir mapatupad naton it maayos dolayin naton and at the same time ma-maintain do peace and order is sa probinsya at Aklan sir.
1: Okay. Abugin niya salamat na Police Captain na Aubrey Ayon ma'am itatong karang Aklan PPO.
0: Yes sir, thank you man king you sir. God bless ka ton.
2: Kapag may balita, may aksyon, sa totoong halian, aksyon, aksyon.
3: So, abin ka todong nga Reynald, droging pabutsag katong kara ni Police Captain Aubrey Ayon. Nung bisan ka todong Reynald nga maisot o mabahong nga klase kara pag once na sugod sa elements, itanatawag karang illegal o kunwat permit nga sugal ka todong Reynald dahil isigida rin nga bawal, no? Bawal ka todong Reynald. Pag need
4: o galing nga di, ka todong Diyos, hindi mabina ito na pungga, no? Rung mga komento, bagat ato niya mga kayong mga huran, no? Kapingi sa social media, bisan ikaw siguro. Aware man no sa mga comment no sa pila ka baga ginapang aresto kada gagus ay mga 90 to 100% kita ay negative kita no katotong Israel
3: hindi nga katotong Reynald kaya nga nga ginaklaro naton na sa itong karmatag pagamati aga sa pila pagapon karang katotong Reynald ganyan sa padayon no sa paghimo at mamakarang ang illegal karang mga aktibidades para sa mga illegal karang mga gambling katotong Reynald nga dati pa nga nyo ginabawal pero dati ang ginapasugtan nga nga katotong Reynald. No, dahil nga na may konsiderasyon man, no, aga pares ka rin, may mga namatsan ka doon, tama, matay mo kayo na, nga mabaho mo tabi matuod ko nga bulig, pero kung natawag ka nga sugal, pag-abot ka sa mga namatsan, no, kapag parang uwa-uwa man, nung pamilya baga, ay maka-disponer man baga ka doon, Reynald, no, natawag ka rin kong baga, sa namatsan nga katodong nga Reynald, at ang iba tabi ka rin, ay bukong nga tabaga ita, pang pulaw katodong Reynald, na nakarang pamanaw,
4: kundi sugal na kita, sugal na gid.
3: Pangyari ka doon, Reynald, bito pangita ko sa bagay ito nga ka doon, Reynald, man. Doon nga, doon pagsugal, kapag pareha ka nga, dati ka doon, bawo, tagi dyan nga, natawag ka nga sakla, bala. Kung makara may nababatian naman kita, nga may nag-pila naman kita doon, yung mga report, na may mga nag-operate, yakon ka rin, natawag ka nga sakla. Di ba ka, bukong nga ni ka doon, Reynald, isa naman siyan eh. Bukong isa naman siyan, kaya iba ka na nag-operate nga sakla, di ba ka mga private sa mga sugod, ka na indoor, ito ba ka doon, kung tawagon, agro mga tumbo, man nga ka doon, Reynald, ay ginabawal man, da, at ang riba ka rin, siyempre, matuod na matyan man, base kung hindi, base, katotong Reynald, di matapagdakpon. Nagal din problema ka rin, may mga gubat ba ang natawag?
4: Oo.
3: Labo ko nito baga ita, insakto nga pagpanaya o pagpulaw o kung natawag ka rin nga pag-grib sa mga namatsan nga katotong Reynald, riba ka rin na pamanaw tayo pangwarta o tabaga. Medya anda ka rin dapat may mauliot sa nagkwarta, mamakaroon ka doon na pamanaw. So, daya di ka rin gasuhod ato ka rin mga otoridad. Kapin pa kung may mga reported yon nga sobrang baka doon na nag-cost yun ba yung mga itasangag. Siyempre, kung magdaog ka, maperde ka doon na di kid mawaga ka rin may masingkit gid, may may makibot gid baga. Kaya di ka rin nag-ano baka doon na nag-gasuhod ato mga kapulisan. Pagwas may mga report nga masangag, may mga report ka rin nga buko niya tama tama para sa atong yung operated doon na iya ka sa may bahay ka rin kalibong at ako ng kaligad, ginasakop kung baro sa bilog ka nga karsada it na gano'n, nakaroon ka doon Reynald doon ginareklamo ng mga kapulisan, may nga reported niya masangag, so di ka rin ka doon gina-intensified atong ka mga kapulisan, nung tawag ka mga illegal ka mga activities ka doon nga Reynald, no, aga, ang bilog pa ka naging klaro na rin nato no, kay Police Captain Aubrey Ayon, nga regarding sa kwarta, siyempre ka doon Reynald, atong mga komentaryo, atong mga negative comments na basi man na ginandaw tama na rin, kwarta man na rin, ginapaldo tama na
4: rin. Ay, masyado, masyado, abig ko naman nga advance mag-isip, pero kwando mga nag-comment ka sa Facebook, ay ko amat, sa mga operation, katotong Gisrell, sa mga baybas ka na ho, amo ay manay, i-kwan na taguon nun, i-sunod nun, imbutan man na sa iba, wasa kasayon nga ron, mga ebidensya nga ron, kita presentar na sa korte.
3: So yung nagdong nga Reynald. No, pero klaro man nato, natawag ka rin mga recoveries mo, nga mga personal yung kwarta, no, natawag ka rin doon, nga halin matatanda ka rin nga bukon mata ka rin tawag nga kay Basmani, bukon mata ka doon Reynald, it include sa natawag ka rin ng tracing, kita balik mata ka rin ka doon Reynald, ha? Insigida nga ginabalik ka na rin, pag once nga may inventory sa pamilyar na dawat ka na doon Reynaldo, anong personal ka na nga kwarta, water na ibaan sa inventory. Pag doon nga pa na iba yung mga pag once nga, kibaan mo sa recoveries, include to operation ka to doon nga Reynaldo. Agro yung mga kwarta, mga items na recover, mga tawag ka rin parasit, mga lamisa ka to doon, iwan niya na dagaran ka to doon actually no, sa to ka ng korte, nga iba nga mga katodong Reynald sa tawag ka ng inventory, no, para sa mga bangko nga katodong Reynald, doon na banan ka ra, is ginasurrender doon, ito ka sa aton ka nga korte, para man maging ebidensya nga operation katodong Reynald Agro Inventory nga nakasuot dito is matuod no katodong Reynald nga may mga recovery skill man nga makaroon, may mga tibahan nga makara katodong Reynald at ginaklaro na sa mga pumuyo nga tanan nga ginarecover katodong Reynald yung mga kwarta is ginapresentar doon sa korte agwa sa katodong Reynald no ginabungsa nila itong karang mga operatiba pag once nga may ma-recover nga makaroon ka na katodong Reynald ng mga items no sa sasabitan ka ng mga pila ka mga operations sa itong probinsya ita at gana aga rin may katodong Reynald at panumdom pero itong karang ako lang na PPO in behalf of police captain Obreayon nga puntuhon yun katodong Reynald pero kusahid mo na itong bawal siyempre rin ba mga dungul man matuod katodong Reynald di kita karang mag-pati sa itong otoridad nga nagpapalanig man matuod na suno ka na kay Police Captain Obreayon nga puntuhon yun din ka na katotong Reynald pagpatiyunan kung sa'yo na itong bawal aga sa bilog pa ka na nga bisan na magambang kita nga natawag ka nang may aton ka nga mga naka, sa likod no itasabitan ka nga illegal nga aktividad is na uwak na pili itong mga otoridad nga pag once nga bisan government official ka pa nga nagka-cover up itatawag ka nga mga makarang illegal ay pagpatiyunan tara itatawag ka nga aksyon no, ito nga aklan na PPO para maging patas katodong Reynald at maging transparent na nag-operate it patas no, itong karang mga otoridad katodong Reynald.
4: Okay, sige.
3: So, Royo, no, itong kaya naging pangyong information, magaling ka na kay Police Captain Obreayon regarding katodong Reynald sa operation sa pila ka mga illegal gambling yaka sa itong karang probinsya itaklan katodong Reynald. Para sa todo aksyon, bago galing katodong Reynald daw, magtangkop kita. Happy birthday lang galing sa... Ako kay istorya makaroon.
4: Ah, meron din na makaray.
3: Oh, may mga kaya kay katodong Reynald Bandura.
4: Galing.
3: May pa-umukubo. Kasi may maumukubo kita yung doon na katodong Reynald.
4: Meron din na.
3: Saan kiri nga?
4: Sino makaray?
3: Ha?
4: Sino makaray?
3: Ito nga rin kasi ito si katodong Reynald. Kasi madunga na tayo madunga ko. Pag-abilitin, happy birthday na magaling ka doon, Reynald. Sa araw ka na nga tatay, no? Kay tatay Noli Narbar, kahapon, nag-celebrate, panimutan na birthday.
4: Oo. Oh. Ngawa ko nga, nagpatay, baka ko sa adlaw ito katodong Israel.
3: Nag-timing ang gid niya na nagpatay at baka.
4: Ba, tumahimik ito sa birthday ni tatay mo. Ba, grabe, kaliro handaan doon.
3: Wak man, ay pila-pila, wala ka talaga mga amiga-amiga, wala mo talaga ito na kabihiya. Mga tangkari mo lang man.
4: Re-importante, may droy awas.
3: Doon nga po doon katotong Reynald, ang pinaminganap ng lamuyo, nga kabay pangatawan.
4: Ay, gano'n nga, si tatay mo, takatotong Jisrael, ay pagsik, droy awas, kung basta kayo ng vitamins.
3: Ay, pagsik, ang lihanap, takarang nainom, ay tiki-tiki. Hindi tara mag-inom ko nga, hindi tara matugan ko, hindi kayo na may tiki-tiki.
4: Ambal na kakunaligan to, tagito kita sa kwa nga to ay tara kita manaro ako nga kwa, ay pampaduwa ko manat kaoy ray.
3: Hindi tara gabi-gabi ito, nga to nga, apang pilang bugan, mali mo ka lang wakay, no, may binatag mo na naranang kanya nga, nangagawa.
4: Bumawi mo kapon na, Berti na.
3: Oo, may nag-ano mo tayo, mao na inuminom mo tayo, matakirik ka doon, Reynald. Ah, ganun ka rin, no? Ability to rework yung masakon ka nang gumankon ka doon, Reynald. Noong nagsabay lang man yan, ikaw sa celebration man, itakon ka nang ama man, kaapon man ka doon, Reynald. So, rin na siguro itong atong report, magkasi itong area of responsibility. Pasa po doon, aksyon, nakamahan si ka doon, Jisrael Narbar, ng Radyo Todo, kay...
2: Radyo Todo, ay may balita, may aksyon, gana sa aksyon, todo aksyon, bawasyon, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
4: Amoy kasi amata sa report ni Katodong Jisrael Narbar, no, direkta sa nakaroon niya area, no, sa Ginpatagayon, niya follow-up, no, interview, sa kay Police Captain Obreayon, do ato nga Public Information Officer, kung Aklan Police Provincial
2: of Todo Aksyon.
4: May 13 minutos manual na kataliwan sa oras kira ita ala una oras makatodatod kinyo ita R.E.T. Soper ang shot ng tropa. Sa itong pagpanumalik kung dugang pagabalita, balikan na ito pagkatapos pa na dugang ng mga pahanumdom.
2: Todo Aksyon. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap.
6: suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: Kaya ang marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yan?
4: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. Sanfone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatean tong Sanfone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Gana sa balanghalian. Todo aksyon.
16: Todo
15: aksyon.
16: May balita. May aksyon.
15: Todo
16: aksyon.
15: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
17: Isa to kapag-apangalagad, may 22 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras, sita ala una.
15: Todo aksyon.
17: Kaya nga kay Pastor Jimmy Medina, no, nagkaroon sa Isla Graita, Boracay, nagpamati, magkaroon ka nagpamagapanyan po. Kay Chick Boy, Yandel Margarin Galaw, happy viewing. Kay Kagawad Michael Villanueva Basolina, o naman sa Banwa Karatan naman siya, happy pamati. Kay Ma'am Rubilin Baraka, good afternoon. Kay Siron Martin, happy viewing. No? Aga kay Ma'am Elsie Tambong, may mga pagpamati. Hoy, kay Sista Supladita din, no? Wala karon sa Baragay Pagsanghan, no? Sa Banwa Karaita Banga, no? Maayagig nga hapon, no? Nag-monitor man makaroon sa ito nga pagpangalagad. Bo, sa akong gwapo nga ampod. Ah, big time negosyante sa Cavite kay Totoy Darin Banjola. Sayaman.
15: Toto, aksyon.
17: Pero mas manami, pagi doon kung may pampadanlog, insan.
15: Toto, aksyon.
17: Kay Totoy Darin Banjola, una sa Cavite. Nagasama na kay Ma'am Elizabeth, no? Sayamat, kid, no? Sa pag-panamiyaw, no? Nag-monitor man makaroon, una sa Germany, no? Magkaroon ka nga magapan niyan po ang mga kaabya. I-check alin na ito, no? Linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Sa nagkaroon natipon ka nga report, no? Direkta sa ito ng munisipyo kay Tabanwa, Itacaribo, ang igabasyada magkaroon ka nga hapon sa ito ng nga pag-pangalagad.
15: Aksyon!
17: Pinato nga balita, no? Nga igahatod para man sa impormasyon na itaaton ng mga igbanghod kapingid, no? Sa mga taga-Banwa ka nga Itacaribo, pila sa mga aktibidad, no? Mga katodo, ngagin patigayo ni Taton niya LGO Calibo standby.
15: Radyo Todo live report, report.
17: Sa line number 1 live sa Calibo Municipal Hall, Katodong Rolly, pasok.
3: Ay, yes, katulang rin ako ng ating local government unit, Banwa at Kalibo, pinaagi sa ating public employment service office, no? In partnership with GCI Aklan, GCC, DIR, PISDA, SSS, NDI, Philippine Statistic Authority, sa ating DICT, Pag-ibig Fund, itong first time nga nagbilog para ikapati kayo nung pinakauna nga job seeker libre karaman karon nga adlaw, unang adlaw hasta rin matapos sa Hunyo at Sinode nga ginapati kayo magkaroon na sa ating city mall yaman sa Banwa at Kalibu kung kin ng mga kliyente rong nagpagpipag-pagpipar sa rin nga sabit nga job seeker libre karaman at halos na nang yung mga ahinsya na nagbilog pinagi sa ating nga public employment service office at local government unit at Banwa at Kalibo. Samtang rong aton nga Kalibo Local Youth Development Office nga ginapanahon ni Mr. Junel de la Cruz no, sa bato sa mga nag-initiate na karoon para sa fourth bagong Kalibo Vaccine Tournament para sa ating nga LGU sa pagbutong nga Honyo BNT 4 nga kusin. Ipatigay na sa Puok G-Report, katulong rin lang, alas katulong oras dapon, kaya in celebration dapon, ato nga kapisan ni Senior San Juan B. Bautista. So, yun ang ating nabong dukang mga information, alam niya sa ato nga Municipal Hall at LGO Kalibo. No, ato nga mga miyembro, obses, sa nagkakaroon ito ay mga kabanwanan, na nagbaypatigay sa init, ang nakaroon nga, maan si meeting niya sa fourth floor ko ato niya yung municipal hall building yung LGU Kalibo, no? May mga bagay sa nga ginataupangod para nga isuginan, no? Aro anda karang mga experience at the same time yung mga programa at proyekto na ginapatigyan sa pagsatanda ng mga lokalidad sa bilog nga probinsya at Aklan Katodong Arenal. So diyan na lang pinag mga aktividad niya ato nga tapon niya makarong adlaw na ginapatigayon ko ato nga local government unit at LGU Kalibo. Para sa produksyon, ako naman si Kantodong Rune Boyere na Radyo Todo, kaibigan.
8: Radyo Todo, live report, aksyon. May balita, may aksyon. Todo, aksyon. Gana sa pananghalian, todo aksyon. Todo, aksyon. Balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
17: Abong iyo siya mata sa report ni Kantodong Rune Boyere na direkta sa atong municipio kay Tabanwa, Ita Kalibo, pila sa mag-aktividad. Nagiging patigayo ni Tatoan nga LGU Kalibo.
8: Todo!
17: Oy, action! Bimeng kay Anong Jiri, Flaviano, una sa may City Imbis, no? Sa Barangay Lalab, sa Banwa Karitabatan, ginagamonitor sa aton nga pag-ililiba.
8: Todo! Action!
17: Nagiging marata ka tiyempo, no? Sa itong pag-ililiba, no? Mga katodo, kung abos na kita sa tiyempo, sa itong kagapagpagalaga, drong nga pila ka mga balita, no? Gawa ta magabot. Wa ta matatar iya sa to kagapag ililibabantayan sa pila ka bagay Jewish and Public Affairs Program itra.

0: mula. Ay, 20 minutos man, wala kataliwan sa oras kara ita ala una sa ito kagapag ililibang makro kagahapon sa ito kagapagpangalagan. Dila ko gabo si ito banwa tiyempo sa ito kagapagwaragwag makro edisyon ni Tato kagapalatuntunan. Rumpila ka magabalita nga wata magabot wata matatar sa ito kagapagililibang makro kagadlaw. Bantayan sa pilag ka magadusin public ka page program itradyo todo sa aklan. Man kita nga magilibati ay nagangadlaw sa webes edisyon ni Tato kagapagpangalagan. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Aplasio. Hasta di kira banwar to kapag ililiba. Ako madiling Katodo naging ka-action makro kraga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng katikapan.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan? Oh,
2: ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Kainigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pag-retiro. Tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
4: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
4: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata
3: ng vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, tako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pirmi at laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw. For longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
3: Salthon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Salthon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Salthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Salthon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Salthon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Usay Salthon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kintab.
3: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi.
3: Moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
3: Sa inyong mga lugar, hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
2: patotoo,
4: karanasan,
2: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating wala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na tayo, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Perla po, Kuya Boy.
0: Perla, okay. Nanay Perla, taga saan po si Nanay Perla?
1: Balanga po.
0: Balanga, Bataan. Tama?
1: Opo.
0: Okay,
1: opo.
0: Nanay Perla, ilang taon na po?
1: 64 po.
0: 64. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Perla?
1: Opo, Kuya Boy. Mag-one year na ngayon, July.
0: Wow. Mag-one year na. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko po kasi sa radio na yung isang nag-share po ng kanyang testimony na na-stroke na po siya. Mm-hmm. Ngayon po, uminom lang po siya ng rice coffee. Naging normal na po yung kanyang dugo.
0: Mm-hmm.
1: Dahil stroke din po kasi ako, Kuya Boy.
0: Ah, stroke din po kayo. Stroke patient din po kayo.
1: Opo.
0: So, ibig sabihin, nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee. Dati na po kayong na-stroke.
1: Opo, bali yung mag-two years po akong stroke nung time na yon.
0: Mm-hmm. I see. So, ano po yung ano, nung na-stroke po kayo nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung naapektuhan po sa inyo nung kayo po yung na-stroke?
1: Yung paglalakad po, Kuya Boy, at saka yung kalahating katawan ko, hindi ko maigalaw yung kamay ko, hindi ko maitaas. Pagkatapos po yung paa ko, hinahatak ko na lang sa paglalakad.
0: Mm-mm. I see.
1: Opo.
0: Okay, so...
1: Opo.
0: Go ahead po, nanay.
1: Opo.
0: Kanto niyo po sa amin.
1: Ngayon po, nung narinig ko nga po yun, sabi ko, subukan ko nga baka sakaling yung nararamdaman ko ito is magumaling.
0: Mm-hmm.
1: So, naghanap po ako. Ngayon po, lahat po ng butika hinanap ko, pero wala.
0: Mm-hmm.
1: Minsan po, nagtanong po ako sa South Star, doon po ako nakabili.
0: Opo. Tapos?
1: Nung nakainom po ako, madalas kasi akong mahilo o madalas akong napapagod.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po nung nakainom na po ako, parang gumaan yung pakiramdam ko na wala na po yung parang panghilo ko at saka po yung sakit na nararamdaman ko nabawasan po at mabilis na po ako maglakad at lahat ng gawain sa bahay nagagawa ko na po. Lahat po kasi wala, nakaupo lang po ako. Kaya po nung nakainom po ako ng rice coffee, praise God po. Dahil nga po, parang magbalik yung dati patawan, gano'n po.
0: Wow.
1: At hanggang yun po, at saka yun sa pagdudumi ko, Kuya Boy, dati, nung di pa po ako na-stroke, every morning.
0: Mm-mm.
1: Nung na-stroke po ako, one week.
0: One week?
1: Pero nung one week, ito po.
0: Okay.
1: Bago po ako magdumi, opo.
0: Mm-hmm.
1: Pero nung nakainom po ako ng rice coffee, bumalik po yung dating every morning o twice a day po, ganun po.
0: Wow.
1: Kaya nagpapasalamat po ako sa rice coffee kasi nga po, pinasiglan niya yung katawan ko at binalik niya po yung dati kong kalusugan. At saka po kung minsan, Kuya Boy,
0: mm-mm,
1: pag nasa gathering kami, kunyari po, nag-picnic, ganyan, may dala po ako rice coffee.
0: Opo,
1: pag nakakaramdam po ako, pag nakakaramdam po ako ng hindi maganda, iinom na po ako ng rice coffee, nawawala po.
0: Very good, very good. Opo.
1: Opo.
0: Nakakatuwa, nanay. Wala kaming masabi dito. Nakangiti kami lahat. Nakangiti kami lahat dito, nanay, sa kwento po ninyo. Thank you very much po sa inyo.
1: Sabi ko nga po, ito ang kailangan ko kahit saan po ako magpunta. Punta ako sa meeting ng mga senior. Eh, bit-bit ko akong rice coffee. Nakalagay po sa tumbler.
0: Tama yun.
1: Kaya po, pag nakakaramdam po po, pag nakakaramdam po ako ng masamang katawan ko, pakiramdam, iinom na po ako kagad ng rice coffee. Nawawala po.
0: Very good, very good. Kumbaga, tinitimpla na po ninyo doon sa, nakalagay lang sa tumbler, tapos daladala nyo lang, baon nyo lang.
1: Opo. Kasi po, mahirap naman po kasi pagka nasa daan ka na, doon mo pa titimplahin. Correct. Kaya po, tinitimpla ko na po.
0: Tama yun, baon nyo
1: at
0: na talaga.
1: At saka po, opo, at saka po sinishare ko po sa iba.
0: Very good.
1: Marami na po akong pinagsiran at sinabi nga nila napakaganda, napakasa maging hawa ang mga katawan po nila. Ganun po.
0: Very good po, Nanay. Thank you very much po. At napakaganda po ng kwento po ninyo. Nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Kung minsan po apat, kung minsan po dalawa. Ganun po.
0: Tama yun. Tama yun. Hanggang gusto po nating magtimpla everyday, kahit po ilan, wala pong problema kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee, di ba?
1: Opo, Kuya Boy. Tsaka po sa gabi, kung minsan po, di ako makatulog, timpla po ako, iinom na po ako, maya-maya, tulog na po ako.
0: Tama. Tama po. Tama po.
1: Opo.
0: Opo. Thank you very much po. Salamat po.
1: Opo. Opo.
0: Nanay, sige po, go ahead po.
1: Kuya Boy, wala pa pong sabon dito.
0: Wala pang sabon.
1: Paghahanap po ako na.
0: Sa Balanga, Bataan, wala pang sabon. Opo. Sige po, ayahan po ninyo, Nanay Carlata. Sasabihin natin sa ating mga deliveries. Wala
1: sa
0: pang sabon.
1: Wala po na bimili, Kuya Boy.
0: Po?
1: Sa Baliw Health.
0: Yes, doon rin po. Doon rin po, Nanay. Doon rin po natin ilalagay. Kung saan po kayo nabili ng ating rice coffee, doon din po natin ilalagay yung ating sabon. Sasabihin ko po sa ating mga deliveries yan para kahit papano po, makapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay po.
0: Nanay Perla, ito na lang Nanay Perla, ano po, dahil po doon sa napakagandang kwento po ninyo, marami kayong na-inspire ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee, lalong-lalo na po yung mga stroke patients, yung mga nakararanas po ng high blood at ng kung ano-ano pang mga karamdaman na nagdadalawang isip na sinasabi nila, yung mga nakakausap ni Kuya Boy dyan sa radyo, mga ano yan, mga kinakausap niya na yan bago magsalita. Ibig sabihin na parang nabibigyan yan. Nabibigyan niya ng ano. Oo, nabibigyan niya ng maleta. Nabibigyan niya ng maleta. Kaya, kaya nagsasalita na. Anong masasabi niyo po, Nanay, sa kanila?
1: Ang masasabi ko po sa mga stroke patient po, nakatulad ko, uminom na po kayo ng rice coffee, talagang laking kaginawaan po. At saka po yung lahat ng may mga karamdaman, nakatulad diabetes o high blood po, talagang napakaganda po. Subukan nyo po at gawin nyo po at hanapin nyo ang rice coffee sa inyong mga lugar.
0: Maraming salamat, Nanay Perla. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay Perla. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.
1: Okay,
0: bye-bye po.
1: Kuya Boy.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Bye-bye po. Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Okay po. Salamat po.
0: Mga kaibigan, kayo na po ang humusga. Si Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Isang stroke patient. At yun na nga po, mga kaibigan, ang kanyang naging testimonya, naging kwento patungkol po naman sa pagiinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag usapan yung inyo po namang mga kwento. Pag-usapan po natin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Ako po, Kuya Boy, yung kanina. Tinatanong niyo po paano, opo, kung anong istasyon po aking pinapakinggan.
0: Opo, ano pong istasyon?
1: It's my radio po.
0: Ah, okay po. Sige po. Diyan po yan sa lugar ng?
1: Malanga po.
0: Ah, okay po, nanay. Sige po. Maraming salamat po. At gusto lang namin kasing malaman kung ano pong station kayo na nakikinig para kahit papaano po. Ano po yun, nanay? Anong oras po ninyo napapakinggan yung ating programa dyan?
1: Mula umaga po hanggang gabi. Pero po, kayo po, 12:30 po ng tanghali.
0: Tama yon. Tama yon. Sige po. Marami. Ano po ba nung... Opo.
1: Opo.
0: Pareho po ba, nanay, ng ano, ikaw po ba yung kausap ko nang tayo po ay nag-usap? Napakinggan nyo yung sarili nyo dyan sa Smile Radio?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Tama. Napakinggan mo yung boses mo?
1: Opo. Opo.
0: Okay, very good.
1: Tsaka po, Kuya Boy, ano, 86.3 po yung dito po sa Malanga.
0: Ah, okay. Sige po, nanay. Very good po. Thank you very much po, nanay. Okay po. Mag-iingat po kayo, nanay, ha? Salamat po sa inyo. Maraming salamat pong muli sa inyo po ng napakagandang kwento, Nanay Perla. Salamat po. Bye-bye, nanay.
1: Salamat po. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Kung may mga nais kayo na nais niyong ibahagi po namang kwento. Hello kay Kuya Toinks!

Tawag po mga kaibigan, sa ating namang numero 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan mga kaibigan sa

Kwentuhang kalusugan pa rin mga kaibigan. Atin po namang pag-usapan. Ano po ang lahat ng inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po sa ating paladuntunan mga kaibigan. Tawag nyo lang yan, 0969-226-9623 mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Kayo na po. Hello po. Hello? Hello? Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan. Itawag nyo na yan.

0: Another caller. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello po.
1: Gina po.
0: Gina. Okay, taga saan po si Gina?
1: Batangas City po.
0: Batangas. Ilang taon na po si Nanay Gina?
1: 49 po.
0: 49. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Gina?
1: Hindi pa po. Bago pa lang po narinig ko.
0: Ah, narinig niyo pa lang po ngayon?
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung nag-udyok sa inyo para makinig po sa ating programa? Mayroon po ba kayong iniidang karamdaman?
1: Meron po. Yung po
0: sa ating programa.
1: Ano po yun? Yung po po.
0: Ha?
1: Mister ko po.
0: Ah, yung mister po ninyo, nanay. Ah, sige po, ano pong problema ni tatay?
1: Okay lang po ba yung may uric po siya at saka po yung may high blood po?
0: Tama po. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan, Nanay Gina, na natulungan po ng ating rice coffee. Yung may mga uric acid, may high blood, nakakatulong po. Kanina nga lang po, nanay, isang stroke patient ang nakausap po natin at natulungan na po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po, kasi alam ko na nagkakapirin lang naman tayo. Eh, ito ng rice coffee ang kapihin po natin kasi ito po yung tinatawag nating healthy coffee. So, ibig sabihin, nagkakape na tayo, nakakatulong pa po sa ating po namang kalusugan na maging maganda yung ating kalusugan sa araw-araw po, nanay.
2: Nagkakape na tayo.
0: Okay po ba?
1: Okay po. Yun po, tatanong ko lang po, wala po bang gamot yun nakasama? Yun lang kasi ng kape.
0: Yung po, nanay, kung makikita nyo po, kung makabili po kayo ng ating rice coffee, yan po ay binubuo po ng 15 herbal na sangkap. Ibig sabihin, yan pong 15 herbal na yan, mga herbal ingredients ng ating po namang rice coffee, yan po yung nakakatulong sa atin para punan yung ating po namang kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kasi isa po sa mga problema ng ating po namang katawan kung bakit po tayo nagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman, dahil po doon sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan, kaya nagkakaproblema tayo. Isa pa po, nanay, kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi natin mailabas lahat ng mga basura na ipinapasok po natin sa loob ng ating katawan, yung mga kinakain po natin. Nagiging basura po kasi yan. At kapag yan po ay nasipsip na po ng ating katawan, nagiging basura na yan na kailangan po nating ilabas. Pag kulang tayo sa nutrisyon, wala po tayong puwersa na mailabas yung mga basura na yon. So, nai-stack po yun doon sa loob ng ating katawan. Kaya, mapapansin po ninyo, pag hindi po tayo, kumbaga, kung kulang ang nutrisyon po sa loob ng ating katawan, una-una matamlay tayo, may mga sakit, may mga karamdaman tayo. At the same time, yung pag babawas po natin, yung pagdudumi po natin, nanay, ay pakunti-kunti. Hindi po regular, hindi po araw-araw. Kuminsan, magkaroon man ng pagkakataon tayong makaupo sa trono, kuminsan sapilitan pa at pahirapan, pakunti-kunti pa. Remember, nanay, sa isang araw kumakain tayo ilang beses. Diba? Tapos hindi natin mailalabas yun dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. So nai-stack po yun doon sa loob ng ating katawan. At kapag nai-stack po yan sa loob ng ating katawan, nagiging lason po yan. At yan po ay pwedeng pagmula ng iba't ibang uri ng karamdaman po natin. At yan po yung ginagawa ng paraan ng ating rice coffee. Nililinis po yung ating po namang katawan para alisin po naman yung mga problema na pwede pong dumapo sa atin kapag yan po ay nai-stack po dyan sa loob ng ating katawan. Sa araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, napupunan yung nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Ang pagkain po ng ating immune system, nutrisyon. Kapag malakas po yung ating immune system, malakas yung ating resistensya, hindi tayo agad-agad dinadapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya kung kulang yung nutrisyon na nakukuha po natin sa pagkain lamang, kung kulang po yung nutrisyon na yon, hihina po yung ating resistensya at pwede po tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya nga po nagkakaroon na tayo ng mga problema, meron na tayong uric acid, mataas yung kolesterol, mataas yung blood pressure, meron na tayong diabetes at nagkakaroon na po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Lalong-lalo na, naapektuhan na po yung ating paghinga, yung pagtulog, kulang na, yung pagpapawis, kulang na, yung pag-iihi, problema na. So, yun po, nanay, ang nagagawa po ng ating rice coffee. Okay po.
1: Okay po.
0: Kuha na po ninyo, nanay.
1: Okay po. Ay, kailangan po talaga araw-araw.
0: Dapat
1: lang sa shake po.
0: Dapat po araw-araw po talaga, nanay. Kasi araw-araw po tayong kumakain. Di ba? Kung tatanungin po ninyo ako kung kailan ba ako hihinto ng rice coffee. Kasi alam ko naman kahit hindi po sa inyo, kumbaga hindi kaya ng budget, kahit papano, kumakain pa rin tayo at kumakain tayo. Naglalagay tayo ng basura sa loob po ng ating katawan. So dapat po araw-araw may tagapaglinis po sa loob ng ating katawan. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw yung pinaka-the-best na pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun po yung dapat na ginagawa po para matulungan po yung ating po namang kalusugan. Kuha po natin?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po.
0: Nakakita na po ba kayo ng rice coffee? Eh,
1: hindi pa po. Parang ngayon lang po ako ganun.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi marami pong naglipa na ng mga rice coffee na hindi naman po yung atin. Kasi ang unang pakapakinig po ninyo ng rice coffee, ang akala ninyo bigas, hindi po ito bigas. Ang ating po namang rice coffee, ang spelling po nito, R-I-S-E. Kuha po? R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po, nanay. 10 sachet po yung laman. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan at may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo. Maging mapanuri po kayo. Kasi kapag mali po yung nabili po ninyo, masasayang po yung pera po ninyo, nanay.
1: Sige po. Okay po.
0: Okay. Balitaan nyo na lang po ako. Balitaan nyo na lang po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee para naman na kahit papano po ay maibahagi din po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Sige po.
0: Salamat. Maraming salamat po, nanay. Tawagan nyo po ako parehong oras kapag nakabili na po kayo. Maraming salamat po. God bless po. Nanay, thank you.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Nanay Gina ng Batangas City, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sangalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: This is Radyo Todo Aklan 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Karaga, Pilipinas. May kapin 4 minutos na kataliwan. Oras kara ita alas 7. Standby sa pagpayagit programang Diritsahan.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
0: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas, Banuay, Calibog, Bugos, Caraga, Provision, Akran, Mayan-Ayan, Gagabi, Ikaton, Tanan-Tanan.
2: Diretsahan!
0: Welcome na sa pagpagayag it programang Diretsahan. Today is Wednesday, June 17, 2026. Datod kira pag-agdag, pag-welcome, ita malipay kira kagabi yun sa tod kira mga katunag kabarkada sa kahanginan. Nga naka-open yun, dada kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
2: Diretsahan!
0: As well as amon kira nga website sa www.radiotodo.ph, and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may Isla Karait, Boracay.
2: Diretsahan!
0: Manaman daton kira nga pag-abi-abi, ita balipay kira kagabihon sa tayong kira 327 nga mga kabaranggayan, 17 nato nga mga kabanuhanan, Agrong Kabisira, kara kung Banwa, ita Kalibo. Good evening sa atong mga friends na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Oyotrong Satellite Market.
2: Diretsahan!
0: Manaman sa atong kirang mga kaiping mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, sa probinsya Karait, Antique, Iloilo, Negros Occidental.
2: Diretsahan!
0: Kaba naman nila sa probinsya at Guimara sa probinsya Karait, Capiz. Likewise sila sa probinsya Itromblon, Masbate, Palawalas, Palas, Mindoro area.
2: Diretsahan!
0: Kutubuan, mabutan kong signal ag pagwaragwag kung 88.5 FM. Damon kirekin nyo kapag paabot. It by no swagon. Malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: May naibay niya gabi sa aton ka ng mga aklano na blog, sa aton ka ng mga overseas sa Filipino workers, ag sa aton ka ng mga domestic helpers, kinaka-unit live, sanda ka ng mga Facebook account. Mangin kaakbay ko sa technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasho. Station manager is Emilia de la Cruz. CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karanga kamanumano at kabarkada makaon nga adlaw karanga webe sa programang Diretsahan. Daya, si Katodong Che Indilibli nga baga panerbisyo kinyo hasat alas 8, imidya makarondong oras karat gabi.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Ano makaon ng mga mainit niya mga issue ang balita? Naton ka ng pagatawan at pagtaw pangodag oras sa pag-ililiban naton makaroon ka ng adlaw nga Webes. Una, dayang open letter ka BE nga aton banwa nga ginbasa. And this is intended to the Regional Trial Court Branch 2. Nga kung siin, nag-emanate the banwa sa isang kapon call kong clerk of court kong regional trial court, si Attorney Lina Candolita, kay Mr. Noel Cabobos ng station manager kong Aklan News Channel. May kantanan da sa isang ka-artikulo nga ginpublikar kung nagtaliwan karaga adlaw sa page kong Aklan News Channel, may kantanan da ko raya karaga request for police assistance

0: kid, attorney. Kay classmate Bulano Mabini Ascanio sa Banwekera Ita Ibahay, good evening. Kay Papang George Jing Kawaling, nagapamati sa kon. Okay, thank you, Papang George. Kay worthy brother engineer Ilitan, bro, good evening. Sige, okay. Kaya nga, may mga message Amerika kay Mambing Nalikatore, kakamis, ano man, kakamis, matado programa ni Kuya Noel Kabubos nga ra, iya sa Radyo Todo, every morning, dati, kita mo pang, oh, si Mama Bing Nalikatore ita madalag, no? Ginapinamatian kay gali nana, no? Nakakamiss daw yung program mo every morning sa Radyo Todo. Kay Toto Nelson de la Cruz to, good evening sa Amerika. Good evening, Sir Che. Welcome back sa office. Thank you gito, dahil permi. Sir Marvin Makabinta, good evening, Sir Che. Okay, good evening, Sir Marvin. God bless you always. Thank you. Ma'am Lina Isagan. Ma'am Lina, good evening sa Houston, Texas. Good evening, Sir Che. God bless. Inaman kay Bulano, Pads Bulano. Blance Buhulano. Blance, good evening. No, sa Texas. Okay, ina kay Toto Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Good evening. Manang Gina Cipriano sa New Washington. Che, good evening. Sino para? Kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio. Thank you, Gidsomas. Sir Nini Elmo sa Amerika. Good evening, Nong Che. Ina kay the Iski Chairman Toto AJ Bilanoy Bahawod. Kay Mama na, kay SB. Aga kay Sir Hawod. Noong dati na Sir Hawod nga sa Highway Patrol Group. Okay. Toto AJ, thank you ha. Ina kay Ampod Ariel de la Cruz Melgarillo sa ERC. Good evening, Toto Che. Ag sa mga pumuyong istansyahanon. God bless. Ina kay Mambing Nalikatori. Good evening, Sir Che. Ina kay Pamrosi Isog, good evening, Sir Che, God bless. Ina kay Sunny Antaran, good evening, Idol Che, watching iya sa Tagas, Tangalan, God bless you, Idol Che. Thank you, Sir Sunny Antaran family. Ina kay Jeffrey Ribostes Gregorio, good evening, Boss Che, thank you, Gid, Toto Jeffrey. Ina man kay Nini Bel Arsula sa Hong Kong, ano ra, Bao, naka, ano ra, naka pa sa station, Sir Che. Okay, thank you, Bill Arsula. Ina kay Kagawad Michael Bilanoy Basulina, matawhay nga gabi, kabarkadang Che. Ina kay Nini Bill Arsula, thank you, Gid, so much. Sino para? Daliang. Ina kay Attorney, o kita mo? Kay Bulano, Attorney Ilito, good evening, Blance, thank you, Gid. Sir Exalteo Terencio, good evening, Che. Blance, thank you, Gid, so much, ha. Hopefully, one of these days, makakapi-kapi man kita. Oh, na-miss man natin kay si Attorney Julius. No? Nasa Banwa Ita Malinaw. Dong oras sa bugos karang Pilipinas, may kapin 19 minutos nakataliwan. Oras kara ita alas 8. Manong balik ro programang diritsahan. Pagkatapos siya magdekarang may importanteng mga panumdum. Stay tuned.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. Kag manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At isang magusta. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
9: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pag-booming, nakatulong siya dun sa pag-booming natin, talagang...
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Diretsahan!
12: Good evening, gali kay Barangay Kagawad, Joel Ito Lidricasa, ita Barangay Da Sur sa Banwekara, ita Banga, nga nakatutok sa ating programa. Dali nga, dali ang gid ay ina... Kay Mameritan, Mameri, good evening. Thank you gid sa pag-view sa itong programa makaroon nga gabi eh. Sino para? Kasi kung malipatan na tonda. Sir Ed Eugenio. Sir Ed, good evening kay Mamaylin. Pwede nga gabi eh. Thank you for viewing sa itong programa. Okay, dali nga ay aton anay rang ikwan. Kay Barangay Kagawad, Ampod Ferdinand Malakas. Happy viewing, ina sa Barangay Andagaw, kay SB member Otoy Navarosa Villorente. Apod, mayroon niya gabi eh, no? Good evening, Pudche, watching at Barangay Hanlod, more power and God bless. Inaman kay Toto Jason Alayong, good evening Sir Che, God bless and stay safe. Okay. Ina kay Paring Oje, Puentes, Paring Oje, happy viewing, ina sa Mubo. Kay Paring Rex Makinto, na nagpamantaw man sa ating programa. Kay Paring Ralph Isidor Salmura, ita Banwakara, ita Banga nga nakatutok man sa ating programa makaroon kira nga gabi eh. Kaya nga, ay basi ko maiba pagin nga nagapamantaw sa ating programa. Okay, iabi kita sa Radyo Todo nga page makaroon eh. Okay, dili nga, kay Worthy Brother at Tongtong Noblesa, ka-SB member Tongtong Noblesa, good evening. Ang ina kay Ma'am Jane Malihan Kimpo sa Hong Kong. Ina kay Sir Excel Teo Terencio sa Makato. Thank you gid so much. Thank you gid sa pag-view sa ating programa makaroon kaya nga gabi. Hindi kami makita riba ng mga nag-view sa ating programa. So, nagapangayo gid ako ita pasensya kung hindi na ako ma-mentionar
11: di inyo karang mga pangagan makaron karang gabi. So, hasta lang rikara kita banwa. Dapat may aton pa nga mga isyo nga pagatawa ni Taboy at pagtawa-pangod makaroon ka na nga adlaw nga Miyerkules, but unfortunately, nagsubran kita sa oras. It's already 8:31 in the evening. No? So, hindi kita pwede makapasobra bangod yan nga may another program after this sa ating karang programa. Diritsan. So, thank you so much no, sa ating mga viewers, ang sa ating mga listeners, no, ita Radyo Todo Kalibo, sa Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa Isla Karat, Boracay. Karami ka programa, gili ko niya sa studio. Komportable ka nga bayad. Relax! No? Komportable. Relax ka. No? Kanami rong, paano eh? Aton kunamat nga piniino eh. No? At nag-interrupt. Kasi ko dito ako sa Kwan, sus my God, nakubaan ka mag-brand out. Sa Domingo, tigdayong bisis, tatlong bisis. My God, ano nagkakanabu man sa Aklan Electric Cooperative, yung general manager pa man, Akelco, taga Banwa, ita Banga?
13: Dirit sahay!
11: O tapos, my God, nabay ko na nung kanabu sa Banot Banga nga raman, nga pirmi lang gaka-brown out, nga kada may isang Domingo gin, may kakapatay gin iwag. Oo, kakapatay gin. Anyways, thank you gin so much sa ato niya mga friends kina katutok makaron sa aton kinang pag-iliba, especially sa aton kinang mga friends ina sa Regional Trial Court. No? Actually, ababo atong mga amigo una. Abo man ka ato nagabinulig una. No? Pero, amay ko, we have nothing personal no? Dung Aklan Media, no? Si Noel Kabubo sa bang Noel, kapangayo man yung pasensya. Wa man na it personal eh, kay Attorney Lina Akandulita, basi alipatan niya ni Atty. Lina nga si Noel nakagubot man. Okay. Kasi pero kung mga bata sa mga new fight siya siguro makatapo it media mga 7 years, 5 years, 8 years no. Agwa manit background sa law. Basi sabon mo sugid, isugid ba taranda kung sino nang provide ka ng information. Pasensya gid Attorney Lina. Aton malang man Attorney Lina. At least bukod man itanan ng mga katapo it media kaya naton nga i muscle ba nga? No? Kaya naton nga pitkon kun man mauron eh. No? Kaya gani buo mo katapo it media makaron nga nagatuon. No? It juris doctor no negatoon it abogasiya abo ko makatapot media nga nagat riba may mga second year may mga third year may mga first year no at least makatapak kag sang dagon sa kanid sublo abaw-bahon niya bulig no? Abaw-bahon niya bulig to tell you frankly no kasi ro pinaka mabudlay gid first year ug second year kabudlay-budlay. At the time, ramon yung mga professor, si Judge Martilino, itong judge sa ay attorney Cortez nga o nga, no? Grabe to. Sanday attorney Romeo Inesencio, attorney isa, attorney Matayo Tabi, at naging rector at Aklan Catholic College, no? Taga-iya, rikara sa to, kara sa kanday sa andang bagay rikara kampi sa Glomon Hotel no. Sanday Attorney Morania sino pa to si Judge Marine naging professor naman sa College of Law sino pa. Makaron dong head at Registry of Deeds no. Naging maestro koron no? Taga Banwa ita Makato. Sino parang mga maestro at the time, di ko makuha yung di iba. So, that's why, yung mga katapo it media nga, sana yun abi sa bubrasuhan nga raag payag-payagan ba nga? So, kunamat, huwag kita iba nga agtunan, kundi masabat lang din man. So, we do not intend nga mag you know to argue or whatsoever kay Attorney Lina. Amo niyang
12: ginatindugan man namon do among posisyon. Okay? Nagatindog man kami kung ano rong tama at ano rong insakto. Huwag kita dapat karang awayan because para nung minatood, doon doon minatood. No? Siyempre, habuksan nyo namon doon na karang issue about sa Boracay na yung property makarunti. Hindi man namon na pag-aywanan. Until such time nga, i-implement ninyo wrong writ of execution, no? Una sa isla kara it Boracay.
13: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
12: Diretsahan, we have a complete documents about some karang issue. May mga dokumento, actually, we have documents about some karang issue sa Boracay, yung property. But we never tend to release this or publish this to sa radyo or sa Aklan News Channel page or any media outlet ya sa Aklan. Because we respect the Regional Trial Court. We respect Judge Del Moro, no? We respect attorney Lina Candorita. No? Pero ako niyang attorney, just perform your job. Obrahan ninyo kung ano, kasi harun yun eh. May writ of execution yun. Okay. Harun yun di karon. Actually, I have friends sa Camp Martin. Igton do letter ngayon na monitor namon kainat agahon. Gimpacheck na akon kaina. Igton do letter kay RD Kwanyo. Ginahugat lang kasi no winter do katapot midya kara. Do ibang makatapot media sa Iloilo nag-intrown kara. So na monitor namon kay na igtondo papel. So kabay pa nga i-implement jo jo ra yasa, no? Ako na no matagaling dong manging kahinatnan kara sa uli ko maina mata naga question kung property di balik ka mo sa korte. Okay? Balik ka mo sa korte pero daton kirang punto may final decision yon dong si judge. Okay, may inaon nga writ of execution actually last year para. I just don't know kung ano reason na ginadribble-dribble da. May mga lawyers ako kainagin pangutanaan kung ano mga possibility kara. Pero siyempre hindi ko mananay isugid kinyo because we consulted lawyers also for our own consumption regarding kung dekarang kaso makaron. Una sa Branch 2 kong Regional Trial Court. As long lang, Ricardo Kitabano, sa atin kirang pag-iliba makawin kirang gabi eh. Thank you so much kay Attorney Melanie Obriki na nagpamantaw sa atin yung programa. Thank you man sa Presidente, no, kung Integrated Bar of the Philippines, Attorney Jude Mangilog, atong abogado. Thank you, Attorney Jude. Attorney Erby. Okay, ang Erby tayon kung chip kong atin kirang provincial attorney's office nga nakatutok sa aton kira nga programa kay attorney Julius. Thank you kita Attorney Julius sa pagpamantaw sa aton nga programa. Sa kayan kaming kira nga mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Reggie Plasio, station manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man, yung karang El Capitan sa kahanginan. Raya si kabarkadang Che and Delibli sa Oman, nagapabot malipay yung gabi eh. And may God bless the province of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
13: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kanina.

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Para pa, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.04 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po.
1: Maririnig mo sa kanya mga
0: nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Webes. Petsa 18 gon. Sabugan kara itahonyo. Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagguyod sa aton kara nga mga linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga followers, linibo-libo nga mga supporters, kung yamang itiya sa Luzon, Visayas, ag Mindanao, kundi pati man igto sa abroad. Sa aton nga mga kaigmanghuran, mga kalibunhon aklanon, mga kapwa Pinoy, mga Pilipino abroad nga nagatabid yun katon makaron, ginatamyaw kuman itma ayad-ayad gid nga agahon. At sa bukot manami ro aga-aga aman. Ay anago man kita nga ging waswasan, kasarangan it baskog nga ugan. Ro nagwaswas iya sa kabisirang Banwa ita Kalibo. Ay tao unakin nyo. Kamusta rin na? Kamusta sa New Washington? Kamusta sa Batan? Kagawad Buino Abapial sir? Mabaskog man ay ugan ina sa Kamaligan sa Batan? Kamusta ay ugan sa Altabas? Sa Balite, Libakaw, Madalag? Ag sa Banwat Banga? Iyaman sa may Banwat Numansia, Banwat Leso, Malinaw, Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, ag Burwanga. Agpati paagto sa may Norte nga bahin. Ita probinsya kang Sebastian Antique, Antique no? Maugan-ugan man baga? Si Indo mga lugar, si Indo mga banwa nga may hanukoy nga ugan. Ay kaina, gapaalas dos imidya haron. Nawaswas ko tayo mo mga katuto. Ay nagapinamatyag kita. Umugaw imot alas 4. Imaw nga nag-arangkada kita it amat-amat sikad ko aton nga bisiklita. Ay abaw, pag-abot naton diya sa may Iriat Akilco. Nag-waswas yumat aro kasarangat baskog nga ugan. Tara, basa yuman kita mga katuto. Pero sige yang, sangagan ita serbisyo publiko, una gihapon kita sa paghatod it mga nagapanguna nga mga balita, issues, komentaryos, ag kamanaman, report ko aton nga mga katodo patrol reporters. Nga kaina pa naka-deploy, nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Kaysa hindi magbuhay, i-check naton dagagan ita panyempo. Ay rurayang magain niya panyempo rong LPA nga naispatan ita pag-asa ay uwa man itirektang epekto ha iya katon sa Pilipinas. Ay according sa pag-asa, once nga sumunggo imaw sa bisinidad ita Pilipinas or sa par makurbara yun imaw pabalik ha mapagayo imaw sa Pilipinas. So kabay pa nga uwa it may pagbag-o sa anak karang direksyon itdayang arang LPA o kon bagyo mga katodo. Kamusta ro epekto ita hanging habagat? Dayang kagab-gab mga katodo. Kamusta ha? So i-check naton doon. I-check naman do sitwasyon itabaybayon. Ay kaina pa nagahugat do aton niya mga mangingisda ha. Alin sa maintok nga mga mangingisda hasta sa dayag ko nga mga mangingisda nagahugat sa nakupurkas itapag-asa. Kon kamusta ro aton nga baybayon. Kon kamusta ro aton nga gawod mga katod. Aga simpre banwa nagahugat-hugat man do aton niya mga kaigmanghuran. Sa report ni Katodong John na Cabicilia. Aga kamanaman ha, direkta sa may provincial hospital agmaos-os na yun sa may temporary public market, ha? Presyo hanay kita, ha? Sa todo bantay presyo, todo bantay supply, ha, mga katodo. Aga siyempre, report man ni katodong Rinald Banjula, alin iya sa may primero distrito, ha? Kuaton nga probinsya Itakgan, mga balitang pulis, nga mga gingpang tutukan. Iga ba siya daron ni katodong Rinald Banjula? Speaking of katodong Rinald Banjula, birthday na kahapon. So belated happy birthday, ha. Agsagamat gid kay Nabas SB member Godofredo Tatay Guding Sadyasa. Salamat gid. Ah, salamat gid sa pagbisita ninyo ni Birthday Boy ag ni katodong Judjit the Jet Reyes sa El Capitana Resto Bar. Bisita ni katodong Rinald si SB member Guding Sadyasa, si Judjet Reyes, si Engineer Daddy Sotico Beltran, ag yours truly. So yun malang robisita ni katodong Rinald Banjola. Ay bago sanda magbuwag, kumantagit, ginghagaran gidit apat or lima ka mga kanta ni SB Sadyasa, Wrong Birthday Boy, si katodong Rinald Banjola. Ayan, tagali makon makanta si SB Gudingera, no? Kanamiton tay buses. Standby ka mo, ha? Standby all units, standby patrol. Standby katodong Rinald Banjola. Ay si katodong Rolly Boy Herrera, ha? May report hanungod sa drug bypass operation. Ay ginasugid nga mapakas inyamang kuno. Rong nasambit kara nga suspitsado. Gali hay target anak o aton niya mga kapulisan. So standby ka mo, ha? Standby mga katodo. Sa report ni katodong Rolly Boy Herrera, report ni katodong Rinald Banjola, ag report man ni katodong John Cabisilla, aga siyempre rong aton nga report itapag-asa. Magatalakay man kita't mga nagapanguna nga mga issues lokal, issues nasyonal, ag issues international. Good morning kay Tita Emma Vega inasa Andagaw. Aga happy wedding anniversary kay ninyo. Aga nagamonitor man makaroon iya sa Andagaw from Cebu. Good morning man kay Jima Rimano the second. Kay Marita Silvestre Almiro. Maunganon kuno sa may Banwat numan siya. Good morning man kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ha. Maugan man kuno sa Numansya, ambay ni Kagawad Michael Villanueva Solina. Aga good morning man kay Jopel Carpio, kay Marilyn Sakarias Igat, kay Jima Kiswani sa Bacoor, Cavite, ha. Aga man naman kay Kagawad Bueno Abapial, aga kay Arlene Nieves. Aga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Nasiel Swalog Crispino, ha. Una sa Ibaw Leso, kinapatamyaw na ro Crispino. Aga man naman dong Tris Marias, nga nagapamati makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Nang Hilda de Leon Igos, ag kay Nang Nong Boyeng, kaagahon pa nga nagapadagat mensahe katon. Good morning, ha, ina sa may area Tigayo. Good morning man kay Restelin Rotolo, no, ag kay Binje Rotolo ina sa Mena Leso. Aga siyempre, good morning man kay Bayit Bautista Yamog, kay Karin Mayor, at kay Karin Amara, at ina kay Daddy Bert Tabasa, ha, sa may Tigayon. Good morning man kay Tatay Jesus, ina sa barangay Istansya, ha, sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply, agpati man sa Team Buboy Sabuko. Manami gahigop itaho makaroon, makarang maugan-ugan.

0: Una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon. Siyempre, okay pa kamo sa all right. Mga taga sitio baybay ha, sa aton niya mga taga Knitting Boys, ha, maayad-ayad gid niya agahon. Ina sa pamilya Meren, sa pamilya Angel, sa pamilya Berte, at kamanaman sa pamilya Magno, ha, una kay Nung Nono, ag kay Nang Pini, ay kita ruandang alarm clock, ag energizer, ag vitamins ng bayan. Inaman kay Nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay Nung Muli, Subiaga, kinatamyo ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ag kama naman una kay Nung Merlin ag kay Nang Julian Relo ha. Sa pamilya Relo, pamilya de la Cruz Subiaga, pamilya Morado ha, kay Nung Dolpo Morado, maayad-ayad gid niya agahon. Sa pamilya Fernandez, pamilya Magno, pamilya Nepomuceno, pamilya Andrade, pamilya Malbas, pamilya De La Cruz, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Nagapamati makaron sa aton karanga programa mga katudo. Good morning man kay Mila Macaldo Natalio. Ag kay Salome Sorilla Asolina Villanueva, kay Wilan Cuales ha, kay Oliver Oliveros, kay Gregorio Kent ha, nasa Puente Vedra Capiz, kay Terry Ruiz ha, ginapatamyaw na Ruiz ag De La Torre Family nga nagapamati sa barangay Sugnod sa may Banwat Banga, kay Peter Tunnel ha, ginapatamyaw na Ro Antesa Tunnel Family sa barangay Puok nga nagapamati man sa aton karaga programa.
1: Yung mga bunga nga walang boses, di makapagsalita.
0: Kay Nung Vincencio Wa, ina sa may temporary public market, kay Kapitan na Juliet Melgarejo, ang nakita naton kahapon, rupag restore, pag-akad, ag pagbutang itasan baging ha, sa Andagaw Creek mga katudo. So ginapaakaran ni Kapitan, ginapaayos na Rook Creek, no? Samtang bukon pa it mabaskog ag wa pa tanukoy nga ugat. Para tayo yon do ilig itobi ag hindi maapektuhan. Ruan na karang nga mga constituent nga naga-istar nagabagay sa binit ita sapa mga katudo. So good morning kay Kapitan na Juliet Melgarejo. Good morning man sa mga taga New Buswang ag Old Buswang. Sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Antes ruaton niya mga nagabaga nga mga balita, agrorayang ging pag-uwa yun nga official calendar of activities ita kapiestahan ni San Juan Bautista sa pag-abuton nga Hunyo 24, 2024 ha, ging pag-uwa ra it municipality of Kalibo mga katudo. Iyan ikara ginabuita naton rong calendar of activities ha, ay may una kita nga kagan-an sa kalye 2026 sa June 21 mag-aumpisa ang mga katudo. At June 21 mag-aumpisa rong kagan-an sa kalye hasta sa pizza 23 mga katudo. At may opening program may una nga sumba saan sa San Juan. Ayan. So may kaganaan, may sumbasaan, aga kama naman may opening program iya sa Puok Cajete Porta Kalibo. Pag-aumpisahan da ita opening prayer ni Kagawad Josephine Doroteo in Barangay Puok. Aga kama naman may welcome remark ni Kapitan Lodi Pino sa punong barangay ita Puok, no? May mensahe man nga igatao si SB member Ronald Marte bilang chairperson ita Committee on Tourism Art Culture, no? Mga katudo, no? So may mensahe si SB member Ronald Marte. Ag may mensahe man si Vice Mayor Philip Yero Kimpoa

Aton niya Vice Mayor Itbanwang Kalibo. Aga magataot inspirational message si Kalibo Mayor Joris Bautista Socro. Sa part 3, nagapanguna robakbakan sa Bugsayan year 13. Ha mga katodo, ha? Bakbakan sa Bugsayan year 13 sa Dilias Beach Resort, ha? Sa Barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. Aga siyempre, rurayang Port Bagong Kalibo Boxing Tournament, ha? Agrurayang mga parlor games for adult and children. Ang mga katodo inaron sa may Pook ka GT Port. Rong boxing naton, inaman sa Pook ka GT Port. Rong bakbakan sa Bugsayan ay iya sa Dilias Beach Resort, ha? Sa aton nga official resort, a official venue, una sa Dilias Beach Resort, mga katodo, sa may Sitio Pudlon, Barangay Mabilo, Kalibo, mga katodo. Yani ginaimbitahan gid na tondong tanan, ha, nga gustong mag-intra ay for Kalibo only. Ginauman-uman ko, for Kalibo only. Para lang sa mga kalibonhon. Anay, ha, rurayang bakbakan sa Bugsayan year 13. Ha, pero year 14 na po tayo, mga katodo, ha. Year 14 na po tayo. May typographical error lang, no? Ha, mga katodo. Year at 14 na po tayo. Ruato niya bakbakan sa Bugsayan. Ha, mga katodo. So ngani, ro mga kalibonhon nga may mga baruto runa sa aton niya mga mananagat, ha, kapbek. Base may imori na nga mga rower. May mga manugbugsay ka na, no? Sa kaano, no? Idol Bek, ha? Kay Kapitan na Ludi Pinos. Kay Kapitan Juliet Melgarejo, no? Ag kama naman kay Kapitan na Arby Ramos. Ag kay Kapitan na Idol at De La Cruz. Base may imori na nga mga manugbugsay. Pati man kay Kapitan Boy. Kapboy, base may mga manugbugsay kauna. Iya kay Kapitan Nel Candelario. Kay Kapitan Wendell Taiko, ha? Kay Kapitan DC Andrade. Kay Kapitan Hel Morandante. At kay Kapitan Bimboy Ripidad. At kay Kapitan Nini Reyes, ha? Base may mga manugbugsay kauna. Siyempre, iya sa may Barangay Mabilo. Base kon may mga manugbugsay runa nga maga-intra, mga katodo. Ngani, sarayang pag-abuton nga June 24, kita-kits kita. At una kita magakililita, ha, sa Dilias Beach Resort. Ay una pagahiwaton, una rong starting point. It aton nga karera itabaruto, ha, bugsay. Wa tarat motor, mga katodo. Wa mandat timon. Bugsay gilang, ha, papatol-patol, pamayad-mayad, paoy abilidad, ha, ag siyempre paunit-unit it resistensya. Ay bukontat basta-basta ro nagabugsay, abi nyo maghumugang ay nga nagakapay-kapay ka, nagahampak at bugsay, ha, abi tistingin nyo be. Magawas sa bakbakan sa Bugsayan, may aton pagid nga traditional nga beer drinking contest, ha, sa mga manginginom. Open do aton kara nga beer drinking contest. Ag open man do aton nga padidi kay Toto ag padidi kay Nini, ha? Kay Toto ag kay Nini. Ayan. Sa mga inunga nga nagaedad 5 dagon pa na ba, so qualify po. Hindi pwede ro 6 years old pa saka, ha? 5 years old pa na ba, mga katodo? Dito ma-qualify nga pwedeng mag-intra sa rayang padidi kay Toto ag kay Nini, no? Milk drinking contest o galing Rugatas, kinabutang sa biberon. So yun yamang haropila ka mga aktibidad naton, mga katodo, rong padidi or padudo kay Toto ag kay Nini, milk drinking contest, agro beer drinking contest, agro aton nga bakbakan sa Bugsayan year 14. Good morning kay Ninya Bilarmino, ha, una sa California Homes sa Andagaw. Kay Beverly Nell. Agka man naman, no? Kay Roger
Losero Nagales ang nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Kani ginauman-uman ko ha sa tanan niya mga kalibunhon kagustong magpasakop sa aton karaga bakbakan sa Bugsayan year 14, igto lang kamo magpalista itagahon pa ha, sa Dilias Beach Resort mga katuto. Ginauman-uman ko ha, ina sa Dilias Beach Resort kamo magpalista, agahon pa kamo mag-agto ag magpalista sa aton nga ranga kompetisyon sa bilog sa mga main event ha, kung kapiyastahan ni San Juan Bautista rong bakbakan sa Bugsayan year 14. Agroraya nga bakbakan sa Bugsayan year 14 ay ginahatod kato ni Mayor Juris Bautista Socro ag kong LGU Kalibo ag kamanaman kong 88.5 FM ang

0: naka-standby yun si Katodong Lian Loreto, Roaton nga weather specialist, ha? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Unahon, tanay dagagan itapan yun po. Kamusta hon, taro LPA?
1: Radyo Todo, live, report.
0: O, i-check na ton, Katodong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, June 18, 2026. Ngayong araw, may binabantayan nga po tayo na low pressure area na nasa labas pa ating area of responsibility at ito'y huling namataan sa layong 2,430 kilometers kilangan ng Eastern Visayas. May katamtaman o medium chance po ito na mag-develop lang isang bagyo sa susunod na 24 oras, ngunit sa ngayon hindi pa naman po ito nakaka-apekto ating bansa. Alamin natin ang magiging senaryo nito mamaya. Samantala, itong easterlies naman po ang umiiral dito po sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Naasahan nga po natin yung mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Medyo bawas po yung ating mga kaulapan ngayong araw, kaya't magdala po tayo ng payong nangga po sa matinding araw. Although may chance pa rin naman po ng mga pulupulong mga bagyo. Ngayong araw nga dito sa Luzon area, expect natin yung generally fair weather conditions. May chance lamang po tayo ng mga thunderstorm activities kahapon hanggang. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas pa rin po sa may Tuguegarao, 26 to 37 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius naman sa Metro Manila, 33 degrees Celsius sa may Lawag and Legazpi, naman sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius at sa Baguio, 18 to 25. Samantala dito po sa may Palawan, Visayas, and sa Mindanao, ganun din po yung inaasahan natin na panahon. Bakit nga ba ganito? Dahil meron po tayong monsoon break kung ating tinatawag. Kahit nag-ulan po, maaari po tayong makaranas ng mainit pa rin na panahon dahil sa monsoon break. O ito pong monsoon break, ito po yung mga panahon kung saan hindi po masyado nakaka-apekto yung habagat sa ating panahon. At umiiral nga po ngayon yung easterly. Agwat naman po ng temperatura dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao, hanggang 34 degrees Celsius sa may Zamboanga, hanggang 33 degrees Celsius naman po sa may Kalayaan Islands, Puerto Princesa City, Iloilo, Cebu, maging sa may Davao. At hanggang 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban at sa Cagayan de Oro. So kung pansin nga po natin, medyo may po yung ating panahon ngayong araw. Although, taas po yung tsansa ng mga thunderstorms pa rin, especially dito po sa Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Aside naman po dyan, no, inaasahan din po natin, kung may mga thunderstorms po tayo, ay maaari po nating ugaliing i-check yung ating panahon mobile application. Pwede po natin itong i-download sa ating mga phones. Para po, tayo po'y advice. Meron po tayong thunderstorm advisories and rainfall warning doon sa app na yun kung kinakailangan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning. At nasa Banayad hanggang Katamtaman lamang. At para naman po doon sa low pressure area na ating binabantayan, ito po yung ating nakikita na possible scenario. Ngayong araw nga ay may katamtaman po ito na tsansa na earliest development ay possible bukas at maaari po itong maging bagyo habang nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po ay kikilos pa west-northwestward. Nakikita natin, maaari po itong mag-recurve o lumihis o lumiko pahilaga patungo sa Southern Japan area. Ngunit mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan dun sa timing kanyang pag-recurve. Sa nakikita natin, ay maaari po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Saturday or sa Sunday. At kung pumasok po ito bilang isang bagyo, ay tatawagin po natin ito sa local name, Francisco. Ngayon, may tsansa pa rin naman po ito na lumapit dito sa Northern Luzon area habang binabaybay po ang Philippine Sea patungo sa may Southern Japan. Ngunit, yun nga po, may Sunday and Monday, pagsapit nga po ng ganong mga araw, maaari po nitong i-enhance yung habagat at expect natin yung maulap na panahon na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at Sunday to Tuesday dito po sa may Southern Luzon, Visayas. And sa Mindanao, tulot po yan ng habagat. Ngunit, less likely naman po o mababa po yung tsansa ito po yung mag-land po sa anumang bahagi na. dito po sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:28 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:27. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media accounts. And para sa mas detalyadong impormasyon, ay naman po ang ating website, pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Uli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Lian Loreto. Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Bureau. Direkta sa Pag-asa Quezon City.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning anay ha kay Sarhinto Romel Morato. Nga nagapamati man makaroon sa aton karanga programa. Pati kay Mami Jo Malapad ha kay Jo Wide nga nagapamati man duna kato no sa Puok.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Maayad-ayad gid niya agahon. Kay Mami Jo, kay Joe Wide, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Juna Di Tomas Tolentino, sa Naluok, good morning. Aga kama naman, no? Kay Leo Laos Bautista, ha? O nasa Binyan, Laguna. Ag kay Leopoldo De La Cruz.
1: Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalaga da Banwa. Ginainistoryahan makaroon haro ayuda. Ayuda gihapon. Hasta makaroon ro ginainistoryahan. Pilagundo gasolina ro special 77 plus, no? Bog baratoro ordinary. Wa ako makapangutana it diesel ho eh. Wabi kita nagagamit karon eh. Gasolina yung ruato, no? Mga katudo, no? Basta to ako niya paghiton eh. Nagtayon ako kaina it sang litro ay 77 plus. Wa ako kasayon sa ibang mga gasolinahan, no? Kung pilaro running price, pilaro presyo ita gasolina, no? Sa ibang mga gasolinahan ay sa clean gas kaina ina sa may kaano ina ako nagtayon ay matsa ina ako haagang-agangan, no, ang mga katudo kaya nakatayon kita itasang litro, no, kaya nasayra naton nga si Tinta City Plus rong litro ita gasolina sa clean gas.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Sa iba kon pila ang mga katudo, no, ay kasi ako hamay ko gasolina malataro ako niya gamit. Ang mga katudo, no? May tig na pugong kilo man nga ranga bugas. Ha? Nga inog-inog tao man sa mga vulnerable sector. Like abi sa PWD, solo parents, no? Nga haunagon nga ging klaro kahapon ni Kapitan Juliet Melgarejo nga uwa tamana iya kamo naghalin do listahan. May listahan tamana ro DSWD or do MSWDO, no? Uwa mana kami kasayod kun paalin ang daraging osoy ging identify ro rayang mga recipiente kamana abi ita PWD o kon person with disability agrayang mga solo parents, no? Uwa tangani kararo purpis, ha? Uwa man do mga senior citizen, matsaraya gataro, makabaton, it up at nga beses, no? Hasta matapos nung dagon, itiga 10 kilos, no? So kung mag up at nga beses, a total of 40 kilos, it rice rumabaton, ha? It mga person with disability, ag mga solo parents, mga katodo.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, si Barangay Andagaw Kalibo Punong Barangay Juliet Melgarejo nagklaro, no, kahapon nga sambilog gamang sa pagsunod sa mandatos at Department of Interior and Local Government rugi na patuman nga barangay road clearing operation o kon barko. Sa rayang barko implementation, roong barangay Andagaw haiging kilaga bilang outstanding barangay sa patag ko pagpatuman ita barangay road clearing operation. Ha? Mga katodo, no? Pati yun man yan ni una sa prente ita Asia Pacific Hospital, ha? Mga katodo ay ha clearing man under sarayang mandatos it DILG sa idagom kong barko program ang mga katudo, no? So bawal yun magparking una, bawal yun magbutang itong nanong baligya, no? Bawal yun magbutang runat kung nanong obstruction ang mga katudo, no? Like abi mga stall, dayang mga food cart, no? Mga movable, bawal ha? Mga katudo ay ginaging limpyo nga ni ron para matawat hugada nga malimpyo rong prente it Aklan or Asia Pacific Medical Center. Balikanta today si Kapitan Juliet. Kasi may nabuo kita nga information nga matsa nagpadaga itsugat do local government unit it Banuang Kalibo, ha? I-confirm naton da ka na, ha? I-confirm, ha? Sa ako nabi nga nabuo nga information, may sugat ro LGU Kalibo, no? May sugat si Mayor. Ha? But subject to be confirmed, ang mga katodo, no? Kapalas ko yung obra naton kay Kapitan na Bernabe Boy Aquino ita Barangay Bacausor. Ag-anamat ang aging confirmarato, no? Nga ro sugat, Rotono ay ginahinyo ro barangay nga mag-conduct it public consultation regarding sa pagbakal aga pag-put up it dayang worth 400 million no nga pyrolysis machine ina sa sugod it bisinidad ang mga katudo no it Kalibo dumping site ha. So doyon dotono itsugat ha nga ginapangabay nga maghiwat sanda it ginatawag nga public consultation. So di karon nagreply si Kapitan nga dro dapat amana hay kamot aro maghimo no aga pagahimoon duraya nga rang public consultation hay ina anamana sa Magsaysay Park ha agod mana makaatender kami makaatender do iba nga mga barangay agod makapaguwa man sanda it anda nga mga opinion, suggestion and recommendation. So wat at manabo, no? Nga public consultation sa Barangay Bacausor. Ay rosugat ni Kapitan Boy bago sa sugat ni Mayor nga kun pwede mana iya takamo maghiwat lang sa may Magsaysay Park at least mabahol-bahol, no? Agod makaatender do iba nga mga sektor, makaatender do iba nga mga barangay. Bukon yang mana kami ita Barangay Bacausor aga Old Buswang nga direkta nga naapektuhan kundi base makapartisipar man ro iba nga mga barangay agod makatausan da it ginatawag kara nga mga ideas mga point of view sa problema naton sa basura. So balikan karo ang Dagaw ay may little request man kuno ang aging padaga kay Kapitan Juliet Melgarejo. Agrotono itsugat, hay matsa imaut aro ginaman doan nga mag-clearing. Kurayang mga obstruction, ha? Rayang mga stall ba ya? Ha? Sa San Lorenzo Road, ay rong San Lorenzo Road, royon malang rosolo minte nga karsada nga pag-aagyan. It mga pasyente, mga emergency vehicle, ambulansya, it kwan? Dayang arang MMG, ang mga katudo, waon sa nat ibang adagan. Ag sa rason, nga mabudlay yun para kanda, ha? Ay, hara, nagbukas yun or manugbukas yun sana it hospital, no? Kasi may andauna nga planong pagbutang it lying in, ah, mga katodo, no, for pilang beds yamang ina sa MMJ, mga katodo, no? So mabudlay man na sa part namon, mabudlay sa part it mga pasyente, mabudlay sa part it mga ambulansya or mga rescue vehicle, ah, nga magmaniobra ina sa prente, ah, it MMJ, mga katodo. So that's why nga management it MMJ ay nagsugat kay mayor, nagsugat sa aton nga sangguni ang bayan, ah, Agro LGU ay nagsugat man kay Kapitan Juliet nga matsa imaw tarugin naman doan nga maghimos. Oh. Ay so si Kapitan Juliet ay matsa nagadistansya nga bukong tamanat ako ro nagbutang karon, bukong tamanat among obligasyon ana tamanat kaliboro, no? Agro naging papilya tamana it barangay hayro pagpasay resolusyon nga kami iya sa barangay hay nagapasugot within 460 days. Oh. Hay naglaps yon, tapos yon, expire yon ang 460 days. So ano ngayon ang status, mga katudo? Ha? Ah? Kurayang mga stall di karon sa San Lorenzo Road nga haunagon nga gina-request itaga MMJ nga buon doon di karon ay nakasagabal, ah, Agro LGU hay nagahinyo man kay Kapitan Juliet nga ipapagos ron, pero matsa nagadistansya ta si Kapitan Juliet nga bukong tatanang trabaho ron, bukong tatrabaho it barangay ron, no? Kasi ging butang ron it kalibo, ha? Roroyon nga ron niya mga stall sa binit it karsada ang nagsuporta man doan dagaw sa pagpasa it resolusyon nga ginapasugtan sandang gamiton do San Lorenzo Road sa sugod it 460 días. Oh, ay nagpapos yun. Aro 460 días. So balikan ta. Asa hindi magbuhay ka na si Kapitan Juliet Melgarejo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Si Katodong John Cabicilla, i-check na tondong. Samtang sa pihak nga bahin, samtang ginahugat-hugat ta si Katodong John. Wrong grupo, it Pook, Fisher Pook, and Rescue Ranger Association nagpadayaman it letter of inquiry. Ag-request for financial assistance sa opisina ko municipal agricultural officer at Department of Agriculture sa opisina ni Mr. Oriel Las Piñas.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: I-try naton nga makontak ha si Mr. Gilbert Rentillo, rong presidente at Pook, Fisher Pook and Rescue Ranger Association. I-try naton nga maabot. Hamat nagpadaga imo itsugat, ah, may kaangtanan da sarayang request for financial assistance ag inquiry sa opisina ni Mr. Oriel Las Piñas.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak kabahin nag-aaray tagali makaroon do mga negosyantit baboy iya sa probinsya Taklan dayang mga nag-aalaga baga, ha? Ay kabaratuhon takunuro buhi makaroon 150.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ganero ginaobra lang kunot iba ay ginapakatay lang ag ibaligya, ah, makwartahan pa. Kaysa ibaligya mo nga rokilo itbuhi, 150 na lang po.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ah, 150 na lang. Nga hindi yun yani kuno makatampuwa sa ginagastos ng dangapin sa adlaw-adlaw.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Wrong Office of the Provincial Veterinarian Aklan, nagpaabot it information sa publiko, ah, ag sa mga swine raiser, mga livestock trader, nga mag-monitor, ah, ag magtagam, bangod nga ni ko swine mortality case, ah, bangod ko ginasugid nga pagkagamatay ko andang mga alaga rito, ah, sa may probinsya at Kapis, ano ba ang dahilan? Ah, epekto ba gihapon da ko ginatawag naton nga ESF or African swine fever or may iba pa nga mga masakit, no? Haman nga ro mga alaga nandarito, nagakamuslo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: O, i-check na nato si Katodong John Cabicilla, total naka-standby yun, direkta sa may provincial hospital, ag maus-us na kita sa may temporary public market.
1: Radyo Todo, live, report, report.
0: O, direkta nga nag-report, naka-standby yun sa kompleto nga mga detalye, Katodong John. Patrol, please come in. Katodong John, please go ahead. Katodong John, matsa naga-chismis pa partner si Katodong John. Uwai mo nagapamati. O, balikan tabi, Katodong John, patrol, please come in. Please go ahead.
3: Ambay ko kita. Ana bitay tari kara sa likod naton dahil sa imo hay mabrato makaron ro kilo ita buhi nga baboy. Nangutan naman kita riya sa nagabaligat baboy katulong dil ko ginpanabaan manandara ng presyo, no? Pero bago natin iga sungid, pila rupisyo mga baboy riya sa kundi tatong temporary ng Kalibu Public Market, unahon ta na katulong nga dil atong mga balita, alin sa provincial hospital. Dahil nga nga sangka tinuga ba nasa edad influenza at makahinilong nga ilim nun, nagmaniho niya po ng rusiklo. Aksidente sumunggab sa tricycle, agindos pambira taga MDRR mga Kalibu, dahil nga biktima nga si Jan Michael Rilano, bayong kinus anyo sa pangidarong kara, imo taga barang, taga sityo, bye-bye barangay New Busuang sa may Banwa, ita Kalibo. Nga kung din alas 10:45 tabi eh, habang si Jan Michael haya sakay sana nga motorsiklo, pag-abot na katulungan dyan, di karoon sa may Ruas Avenue, dahil imo ay hilong, ay mora aksidente sumunggab imo sa sangka tricycle nga kung din, bumalis ka sa motor nga nang ilasakyan yung sing ginrespondihan na katulong dinil ita hindi aran imus ba na Kalibo agrobik ti maging dala ya sa atong may provincial hospital una tabi tabi ita katulong nga pag buo ka na rin sa mga sabi nyo ay hindi tabi mo rin maistorya waman imo sa pangalan nga din tao nga ni Mr. X at ito ramon ka nga amon ito ka nga ginbutang ang pagamot ya sa provincial hospital kulihin na sa iran din mga si Jan Michael Rilano galik katulong nga dyan dahil dahil mora ay nakaagob it mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari man na parte ka na sa kusin dahil nga nga biktima hiya makaroon nakakonfine sa ato nga may Dr. Paliston Bocon Memorial Hospital. Dahil wakatinuga no, sa kaysa tricycle no, na aksidente aging dalaman sa daya sa ato nga may provincial hospital dahil mga biktima nga pasahero it tricycle nga kanday Rich Pay Patricio 23 anyo sa pangidaron tara no aga si player Pedro Patricio 52 anyo sa mga pangidaron tara no sandara yung taga barangay Palalis sa Banwa ita Bangal na kunsiin sakay sa tricycle katulong dil no pag amot na di karon sa may barangay Lapnag sandara na aksidente aging kabuliganan man sandara nga gindaraya sa atin nga may Dr. Paliston Bocon Memorial Hospital dahil dayang ang daywang aranga Patricio ay nakaagong katulong dinil yung mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari man na parte ka ng awas na kusin sa nang daywara ay binubuong man niya sa atin na may Dr. Paliston Bocon Memorial Hospital. Masubo-subo man katulong dinil, no? O balita natin niya pag-abot natin niya sa may Kalibu Public Market ay may nagsugid man ito atong riyabe, wala rin natin nakita sa palagbok ito atong na provincial hospital o wala na puro pagilagbok na rusang ka negosyante ng kaya ito atong riyan nga tindahan no, labi abig ito atong sa may P6 no, sang taginang katulong dito no, legal aids ba kay Mora, taga Abira Mora at Andagaw no, eh pagano kayo mo nagtumik yung mga katulong dito at pag-suicide, pagi sa pagbigti no, nakita ko kay nung nanay na nga naga kabit-kabit ito sa andal na buhay. Sa kung sige, kabuliganan mga nga ni Umaro Katurong Adilil, nga gindala sa provincial hospital, ugaling dahil nga nga biktima, ay binawi ang gitimutan ng hulam ng sinulong. Oh, dead on arrival, kaya mga nag intok patranang kung kung mga unga, kaya Katurong Adilil, oh, mga amigo, mga inatong nayaraan ng mga ibangod, kaya nagabalig niya, at tula rin, imo mandati ang isa ng mga sawara o anang living partner, ay nagabalig niya, at tula rin, Katurong Adilil, yan sa atong na Kalibu Public Market, yun mo sabuk-sabuk na tapo kara, agbay anang video gali sana nga silpon, ay anang hambanong katulong nga dinil, ay stress ito ako may mao, nani anang itang agin, utas na anang nga kabuhay pagi sa pagbigti, katulong nga dinil, kaintok patrana at matamong nga kara, kung bagto patangani mo nga, unga katulong nga dinil, no, yung panatabo kara yung nga sang kaginang, iya sa atin nga may barangay ang dagaw nga ni masubuk-subura, gawin mo restruction kara, siguro sa pag-stress mo, huwag manabi ko nung halos sa trabaho rin ang asawa, yun ko, huwag manalos yung kung saan dariaga baligyan sa tindahan. Kaya din na siguro nga sa ako nga kakubrihan sa pagkakabuhi, makaroon na din na naisipan ka din sa taginang na nagilang katapusan nga ng kabuhi pagi sa pagbigti sa tulong Judel. Ang madirektor lang kita no, sa mga nakakontain makaroon niya sa ating provincial hospital, sa surgical ward may 50 ka mga nakakontain, sa ating PD ward may 51 ka mga nakakontain, sa OB ward by 102 kanay ag may 15 ka mauna aron naka-confine sa ato nga female ward by 66 ag may 8 nga unga nga naka-confine sa ato nga medical ward sa kunsiin nakasari-sari ka mga batiano naka-confine may 124 ka mga nakakumpay. So matotal ka nga din, no? May 440 ka legal entered may busy size sa mga unga sa kabilgan nga nakakumpay makaramiya sa ato nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital ba nagaporporiit sa katong dili inatake kita it ato nga nga baratian atong ubat no atong ipaman na lima karo gini igo hindi ba ito makya or atong lima no
0: ayaw gid anet pasagasaga katodong jud ay madali lang ro bakbakan to sa Puok Gitiport
3: ngani no kung gid masyado gid ka lala gid ra akong alima
0: ay no? Harayon do aton nga local government unit it banwang kalibo hay nagpagawa yon it calendar of activities no. May kaangtanan sa kapiyastahan ni San Juan Bautista. Ha? Iyago, no? Buyot ko gondong calendar of activities. Halin sa kayanan, hasta sa sumbasaan, ha? Ag hasta di kara sa atong bakbakan. Ag sarayang ikaport, bagong kalibo boxing tournament, no? Ag may mga paparlor game pagid nga ni ay everybody happy. Sarayang mga aktibidad nga ginga preparar it LGU kalibo.
3: Tama, mag-quadid kita, no? Mag-kasadya kita sa Katistani Senior San Juan, no? Asa rin paabuto ako nga, 24 sa dahil nga buwan sa mga dila. Ang bago na ako i-anuncio kung ano dapat ng ugraon ko, ako nga rin mga sa boxing tournament namon, kung anong oras na gaad ko, ag anong oras mag-umpisa, hindi na lang katong dila, ag bago na itong rahay, ako nga nag-report ko ato liya nga, Mercado Publico, ato nga temporary nga may kalibu public market kung ano rin nga isda, nga dahil bakal makaroon nga adlaw, adlaw nga wibis niya sa kundi tatong nga merkado publiko. May pusit kaya katulong dito, no? 160 at 150 kilo. May kurayan kita rin, 160 mando kilo. Rosalig ni parang Roger Ambito, 160 mando kilo. May durado kita rin, 140 at 180 kilo. Ni parang ni Bradley, no? Rimon ay 180, marami labas pang itabirana nga rin nga durado. May mataan kita rin, 160 at 200 kilo. May hasasa kita rin, 160 kilo, abo-abo rong hasa nga rin. Tamban natin nga rin, 80 kilo, abo-abo man natin tamban nga rin. May marot kita rin, 200 kilo. Rung ato nga bisogo rin, 200 kilo. May damo kita rin, mga 4 bilog, gabligat damo nga rin, 160 kilo. Rumamsa natin rin, hayanin, 360 at 400 kilo. Kay Bradley Runa, 360 kilo. Ito sa ating amigo, 400 kilo at mamsa. Mm. May bantalaan kita rin, bantalaan ni Bradley Rimon ay 300 kilo, pero sa atong amigo ay 320 kilo nga ni Daywa kaklase ro nga kondaya. Pero kaya ko bantalaan, manami makaroon na nga bantalaan na 320 kilo. May gusaw kita rin, 200 kilo, rudanggit natin rin, na kay Bradley Rimon na danggit, 280 kilo, pero may nakita kita ng danggit ito, ay maluintok matay mo, ay 260 mando kilo. Ay, Brother Raymond, gali, 260 riyo sa piyak, no? May limit kita rin, mag-tura, pero wak ka sinanay marit, no? Wak ka na ito nakita sinanay marit, kung ano na lang isda, ang nabalik niya, may limit ako nakita rin, 240 kilo, pero mulang ko, para katulong abilin, no? May, may ato mo rin nga, tama, ro, bisogo rin, ay, may bisogo, abing bago rin sa suod, yung ito sa atong dawi, ra, may wag ko, tara, 350 kilo. Dahil mga isda, mabakal nyo rin, bangos, ako pag-abunda matatak bangos, no? Dipindi sa angkot bangos, may 140 dahil mga ginapakas na bangos, no? Pero iya, tadi kaya bro, Jopil, Carpio, magangkot na bangos na karano, pili at saka mo, no? May 180 kilo, no? Sana nga bangos, no? Kaping ilang sandar, ganyan na yung marit. Dahil Bradley Limon, ag, tumuman di karong sarong din yung bunlis bangos magayang iba mga sandariya sa katunganan at ato nga meat aga physics yun no aga ro ato nga karni o ato nga ba o karni na manok imo mangya po rudel sikay na grubak yard dosintos matagihapon ng kilo ro ato nga native na manok 380 matagihapon ng kilo aga po katuro party karni manok mapakalin nyo sa iba't ibang presyo ro ato nga baboy makarula ro ato nga baboy ro ato nga kasing pork chop agmin po nagbabat na balgiman. Pwede yung kabakabakal ito, 250 kilo, 320 kilo, ro, limpo, ro, malmal, no? 320 kilo, pero kasing porsyok, hindi ninyo mabakal ito, 290, hasta 300, katulong na, yung ginagdaba-daba ng mga ratong karneria, ito, baboy, ito, ito, ito, na, Mercado Publico, no? Pero kabo pero part sa net baboy no, mga babakal niyo sa iba't ibang presyo pili at kamo kung ano gusto niya on karon sa part ita to niya karni ita baboy. Kamana man par ni ato bakal ganwang. Warang kuno ba tagya pun karay 420. Pero kabo pero part sa net bakal ganwang mga babakal niyo sa iba't ibang presyo pili at kamo karon at anong yung naon. Kung taon ninyo rin na ula, gaon o pang binuguan sa itong nga dito. Pagkabot sa gulay, dahil iya ko di kara sa pinakalikod ng porsyon, ito na mitip yun, ay iya di kara ro, kay Ma'am Magallanes, no? Para, kanda, si Ma'am Bibi Magallanes, no? Sa tagana ta, Magallanes, sari-sari store, di karoon din sa printi, no? Sa itong nga dito, no? Pinakaabo rin at balik dyan rin na sa unang ginating pagliko ni mo kalin sa mitip yun, ay Ma'am Bibi Magallanes nga, sari-sari store. Ay sa katunganan, kaya paring mong sa baliro nga drive physics so nagdi ka na sa akin na pindugan, di ka na katulungan yun nila naga kustos ang nagapuga ita payo katulungan yun nila hindi na akong nga nito rin ka na ang nagabigyan ng sandarya at pangbuko salad na ito yun nila. Ang di ka rin masakilin dito atin nga physics yun, ina di ka rin doon mga ginatandad ang mga inasinsin ng mga gulay, ang inapan di ka rin doon mga binilog-bilog ng mga gulay katulungan yun nila. Ang sa printe no, sa ating nabagsakan nga riyan, kabo ng mga gulay rin na ginagabigyan, mga binugkos-bugkos ng mga gulay, ni Mama Dina Maria Dina Mainit at saan ang unga katulong Bill at pagpalakos natin dito sa atin sa Talakos Tirod hindi pa nito mabakal ninyo ng mga nakasari-sari na mga kakanin na ako nung ang nakakanin ang mga frozen products na baboro nga di karo no aga kaya magabot ito sa pinakapunta ina pa di karo mabakal ninyo kung ako mga agao no kamartamuti, saging, gabi, balingka ina di karo katulong Bill ang mga gulay man di karo na inyong dibakal ang di karo sa atong pinakamin building sa atong nagdurusya grocery section. Ina di karon do mga grocery eta Suwalog, sari-sari store at kaya Ma'am Maria Mindu sa panga sari-sari store agabi abi di restaurant ni Roy Buntogon restaurant no ina di karon no pangmasar ulasa di karon no pangmasar opisyo kan ami tundo lasa pag adlaw-adlaw ko mo pamahuro na magilabas sa restaurant ni Roy Buntogon restaurant sa Tuna Joy. Kama naman ka restaurant ni Paring Harley, no? Harley's di Tumas, Harley's Karindiria, nasa ubo si Tilbaryo, sabaw pa lang ulam na kanam itong kabo-abo, raputahe rin na ginagaha, kaya ni Paring Harley at ni Toto Harold, no? Sa pamilya di Tumas, makaroon nga nagadiyaha, sanda, nagabukaw-bukaw, no? Ang dakaranga, sabaw, ito nga, garo nga, gali, sabaw pa lang ulam na katungahan. Ang dikaras katungahan, itatun nga, atong dikaranga, yung rinsig right, no? Kurtasan ni Papa Dads. Baka na dito, may baliga ng Papa Dads ng mga itlog, nakasari sa kanyang mga sizes ng itlog, may itlog mga limang alat na nilabaligya katungahan doon. At saan ang keping rin na, mga drive physics yun man. Kay nung bani di karoon na drive physics yun, nagan ang keping, at bumasan ng mga bahu di kong nilabaligya, ang di karoon mga nakasari-sari ng mga tukot-tukot sa ating patrungin, no? Ito pakwa, no? Aga money, crackers, na di karoon abo, di karoon sa higahilira, sandari karoon sa patrungin, at sa tambok, abo man na gabaligya at mga gulay nga ni mas marami ang magtulog timprano ko mo agot abo gitla inyong he baka ang abutan pa niya mga pristag mga labas ng mga isda na nakadisplay mo karoon niya sa atin nga happy section nga atin nga may Kalibo Public Market ang bago ako mag-istro katulong Angel no ginagreet with happy happy listening no si Honorable Barreca Gawad Lawrence Mira Flores at Barangay Poblacion kama naman kay Honorable Barreca Gawad Jungjung Polincio at Barangay Poblacion Honorable ato niya maugod niya Kapitan Neil Candelario, ita parang ipublasyon. Thank you, kita. Happy, happy sa higit ninyo tanan-tanan sa ato nga mga empleyado, ita atong barangay ipublasyon. Ita barang, ato nga barang ipublasyon niya sa may banwa, ita kalibo. Kay Kuya Ritzis, no? Sa Dibas, no? Pinamati mo makaroon, no? Ita sa may barangay Lina Buansur. Happy, happy sa higit. Former kagawad, ang maging kagawad mo makaroon sa may barangay Lina Buansur. Ato na kumpare, parang junior, at kay parang Rafi Alcaraz, no? Ina sa may barangay Tigayon, at naman sa may barangay Mina, happy, happy listening with Jack. Inyo tanan-tanan si pareng nga Junior Alcaraz, no? Manuga kagawad di Dras, burado gig na magkagawad di mana sa may barangay Tigayon katong nga din. Ah, akong grupo, no? Akong kababata. Kaya pareng nga Buboy sa Buko and Tampani, no? Sanang grupo, no? Happy, happy listening with inyo tanan-tanan. Kung nag-greet si Karawat, iba kung niratong kung pareng ako magkababata, si pareng Rudir, ang Vitoria sa may Kalibo Public Market nga niya ay nagpinamati mo karon dito ilugatin kita sa buko pinina sa may barangay istansya katulong din sa pare nga si Sir Kalupus no happy happy listening kita ina tanan-tanan ka no kay pare Roger sa Gares no Happy Happy Listening gid pareng Roger. Thank you for nagigatan kami katong si pareng Roger kara. Gani Happy Happy Listening gid demo. Diyan ko tong dinilom ya tong datong balita. Pagali niya sa ating mga area o ba responsibility no? Ay, sa ako na may katubil na noon, ratong galing na bakbakan, boxing tournament, sorry kita na, no? Nga ro ako ng mga boxingero na mag-participar sa aton nga boxing tournament 2026 na sa may GT Port, sa may barangay Naluo, ay magdala ka mo in inyong nga valid ID, xerox na valid ID, no? Magdala ka mo, xerox na valid ID, aga alas dos, wala o na alas dos, ratong wiing, ang mag-opisa rato nga bakbakan boxing tournament alas 4 ro pang orason 8 hapon. Hapon kita no asa kita sa gabi dahil medyo mainit pang ratong palimpo. Ay di kara kita sa hapon maumpisa no.
0: So bali hapon maumpisa ro boxing tournament.
3: Alas 4 8
0: hapon. Gani hay kon hapon maumpisa hay pwede pa na isa na magpaamulya iya kasi alas 9 mastad do karira it baruto.
3: Oo, tama.
0: Paagto rin na sa GT Port, no? Agad pagkatapos it karira, makita nyo ro resulta kung sino nagdaog, proceed na yun kamo sa GT Port para magtanaw ko rayang ikaport a bagong kalibo boxing tournament.
3: Tama din ka pero nga, Jul, no? Una na, yaro, bakbakan sa Bugsayan, bago rato nga boxing tournament. Agad yung gabi-gabi kita makatapos ka katunggil dahil may amon nga kangay karanga Iloilo province ag Guimaras province ag Imamando Antique province naman at yara manaming bakbakan raton ng mga mga medalist natin niya sa atong probinsya Taklan sa Patag Kit Boxing mag-aengkwentro sa tatlo ka probinsya Iloilo, Guimaras ag Antique gani manami ratong bakbakan makaroon niya year 2026 na ito nga Jul ag pahao mo datong mga buksingero no gitpang sa tuntanan datong ng mga coaches no mga trainer. Doon yung mga boxer, haya, pauumaw ninyo. Ay, magkakita kita riyan sa Pizza 24 sa kapista ni Senyor San Juan di Bautista ya sa GT Port sa may barangay Puok, no? Aga, mag-ano kita tanan? Basta, valid ID, hindi pagkalipatan, no? Agod nga, wow, kita tabo nga, helikoton tapon nga nga, boxing tournament. Manami ito katulong dito, no? Kung gabi, dahil Senyor San Juan di Bautista, ay manami rin na pag, ano-ano kabot gabi na sa may port, no? Di karo ba? Kanami rin na doon area, magpanginangin. Pagdalat mga amigo-amiga na marami magkaon-kaon rin na kung ano gusto ninyo rin na magulo happy-happy habang gatulutan ako ka mo in a boxing tournament 2026 na sa may GT Court. Pero nga boxing tournament na ginatudikin nyo rin, itbilog na pwersa, it local government unit, it bano at talibo, yung mga sa ating pinagang mayor, honorable mayor, Juris Bautista Socro, ang yung mga sa ating municipal sport office, nagirapunahan man ni Sir Junil De La Cruz, no? Na tanan niya nagkumpuni kay Mama Ara Vargas at Sir Joel Magallanes at kay Ma'am Carla, no? Sa Ma'am Carla, no? Thank you, kid. At sa pagbulig na itabilog na pwersa para mapadigayon dahil nga nga bakbakan boxing tournament. Ikaw, pang-up-up na ito, no? Mayor Juris Bautista Socro boxing tournament ka pero nga dahil na kapag ginil niya ito dati mga balita no magaling niya sa ating may area o ba responsibility no alin sa may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital patuloy niya sa ating na masakusako na ito na temporaryo na ito ni may kalibo public ang market gapon para sa Todo Birada ako man sa Todo nga June tabi sila ng Radyo Todo kaibigan mo
1: Radyo Todo live report ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid niya salamat ha, kay katudong John Cabicilla. Direkta nga nag-report no, sa anakaraga area of responsibility sa mahalin sa may provincial hospital paagto mga katudo no, sa temporary public market naton. So abong isda, manami ro bantagaan ha, kasarangat yag koro taman nyo. Pwede yun kamo nga makaamat-amat ag magpanindahan. Sakpan nyo lang kami ni Katudong Jun. Good morning anay kay Rodilio Castillo, kay Rosy M. Isog, no? Kay Blinda Taay, kay Ginny Florendo ha, ina sa Mindanao. Wow! Kay Joe Mariner ha, kay Nung Gido Reyes. Nung Gido, uli yun diya, matanaw kita at boxing. Aga matanaw kita ita karira ita baroto, no? Kay Ampod Benito Rintillo, ina sa Quezon City. Ag sa mga tagapalay Batan. Ha? Kay Mama Los Mariano, no? ag kay Noli Arbolida, no, nga nagapamati man makaron sa aton kara nga pagpangalan.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Aga siyempre ginaimbitahan ko gidrong tanan ang magpasakop ag mag-witness or magtanaw ko mga aktibidad nga ra, no, nga ging preparar bilang kalingaw-lingawan, kasadyahan sa kapiyastahan ni San Juan Bautista this coming June 24. Next week na po. Ha? Biyernes kita hinaga, di ba? Tama ba? Webes kita makaroon eh. Biyernes hinaga. So, next week, Miyerkules nga adlaw, mga katodo, no? Ay kapiyastahan yun kung aton niya banwa itakalibo. Agrong patron saint it kapiyastahan ay si San Juan Bautista, no? Pag si San Juan Bautista abi ay moro nagbautismo ko atong mahal nga makaako ay more on sa tubi. Tubi, no? Ag iya sa baybay ay may mga pahampang aro aton nga local government unit itabanwang kalibo, no? Pinagi kay Mayor Juris Bautista Socro, no? Ag sambilog abi ro aton nga mga kasadyahan roging adapt ita LGU kalibo, no, suging adapt kita, no, ro aton nga ra nga bakbakan sa bugsayan, no, kasi naka 14 anyos na kita, no, 14 years na, no, ang mga katuto, no, nga kita mismo ro inyo nga rang idol ay nagahold it kasadyahan. Ayan, 14 anyos yun akon nga ginabuitan, ha, ro rayang bakbakan sa bugsayan aro karera it baruto kasi ging request ra it mga mangingista nga mana idol ro naduga, ha, nga karera it baruto kasi kay gigolosis ra eh, ah, nagumpisa pagkatapos kay Rima Ribaldo, no, ay pag-abot yung tat ibang mga administrasyon naduga, no, kay William Latsika naduga, no, kay Emerson. So pagpungko ni Mayor Juris ay haron, ah, ing adapt roaton nga ra nga karera itabaroto, no, ging adapt it LGU, no, nga maging part kita it kasadyahan kasi naging tradisyon ka to eh. Ro karera itabaroto, no, at the time ni Mayor Mayor Gigolosis, no, mga katudo, no, halint anay nga ni katuya sa suba, iya ta kato anay ro kwan karera di kara sa may bangkiruhan di kara taga umpisa, ah, kaya taga-umpisa ka turo karira, pag-uwa itsuba, pag-to it bye-bye, ha? Ag-iya sa damadungka, di kara sa may lambingan, ha, mga katudo, doon doon ang pinaka-finish line, di kara sa may Pier 1, ha? Familiar ka mo sa Pier 1? Ro Pier 1, hay tagraya nga rang hauna nga Pier, ita provincial government. Rong Pier 2, hay anat ato ni Ramon Ang. Ato taimaw sa may kaano, no? So iya kato nagadungka, no? Ro karera it baruto, ah, mga katudo, no? Mahalin iya sa bangkiruhan, pagto sa Mabilo, madungka iya sa Puok, ah, di kara sa may Pier 1, ah, di karon do pinaka-finish line, ah, kasadya-sadya, mga katudo, ah? So nga ni, ginaimbitar na tundong tanan, niya magpasakop sa rayang bakbakan sa Bugsayan, year 14, ah? Sa mga rower naton ay ito lang kita magparehistro sa agahon it Pizza 24, no, sa Dilias Beach Resort. Ayan, ha, ito ron sa Sitio Pudlon. Agyan yung gidro akon karon nga payag paagto rito sa baybay, no, ag tao ko may habilin pa ay harong abaabo undo nagpareserba pag istorya namon ni Nanay Dilia, no, nga abogot ang mana idol, Judel, doon nagpareserba mana iya, no? Agabasi mana ro iba, ay maagang-agangan. Nga ni, agtugon ka mo, ag magpareserba it mga cottages, no? Ag mag-enjoy, mag-relax, no? Kaibahan dong pamilya, barkada, no? Sa rayang pag-abuton nga June 24, ay harap, buyot naton do calendar of activities naging preparar it local government unit it banwang kalibo ni Mayor Juris Bautista Socro. So, sa uman, ginakangay ko gidong tanan niya mga kalibunon ay exclusive for kalibunon only lang anay ro aton niya bakbakan sa Bugsayan year 14. Ha? Rong champion, magabaton it 10,000 pesos. No? Agrong pangaywa, City Mil Pesos. Rong pangatlo, mga katodo, ay 3,000 pesos, no? At 3,000, 5,000. Ang may consolation prizes man, ang, ano ra? Okay. May, o pwede man ko, no, ang ni kagawad, nga mag-advance no registration, ha? Pwede man nga magpa-advance ita pagparehistro, no? Agtuyang kamo, iya sa broadcast center. Oro so yun yang kami ni Kagawad Inday para nga mailista gagi kamo, especially yung mga mabilono, no? Magpalista gagi ang magpasakop.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ambay ni Kagawad Inday, si Kagawad Inday, nabudlayan ki mag-usoy nga right baboy nga Bisaya. Tag Bisaya kita as in Bisaya nga niti ba? Kat madasig ba dumagan nga sa bukid o tag maila? Ha? Bukon mat ilahas ha? Bukon mat ginatawag naton nga baboy ramo, no? Ay kung baboy ramo, may bangkil taron, delikado, no? Ay ginapadakopron sa aton yung mga kaigmanghuran, no? Nga gusto mag-intra, no? Kasi may pahabol si Kagawad Inday, eh, no? Ruato nabi nga event, nga event iya sa Dilias Beach Resort, ay bakbakan sa Bugsayan, do aton yung pinaka-main event. Agro pangaywa, ro traditional nga beer drinking contest, no? Ha? Paubos-ubos it, kwan, inom, no? Agro pangatlo ay rurayaman nga padidi ag padudo kay Toto ag kay Nini. Milk drinking contest sa aton yung mga inunga nga nagaedad limang dag-o, no? Paubos, no? Ay matsa nakuyangan, pata si Kagawad Inday, matsa nakuyangan. Matsa kuyang, tama na yung pa-event man nga ron. O, oh, ayaraman na, dugangan ko. Mabakay kot baboy, akong tama ng personal. Ag ipaagaw, ayan. Hambay ng ipaagaw, buhian na rubaboy, ang rukotob sa nagpalista nga nag-intra nga magagas, sandayang rumagagas, sandayang rumadakop.
4: Ha?
0: Ha? Doyon, ha? Doyon, doan ang plano. Ha? Mabakay imot baboy. Kasarangat at mahong nga baboy, ha? Pwede ta natin litsunon pagtapos itlinagsan. Ha? Ay rumagadaog, ang imaw rumakadakop it baboy, sa awarding, itao ka na rong baboy, agtauan niya gamot butong nga inugtuhog. Ayan. Ha? Aruan ang pinakatropi, butong nga pangtuhog, buboy. Dong, butong ka. Ha? Nga ni, ay, pagkatapos tatilagsan, pwede tanay mong asayo, naglitsyo no, ding baboy nga itao, ha? Nagraya ko no, mga 4-month-old, hey, kabahot, ang klasit baboy ron. Ayawan niyo, timutyaga sa 5-4 nga buwan niya ron niya baboy. Ha? Ha? At tagbisaya ha, tag wild kid sa bukid. Ayun. Ako si Norina, paki-help lang po kami ni Kagawad Inday. Ay bako namon do inyo ngaron nya baboy, no? Bako namon do inyo ngaron nya baboy, ay amon don nya ay hindi pwede ro patining. Ha? Bisaya ta, ha? Tag wild ang aranga, nagadinagakan sa bukid. At ay nagainukid darito ko balingoy ni Kapitan Bimboy. Ha? Kapitan Bimboy, base may imo rin ang baboy, ha? Baligyan kay Kagawad Inday, ay ipagagas na to sa baybay. Lumabudlay ka na doon kung sana ita magangoy ro baboy. Pumabaybay, timaw ito ta maglinagsan sa gawod ba? Ha? Ay, masadya ra eh. Ha, ubra ko namon dito ra sa may lambingan, no? Kung mga nagtaliwan niya mga dinagon, ha? Nagpagagas kami it baboy. Eh, waman mabuhay ang pagsot-sot dito ko baboy sa mga karumahan ay nabudlayan man kiro mga manugagas itsuhot dito. Nagapos man baboy. Alagwa man gihapon pagtuto sa bakawan. Ha? Mag-mait ang linagsan rin mo. Ha? So kani sa aton niya magkikmanguran, please lang pakihelp po kami ni Kagawad Inday. Konsin kami makabakay itayang Bisaya ha, tag pure kita nga niti Bisaya kat madasig ta dumyagan nga baboy. Eww! Ha? Please lang ko ha, ay ipagagas ron kung sino makadakop it baboy ana may paaman pang agasagan. No no yon ay nakuyangan yan ni si Kagawad Inday. Kurayang pahampang na ko naging preparar ay ging duga natundo palosebo.

0: apat nga buwan doon ang edad. Hay kung tagpatining, tado nga apat nga buwan ay mga 85 kilos. Ito na yaw ka timot dumog. Ay kung mga Bisaya, ay siguro mga 25 kilos ron. Ro apat nga buwan niya ron. Kaya ayaw ka timot yagas ka ragdumog sa 25 kilos nga ron niya Bisaya. Ah, mga katodos. So ngani, ay bangod na kuyangan si Kagawad Inday nga... Dali, tabi ko no dong, mamatay ro patining nga ron kung doon mong ipagagas. Ay hindi tahagos ka dayagan ay kung tagbisaya tangarang sanay to umalagwa sa bukid ayawag at imot yaga sunay. So nga ni roaton niya nga bakbakan ging dugangan ah, magawa sa may beer drinking contest, milk drinking contest, may pagagas pakita it bisaya nga baboy. Ayan. Okay, so oras sa Pilipinas alas 6:16 agroray nga oras kinahatod katon at the best bigaling bimig. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Presilio, komentaristang walang sinasalto.

sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Kumakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDT dtcom.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTB-25238-4 series of 2026.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatean kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retirado won, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
16: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
17: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
18: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
17: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
18: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong nararamdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
16: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Berrada, berrada, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
6: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ang sagihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Good morning anay ha kay Francis Tandog. Ayan sa mga katropa na kuno nga nagabiyahe Rojas Altabas Group, noona sa City Mall at Terminal, drive safe yung kuno, no? Kay Ariel de la Cruz Milgarijo, ina sa Estancia, good morning. Kay Janos Rinado, kay Lilia Ramos, no? Ang kamanaman kay Jam Bonifacio nga nagapamati, makaroon sa aton karanga pagpangalaga.
0: Komentaristang walang sinasalto.
6: Rogatlan Electric Cooperative, agro mga telecommunications company, nagsanib puwersa para nga maghugag ag aksyonan, no, may address. Roray ang problema sa mga nagawatay-watay nga ra, naga spaghetti wire, nagalaylay nga mga kable, ag mga obsolete nga mga kable, ha? Inaron sa may banwa kara ita malinaw. So, very good, ha? Kung magmauro, no? Nga nagatagabangan kamo, nagabuguligan kamo, no? Aga kama naman, sino man siya SB member Pilimon o Long Iniro, mas gustuhon pa na nang bumakay itugta, ha? Para halinan itdam site kaysa gumastos man na Roel Gio naman sa it 15 milyones hasta 20 milyones pesos, ha? Para sa perolosis machine.
0: Komentaristang walang sinasalto.
6: Ikaw lang manaro aton kara, idol. Imbes si gastos manat 15 milyones or 20 milyones sa pyrolysis machine, iba kay lang manat yung tag ihalin manaro dumping site ngaron.
0: Berrada, berrada.
6: Good morning kay Randy Ran Santisas, kay Ramon Solido nga nagapamati ang nagapanampit mat kape makaron.
0: May punto ang bawat komentaryo.
6: So ginauman-uman na to, naroon mga gusto nga magpasakop sa bakbakan sa Bugsayan year 14, hay pwede yun kuno nga magpalista, magpa-advance lista, ano? Ikto sa Mabilo o kung iya sa broadcast center, ha? Pwede ka mo nga magpamasyar yagi in sigida.
0: Todo Berrada, Berrada.
6: Si Katodong Rinald Banjola, may isang kababayi kingara kuno, ha? Kastiguhan takuan ng Mr. Haman. Ay nadakpan ang may kaibahan nga iba, bao Maria Kagusip na, no? Ginakuyang na Katodong Rinald ang gagaki sa kalibutan.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
6: Okay, checkan na natin si Katodong Rinald Banjola.
0: Radyo Todo Live Report, Report.
6: Direkta nga nag-report sa may Kalibo Municipal Police Station sa mga detalye. Patrol, please come in.
10: Pero Katodong Rinald, ya makaroon sa pag-inakop, ita aton Kalibo PNP, no? Ronde ka nga mag-live-in partner. Matapos sabi, no, based sa report sa atong Kalibo PNP, katotong dahil hayin sa hit, no, it regalister. So, anak rin nga little partner katotong dahil, no, allegedly, in Sipa, in Bayo, gagin sampay katotong dahil, amidado man, no, ron dahil rin nga mister, nga anak ipan niya kaupra, no, katotong dahil, ron dahil rin nga putang kay Surukana, ay naimpito na imaw, no, matapos nga mabasaan ang diron sa mga chat, no, nga may una sa kanaga iba ang katotong sedel ag before abi nga matabo ro dekay kami
6: hadak pa ni mister nga may kachat nga ibang gaki si missis.
10: Oo, do yun do
6: ano ro mga nakabutang man abi igto sa cellphone.
10: Wala naman kin elaborate sa katotong sedel, pero hambag di kay ina ay dati ay ana gusto nga nadakpan, no, plus makara nga natakpan na naman, no, sa rekrega chat. Kasi naman na, inaila man natin man na, mister, nga nagaling pa manimot pintano, ay aga-aga o talaga ulit, no, kaya na alas dos.
6: Dubaye?
10: Dubaye.
6: Eh, sinta, maghalin mo, hamat na agagahan ta.
10: ay din do kan ni bisan no rason nga nakarang nakatutaan katodong nga sudal ay may dipinsa man sa may dipinsa man do babayi katodong sudal mana si pamana naguna nga nagdisway
6: ko sa katon bumago si babayi
10: o din do nakarang kan nga dipinsa man no ikaw man mana mauno man mana sa pamantiag katodong sudal no siyempre raton kahay makauoy apektado ay may mga ungaabi no may daywan sa mga unga maisot para sa bilog itaga-taga niya sa pagkakalibo kinti sa part adin no ni Bapay ay gusto na nang ipakulong no pero anak ko na rin partner ka to Del at willing imaw ka na magreklamo gin siguro gitanay no itaton ni mga kapulisan kasi baga kuhan niya baga nagdagalang baga ita mainit yung emosyon at katodong Del ay pero ang bayita Bapay ay mareklamo gitanay no tanak ko nga pagsakit itray ka raga na ko ng partner at katodong Kedel that's why nga ginpamedical sandal no na daywa sa atin talaga Dr. Rafaelis Tumbukon ni Moral Hospital kay ginaaliga nabi no itay ka na babayi na ginpatupaan tayo no itray ka raga na ko ng partner at katodong Kedel kay kurato nga ni kay Dagok Chaparan sa atin talaga kalibukin di na nagbayluhanan no itray ka raga pagpamisaga no although si Mr. kay Konta no medyo matawhay na sa imaw, no? Nag-explicar imaw, no? Pagkatulong dito, sa mga nyo natabu, or sa kanyang pagpanakit abi, no? Kay Pangud, nga doon yun, doon na kung natin base mata, no? Sa anak ko rin pagpahayag, iya sa ato kagakalibo municipal police station, no? So, magkaroon, no? Pag-umbalik sa ato kagakalibo 20, no? Parang buwan, no? Ita pinapagig ka mag-information, no? Record, no? At ato dito, iya sa ato kagakalibo municipal police station, at kung ano karar, mga disposisyon, itry ka rin mag-lift and patter ang patrikaina kung pwede malaman na istoryahan ay istoryahan dun kay siyempre rong apektado pero ang dakaw kaday wag ka mga unga katotong tudel na maintok pa no na taga-dagaman itry ka rin mamayi kaya sa itong nagkakalibo municipal police station so makaroon no ongoing dong pag-plutter sa itong nagkakalibo municipal police station no sa so, sambik raga insidente ginatabo man no iya sa banwa ikalibo katotong tudel magduwas ka na no matutaway ro aton nga banwa ikalibo katodong Sidel, no? Wali ka pa reported sa mga untoward incidents, no? Kinagagana po, iya sa atong karang bilog na panuwa karang isa kalibo kay Malintyo, no? Pero atong karang blaster reports, no? Sa atong karang kalibo municipal police station, katodong Sidel, kurang kaliwan karang mga inuras particular, bilog karang gabi, no? Wali ka mga insidente, mga ginuspundian, katodong Sidel, iya sa atong sa panuwa karang isa kalibo, kama naman, no? Sa pinang sa mga panuwa, gatakop kita first district no kwaton ng probinsya Katakan wa gitar ma reported no ng mga untoward incident sa digman no sa atong kagapagpadawag makarog kagagahon sa mga municipal police station nga takop kita primero distrito katodong nga Judel bago nga man no nga hupa rungugan kaya sa aton sa kalibo no sa kabahon kita ay may kabila sinabi nyo no may dudanlog no kwaton makarog karang karasadahon may bubaganaw Ratong ka sa sada ka tong del matapos ka magwaswas man atong ugan no makarog ka gahon kaya sa aton sa panwa it kalibo.
6: Hay ikaw wa ka mabasa?
10: Awa man ta. I kintaymingan tanay kwan tanay tanay bago magwa nga maghugaw gid no.
6: Ay ako hay tinaymingan ko pero iya nakuha abot sa andagaw.
10: Ay, at least magapit-kapitun lang.
6: Kung siin makon nga magapit-kapitun lang, saka mo makon ako paliksan, o amuag ako pagpaliksi, halin pa rito sa baryo.
10: Para kondisyon ka po, no?
6: May matakunta ko, nakapani, init-init nga to kabi, ay, wangani. Ha? Gamit ko na amiro, bilog nga gabi, eh. Binumbahan na pakikita kain at aga-aga, ba, way sinta makon doon, stisya man.
10: Salamat din kabi, kay SBM Tartaguting Tandasa, no?
6: Matsa naga matsa feeling ko kabi nagadibo ka eh.
10: Ah,
6: feeling ko kabi nagadibo ka. Iging kantahan ka pa na naging haranahan ka pa ni Tatay Guding.
10: Ginaranahan kita na ko sa
6: Lima kita kakantar na ubos kimo.
10: Oy, ang pagkakamba ni Tatay Bismana ngayon naga patakunta ko ka pakalibo ay makaralay mana ron ay
6: birthday mo abi mana.
10: Birthday baby mana ay sin ka pa. Thank you da kay SB Mindar tayo din sa data, no? Nga nagpapamati man nagkaroon.
6: Ang mga alik, pabiriin mo mga bisita. Bisita mo si Katodong Judjet.
10: Bao.
6: Bisita mo si Engineer Daddy Sutiko.
10: Bao.
6: Bisita mo si Idol.
10: Oo. Oh. Pagkuro kita magpan. mga hangkilan.
6: Mga ano, mga sungkaan maton. Nagkato lagi kami ni Katodong Judjit gabi, mana sa obra man ang aran ni Reynald Gakon. Kung hindi man ako kabagot-bot mabiko kagid, lagi mo man na bagasugo na yun, nakabangon man, no? Bagong ligo.
10: Ay, kondisyon na kami para meron.
6: Ha? Budlay, abi ka na karan, kung naman, sinta ka katugan, eh. Eh, pero sa tanaw ko nakauli matay press na preso eh. Ha? Katodong Reynald?
10: Ila mo magbuka aron malabador ko dito.
6: Alin alin?
10: Magbuka aron
6: labador.
10: Ha? Magbuka aron labador.
6: Ay wow, ngani ko ni mo labador sa anday on ano pabukon. Oh. Ha?
10: Ah, magaling ka pinagusto na mao.
6: Oh, waon ko naman, waon man ako mapugos on idol sa bagay.
10: Alin pa man ako?
6: Mga babasagin, waon man ako ka bakit babasagin? Ha? Kat mga sulid. Anang balderito, ay lata. Oh. Anang planggana, lata. Oh.
10: Panigurado, gagya.
6: Panigurado, taron. Siyempre, ayang-ayang mga rikadiro, plastik, ay.
10: Oo. So, okay. Matutaway ha, raton ka rin manos ka libo ka todong jugal, no? Sa nagdidigan ka rin ka mga tempo partikular, no? Rory ka rin kabinog ka rin kagabi, iya sa son niya, sentro, ita, banwang, kalibo. Mainis na rin ka rin report, direkta sa kalibo municipal police station, sa Japon, para sa Todo Pirada. Ako man si ka Todo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan.
0: Radyo Todo, live, report.
6: Abogid niya sa Yamat, ha, ka todong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no sa anak karaga area of responsibility sa may primero distrito kuaton nga probinsya Itaklan. Ambay nga ni Nong Gido Reyes, dapat haging buwagan na lang. Kung sa katon pa, uwa na lang kung tama na pagsaputiha, uwa na lang pagsakita, no? Ay ugaling, daya nga ni ron ko ginatawag nga emosyon, bugso ng damdamin. Ha? Bukon man itbag-o nga bukon man bagay itbag-o para katon do nagakinatabo nga ra no nga may misis nga nadakpan nga may kinakauyakpan nga iba no may mister nga nadakpan pare-parehas man lang ay vice versa no pero ro pangutana haman it nagakatabo dayang ra ha ginakuyang bagay itbayer o kalibutan. Ginakuyang baga ityakero kalibutan? Ha? Or nakikipagmingil? O, do yun do kwan eh. Ha? Mga rason kun amat. May una abingara, bisan sayot nga may asawa yun. Palukuhan gihapon. No? Ay, palukuhan gilang. Noon ay siyempre ro relasyon, it parehas nga may mga asawa is kalukuhan. Tama, di ba? Kalukuhan dun. Bukon taron it ginatawag nga seryoso kundi paloko kalokohan kun sa katon pa ay pangpalipas lang ayan hindi man naton mahambay nga doon niya nakita ang kanyang kasiyahan tag katuntuhan tag ginatawag tang uwag ro ay sayo jun abi nga may asawa. Tapos kung may mag-message nga to, hi, hello, good morning, kilig-kilig man dayon, no? Kakaon kayon, kilig man dayon, kamusta kayon, kilig man dayon, no? Ayaw man na pagpabayiing sarili, mas kapin pagid niya ginakilig. Ay med patamana rayang ngaki kay sa kasawa ay nagapangamusta patamana ang nagakir, ay nagakir-kir gilang ron, ay siyempre kapakita man doon nga abi ay ikati ka nana nga kunuhay mayad man imaw. Ha? Baka mauron ba yung istorya, no? Kaya nga ni nagkatabo kasi doon may mga asawa, ha? Ay nagabaton pa, no? It mga rayang mga intruders nga nagumpisa anay sa mga tiks-tiks nga ra. O istorya, no? Meet dayon, mga nangan, hato na dugsing o dayon sa nang daywa. Mauro na lang estilo ko, eh, no? Ha? Bukon siguro, it pintor si Mr. imahina magbrot sa siguro, no? Bukod matmauron eh. Lumipas yon andang paghigugma idol. Ay kun magmauron di walang kunta kamo nga magabot sa punto nga magsakitanay rayon kamot magatyagon pagabot ita takdang oras o takdang panahon. Kasi nag-asawa ka o nagka-relasyon ka is because ko sex nga ginatawag, no? Mayuna tay, no? Nga wa matang nag-after. Rwanda tahay mayad nga relasyon, nakita na ro minatuntod nga paghigugma, pagpalangga, ag naging mayad nga partner, no? Sa kabuhayon nanda nga pag-iba ang mga katudo, no? Eh, bukon malangmat sa romansa, ro ginatawag nga pag-iba, paghigugma na eh. May una matang ginatawag nga hindi nila priority yung mga ganyan, eh. Diba? Rwanda tahay sayod nanda nga maging compatible sanda sa isa't isa hanggang sa dulo ng walang hanggang, yung bang tinatawag na till death do us part. Eh nano, hibinggag abi si Baye, nakilig-kilig da yun. O, ato, tratuhon nga magkita, ay abot rason da yun kay Mr. Nana. Ha? Yan, uugag taron yung ginatawag, uugag taron, agbisyo taron, sakit yung taron, ha? Mauron yaki sa Baye, no? Imo man sa yaki. Oh. Sayod man niya may asawa. Pag may hikita ritong guwapa. Harun man dayon. Oh. Napapabinggay man imaw to sa iba. Oh. Ay, sa inyo may asawa ka mo, ay nag-commit gihapon ka mo, nag-intra ka mo sa maling sitwasyon. Hindi ka mo makontento. Agbukon it mabaskog ro inyo nga baga tiyagon paghigugma, no? Ro inyong commitment kada isaga, no? During the marriage day, no? During the marriage life, no? Wa ka mo baga nga ra nang kuan, no? Ako sa katon pa ay mahuyang, ha? Marupok ay daling makalimo. Sugaran yung katodong role. Bisan anong manabo, ha? Bisan tangayin man ang ipo-ipo. Wat at pagbag-oron mga katudo. Ha? Isan ano pa? Ha? Wat at pagbag-oron. Both side, ha? Yaki ag sabay, mauron doon nagkatabo. Kaya, wat pahantungan. Ha? Pag nagkaroon na ng lamat, ay wow, at pagbag-oron. Ha? Pag nagkaroon ng lamat, ha? Ang bawat isa, no? Kasi, nasamad yung dutiwala, no? Ha? Di karon pag nasamad ang tiwala ng isa't isa, wala na po. Bisan ano pa rin inyong obrahon, ha? Pabalik-balik o taro nagwa o takamot manami nga pagsinagayo, wa o takamot manami nga pagpangabuhi karon niya daywa. Ay, agad kapat asawa kung gausoy ka mga lang galit, ibang aniro akot ang tawag karon ay ulag. Ulag karon, ha? Wat mo nag-usoy ka partner. Wat mo sa nga bang nag-usoy asawa nga magiging katuwang nana kundi nag-usoy patat iba-ibangod ko ulag. Ang nga ginatawag doon taro ulag. Bisyo ba? Yung parang manyakit na. Ang hambang ang iba ay hindi patama na imaw makontento, abi.
19: May punto ang bawat komentaryo.
6: Sa palo si Puyay na isutan siguro mana, ginakuyang, ay ano, taragusto. Katmat sa ginasugod imaw sa mixer, galing-galingon, taro yung taragusto nga pagpalangga.
19: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
6: Paligay-ligayon imaw to sunod ba nga, ah?
19: May punto ang bawat komentaryo.
6: Okay, si Katodong Rolly Boy, naka-standby.
19: Radyo Todo Live Report, Report.
6: O, direct na sa may banwat naman siya sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
20: Yes, Katodong Judel, nakataga na nakaroon nga daw nga iga turn over sa Court of Origin rong top 5 most wanted person yung in-aristo during the Manhunt operation kung ato nga malinaw PNP last 2022 nung oras sa Tagahon sa bahayin sa Barangay San Roque sa Banuet Malinaw kahapon nga daw nga konsinyo ang ginaresto ang kilala ng damang si alias Viral 35 anos manikon sa Caleborel ang residente sa Banuet Malinaw nga konsin listed na lang bilang top 4 most wanted sa municipal level rin nasambit nga akusado ng warrant of arrest in issue ay gipirmahan at ato ng Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 3 sa Banuet Calibong, Provincia Raglan, nga napitsahan ko Hunyo 11 ng 2026 for 2 counts of qualified rape under SIA Article 266-A in relation sa Article 266-B at ato ng revised penal code. Patyansa para sa nga temporaryo kailwayan sana sa kuta sa sabit nga akusado na si alias Gerald Itbanwa Itbalinaw makaroon na daw na nakatana na iga turn over sa court of origin kasi nagalin kung nasambit nga warrant of arrest samtang nagpapilin sa Gapon niya sa kustudiya kung aton nga naman siya municipal police station wrong sangka suspechado nga naaresto sa ipatigong nga bypass operation alas 8:55 ng oras kagabi sa Bahinit Barangay Laging Banwa S no? Sa Banwa Tumansya nga kusir kung nasabit yung suspect ay kinaga ka a certain ukil, no? 19 anyos ang resident at Barangay Bubog sa Banwa Tumansya nga nabakan at sang kasasinga illegal nga droga ang nabupag isa ng posisyon rung sa sasipagid nga illegal nga droga ang kusin na recover pagin rung 3,000 na bypass money sa ka-cellphone sa nasabit na suspect na magkaroon niya sa nakapisil ko at nga naman sa polis ang imaurag ay ga-inquest in agang adlaw ay sunod sa atun karangan naman sa polis na ginaprepara pa magkaroon ng mga dokumento para ga-inquest ng kaso in violation sa Republic Act 9165 kontra sa suspect nga si alias Bukin at Barangay Bubog sa Banwa it naman siya. Sa ibang mga municipal police station, bawat mga reported untoward incident nga ginrespondihan at ato niya mga hotel o mga nagkinabong nga aksidente o incident man sa nakarangatag sa ka mga area of responsibility. Nung sunog, natabo ito sa bahin at Pans Resort Hotel sa Estad Boracay according sa ato nga Malay PNP rugin halinan man ang high transformer. Ag na fire out pati agi-agi o ato nga taga Bureau of Fire o nasambit nga sunog sa sangka transformer ina sa may Vance Resort Hotel sa Isla at Boracay. Doon na inisyal ang itong ato nga mga information like report ano niya sa ato nga area of responsibility particular sa sigut ng
6: district. Katodong role.
20: Yes, go ahead.
6: Di anong balita sa plano nga itong pagpa-aktorya sa supplier at pyrolysis machine?
20: Kita ang idea, no? Hindi ba siya magkasigilaan ng mag-eskulian kung mandulang hapon? Ano yung skipin natin ako kung hapon man? Kung ano rin mga disposisyon.
6: Pero kung si SB member Ulong Inero at Anaro Pangutanon, mas okay ta ka na nga magbakailat ang manat yugta para may halinan Manaro Dam site kaysa gumastos pa 15 to 20 million no para sa pyrolysis machine nga hindi man siguro nga mapaandar
20: ay do yun dong anamat anang personal na opinion katotong Judel no kung magka-desisyon karahay kung aton nga dokan city no kung ano lang ang tanong karah no unless otherwise kung aton nga local city sila pagka-request no sa aton nga sa kiliampayan para nga makaplanogin at makobra ita sa kaprograma para nga matawat haiga kung ninyo at atong nga mga taga-barangay Bagyo na maitransfer kung pasuruhan sa maligwin nga lugar sa hindi makataot epekto o negative effect sa atong nga mga pumuyo.
6: Pero kung halimbawa ikaw ro pangutanon, ano? Lugta o raya pang anang kapartner nga ra it pyrolysis machine?
20: Well, kung takot ang dahay, pagkalat at luta, no? Para may patawagin tayo kita nga landfill. Ay rin, open time sa itabi, katutong din, bawal rin sa ating nga, pan eh, sa ating nga DNA.
6: So para kimo, okay tayo lugta?
20: Luta lang.
6: Kaya sige, gastos, di ka rin sa state-of-the-art machine.
20: At saka na lang
6: ay yan. Siguro ro 15 milyones ngon kabahut ang gugtaro no.
20: Oh, mabahaw man mayapad yun. Mayapad yun.
6: Aga obrahon ta imo ita santo ta sa ginamando it DNR, di ba?
20: Oo.
6: Ay god mai antad sa tawo ay aga inabo ta biro panimay na sa Badyo.
20: Naka usi man gani. Nakausin man gani rong makato sa anak lugar nga sa iluan ng damsay.
6: Ay ina ko no sa numan siya, abo mang hugta pang magapat. Di ba?
20: Tanawta ko na nung disposition ko aton nga local chief executive Katodong Judel, no, pinagi kay Honorable Mayor Rogelio Oge Enero II, so dahil may mga nabugutan yung komisyon na may mga tausan na anak-anak ng mga pamisaga, no, aga manin na reaksyon sa real na isyo to, sa problema. Lagi na sugil atin ni Atty.
6: Kabait pa!
20: Atty. Alindao. Ano pero to?
6: Alindato!
20: Na intra-fair disposal of garbage. Parang ganon.
6: Okay. Sige.
20: Ang tanong ko na. Okay. So, doon lang siguro ba ito matutunan ng mga information na nangyari. Photo ang area sa ating area. Responsibility para sa tubig na lang para mas katulog mo yung area na tulog niya.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
6: Good morning, Anay, ha? Kay GB Matore, inasa Old Buswang, nagapamati, no? Kay Ampod Flore Rintilio Tolentino sa Kuala Lumpur, Malaysia, no? Ag kay Efren Igtanlok, no, nga nagapamati man. Kay Ampon Benito Rintilio sa Quezon City, nga nagapamati man kato.
1: Todo Berrada. Berrada.
6: Sa ato niya pagbalik, haro Presidente at Pook, Fisher Pook and Rescue Ranger Association, itry natin nga maabot. Pati si Mr. Oriel Las Piñas, ro Municipal Agricultural Officer at Department of Agriculture, iya sa Banwa Itakalibo, ag si Kapitan Juliet, no, kung ano roan ang disposition sa problema nga ron di karon sa may San Lorenzo Road ay nagahinyo kanaro LGU Kalibo, no? Amatat nagahili ninyo kila taro LGU, kaparehas abi ko makinaman nga pagabakon, nagibutang kig-operate sa damsite, amat kinahangan pata, no? Nga kamuro maghinyo sa barangay, nga kamuro proponent, dapat kamut aro mag-agto sa barangay ang magkandak, no? Bukontat to barangay inyong suguon. Ano ni nagapanghugas ka mo? Magayo pangani ro kwarisma hay. Magayo pangani ro mahal na araw. Magayo pangani ro ginatawa. Ha? Aga iya man di kara sa kwanira sa San Lorenzo Road. Matsa nagapalibanaw maduaton ni LGU Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
6: Nagalikaw. Nagalikaw man.
1: Radyo Todo.
6: Sumalikan taratanan ha. Agaro aton nga oras, alas 6:57, agroraya nga oras, ginahatod katon, it be the best, bigaling, bimig. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
1: Rentilio, komentaristang walang sinasalto. Todo, Berrada. Berrada.

kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
8: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
7: Okay.
8: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
7: So, tinake
8: ayun
7: niya
8: yan? Oh. Ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
7: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
8: Siguro mga 1.5 months.
7: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
8: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
7: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
8: Senator Inahe.
7: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
8: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly. D3
2: Bio! Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
4: Kumakal sa mga butika.
3: D3 Bio!
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Todo Berrada.
9: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililima wag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Birada. Aging pakamayad tang balikan no si Kapitan na Juliet Melgarejo it andagaw. Kasi mission accomplished yon do frente it Asia Pacific Medical Center no. Limpyo ko no. Pinapapabagasan na lang man yan iron para manami ro pag-agi no. While waiting ko development it the provincial government kasi andat aron di karon eh. Pero ako nga ging balikan para gusto ko nga masairan kun minatood gid man nga may hinyo kana request to aton nga local government unit itabanwang kalibo no nga i-clearing man duraya nga ra nga San Lorenzo Road pero hambay ko nga ni hamat do barangay ta ay ana ta ita munisipyo di karon don kamot ang nagbutang di karon akon sa katon panagaong kamo aging tawan man kamo ita gusto ko barangay maging pasapa para suportahan kamo no pinaagi sa pagpasait resolution naging tawan kamo ita 460 days una no nga magatiner sa karsada ita San Lorenzo Road no pangutanon tabi si Kapitan na Julieta Melgarejo.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
9: Sa bihak naton nga linya ro aktibo ag mahugod nga barangay kapitan ita barangay Andagaw Kapitan na Juliet, good morning.
10: Good morning, Katudong Judel. Good morning sa akong pananitag sa Matino. It's Todo Radyo.
9: Mangutana nga ako, Kap, kung ano ka matuod nga ro, local government unit at Banuang Kalibo ay nagpadayaki mo italit request no, or sugat nga gina, ano, paaksyonan or napahimos kung doyon nga ro niya mga stall structure, no? Sa atubang ita MMG nga ro, or sa kahabaon ita San Lorenzo Road?
10: Party rin karon sa atong meron ng mga market vendors no sa San Lorenzo Drive ay wapat ako it may ginbaton na request or any information na naghalin sa atong LGU Kalibo. Pero since na atong road clearing sa ATMC ay siyempre ay abo mga media nga nag-cover aga, nag-interview ka to aga, bisan sa mga Facebook. So, ato nga MMG Aklan, ay nagpanawag ka ko, no? Nga, kung pwede man mana, ay harun mana manami, ay game clear mana ninyo ro, di karun in front of the ATMC. Aga, kung tak man mana, di karaman sa amon, nga prente, kasi gabukas na ko na sanda. So, it is the MMG, not the LGU, ha? What the LGU? Huwag katakot any information.
9: Sa LGU, ginaklaro ni mo noong huwag kapatik ni Habaton niya kung anong papel halin sa LGU, no? Nga kaparehas mang makaroon niya nag-request, kundi rin mo gina-confirm ako na hiro MMG, ha?
10: Ro MMG nag-request nga through phone calls malang man yan. Wa matasan dahi letter. Pero gin paabot malang manan daro ang daman nga sentiments nga kung pwede man manakap ay inyo man manang i-clearing dahil nga rin nga San Lorenzo Drive. Kasi mana manugbukas yung sanda. So nag-explicar ako no nga Rundo yun meron niya, San Lorenzo Drive. Mintawaan natin karon it, na yung resolution, naghinyo other LGU kalibo. Since that time ay nagkalisod kita at ginarelocatean ko ato ng mga vendors. So, nag-allow matakaroon do ato nga na yung Dagao Barangay Council na matawaan na at resolution na gamiton temporarily, ha? Temporarily while gina-construct do aton nga kalibo public market.
9: Okay.
10: So aron doon aron man lang abiro nakita nga option nga madali ka to it aton nga LGU kalibo nga ma-relocate anay pero aton nga mga vendors para mapaumpisahan atong kalibo public market.
9: Okay.
10: So nag ano mataro aton nga Dagao Barangay Council nag-ayon man nga makabulig man kita sa kalisod ko aton nga banwa.
9: Okay. So ano ro stand? Asaro yung request no sa phone call itaga MMG Kimo parte di karon sa San Lorenzo Road. May kiber or power do barangay nga emotion kasi anat at LGU di karon doon nga aging butang base man sa imong suporta no nga pagpasa nga to resolution nga tawuan sa nata 460 days una nga magapabilin.
10: Ako nag-considerar kita, no? Ako nagabulig kita. Nabulig kita ito, sto, para sa kamagayran, it kadagayaan. So, regarding sa mga dayang nga issue sa Aston yung Kalibo Public Market, kung ano man di karoon ng mga legalidad, kung ano man di karoon mga discrepancies, kung hama nag-magawron doon ay, na atong karoon niya bottom line, kay una-una abiron doon yun nga ron nga mga market vendors, ang nag-aayo sa ako niya pagpamati man yan, pero sa inyo man yung mga programa, ay nag-aayo man nga until August, no? Nga makatransfer na gig kung do yun yaro yung mga vendors ay nagpana ako sa atin siyempre ro MMG nag-ausoy malangman sanda it ano man dahilan man nga malimpiwan di karon so ako nga sabat ro yun yung mga vendors ay they are not illegal vendors. Diba? May mga permit ng sandaan. And it is the LGU kung nag-usoy idea for the relocation.
9: So, kasi doon do ginatawag nga win-win solution it LGU ka to, no? Para mapapull out sa old market to give way sa construction it bagong tindahan.
10: Yes, at kung ato nga ikumparal, no? Ro sitwasyon. Ro yun nga ro nga mga rikaro nga, siyempre, ro mga ro nakasayo di atakaon, it is the LGU kalibo. Ro, unlike ta sa ato nga, di ka to sa ATMC, nga bukong tasanda to, it
9: legit,
10: legal.
9: Illegal tasanda.
10: Yes, oh, what is on daron it mga permit nila ato na bingaw ng mga vendors ay nakarehistro man mana sandaw ng mga legal occupants it ato ng mga stalls sa public market at tapos ay nag-relocate sanda so bukong nakasaya ako aton dun ng mga vendors hindi ba ya? So nag-explicar ako sa MNG nga saan ugit ka mo gabukas sa inyo nga rin bago nga noong una kita ka rin na-considera kita ay ako no mga October. Ay so why not na ko nga tawaan natin it hugada until August wala ma ko na ginapangayo it ano it LGU kalibo nga matapos yung demand do yun nga mga remarket So, ako man yan yung nagmambay nga. Ngayon nga, kung gusto mo lang natong gid, malimpyo nga, ruda ganon. Since may, nag-ano man doon ako na LGU Kalibo nga, by August ay, basi makalipat ha. Mm. Hindi, tangabi ka ron, pwede magambay nga, hindi gid.
9: Mm-hmm.
10: Kasi, asandat aron nakasayod ka ron. Wala kita't ideya sa flow ko, andang pagpobra.
9: Mm.
10: Pero sa part at ang dagaw ay kung maano malang ang solusyon.
9: Uh-huh.
10: Kung ano ituro tapos ng mga portion di ka to sa public market ay ang sectioning man imauron.
9: Uh-huh.
10: Halimbawa, kung ruanda ito sa sulod, okay nung doon ako ng mga vegetables section uh-huh. O alin una nga, uh-huh. nga pag-sectioning nanda. Pero ito anay ruhalinon para uh-huh. ma-decongest na di karon. Ano malang ra?
9: Suggestion yan ah.
10: Suggestion, band-aid, solution naton da nga. Mm. Talagang mabawas-bawasan naton. Nauna, rikaroon sa karsadaon ang sa ako niya public market. So, kung nag-taste yung gidman kita, no? Gusay, puro abe kita kung naman sa na-complain gidman kita. Ay, pero ay una, abe nung doon niya ron nga. Nga mga vendors na ron. Kaya, ambay ko sa MMG, since inyo man nga ginaano target date ninyo before October. The end of the year,
9: ay,
10: why not, hindi anay man. Saman man anay naton it. Saman man anay naton nagkaigo mang oras. Karun man lang man ay, atong kita bimanasan da ron limpyo ko, na doon naglimpyo kita to 8 PMC. No? The rest of the rest, as what I have said, the rest of ako nyo rin yung mga sidewalk ay minaamat-amat natin doon eh. Limpyo according to the need.
9: Uh-huh.
10: Kasi hindi man natin sa one time sang adlaw ay malinis gid natin. Uh-huh. Like, sabi man na i-issue nga ron, ay harun man natin dapat tutukan.
9: Uh-huh.
10: Ay, ro atin yung Gio Kaliboy, wapat at information kakon. Gusto nang ipahimos doon. It is not the barangay na maghimos kasi... Oh, yun, meron.

0: sa barangay Andagaw. At siyempre, kailangan na natin nga mag-bully yan. Hindi man kita dapat magtinuruan ba yan nga ay anara ang responsibilidad ni Makara. Oh, di ba? So, harun na lang akong gusto ipaabot sa itong pumuyong. Kung halimbawa may mga makaroon loon nga paghana nga, siyempre, medyo din na challenge man mana. Ah, manana, kaya maglimpyo yan. Madasagin limpyo, di ba? Ay, bukong mana patas. Ay, limpyohan man mana dapat doon San Lorenzo Drive. Ay, San Lorenzo Drive ay, ano ron, gingamit ron ni Telgio para mabutang man sa kahit pa paano rin mga vendors may andang lipatan. So, haroon doon, ginayok po sa ato niya, MMG niya. Kung ato naton man, roan na nga pumesa it. It, Zio Kalibo, kung alin man di karoon no, magkaganabo din, that's the time, ano kita, madesisyon na yun kita.
1: Total, October.
0: Pero as on the part of the LGU, ay, wapata man sa dakakon ita, no?
1: Wapa, ginaklaro mo nga uwasan na nagpadagat sugat, nga abi, inyoon lang sa inyong continue road clearing, ano? Agaro, MMJ na rin nagtawag, but according kimo, ibukot na trabaho it barangay ron kasi bukomat mga illegal vendors ron, no? Ay ging construct road LGU, ang una anay sa naging halin bilang relocation site itaton niya mga vendors, no? So kung sa taga MMJ, ito lang sanda mag duhog kung andang concern sa local government unit at Banwang Kalibo.
0: Yes, ito kada, ito sanda dapat na gano, ito sanda dapat nagpadala it letter informing them nga abay kami hun, hay maano hun, mabukas yun kung andang hawin na bagong matayo na ito, kung ano rin yung building, kung hospital. Kung
1: pero ro, barangay natin. Council, nagpasagid man it resolution, giving pahanugot nga within 460 days do paggamit ikaw sa area?
0: Ah, yes, oo. Pagpungko na ako nga gikaroon, that was the time nga nag-relocate man atong Kalibo Public Market. Kaya napangayo sanda it resolution temporarily using the San Lorenzo Drive nga mabutangan nanay. So nakasugot man do council nga temporary ha for agsanda matakaroon nagbutang it number of days rato ni LGU Kalibo nga 460 days. So harun malang man do ano.
1: So nga ni Roging, pangayo nga to nga 460 days ay pasugon?
0: Ay, actually, ay, siyempre, pares man yan, imana. Pero expectations ko ato nga LGU Kalibo, sa pagpa-construct ato ni Kalibo Public Market, ay siguro 460 days man sa ako niya pagkasayod. So, harun man ro, andaman nga, no? Harun man andan yung ayok aton. So, gintao matanapan doon ko, whatever matali karon sa construction ay, out sa takita, huwag man kita karoon sa site doon, ano na kaya
1: di sige, daya man lang mando ako niya gustong i-confirma, no? Barangay Captain na Juliet Melgariho, ma'am, magsagamat gid. Maguwas yaman kung may gusto ka pang ikadugang.
0: Wawang gid man, katulong Judel, ay kahapon ay kapabot yung man regarding sa ato niya mga distribution ni Twice nga ito, no? So, haroon lang, abangan lang ng daro, the venue, baya kung si Ingrid.
1: Okay.
0: Abugin niyo salamat and God bless.
1: Okay, salamat gid kay punong barangay Juliet Melgariho.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ayan man, naroon niya gina-confirm naton, ag klaro nga uwa patakabaton, it kung nano nga mga komunikasyon o konsugat. Pero barangay council, no? Nakabaton niya ngayon, it phone call from the MMG. Nga man akong halimpyo ninyo ro printi it Asia Medical Center, ay haman manaro amon nga ra. Ay iba't aro status matuod eh. Doon ging panglimpyo nga to sa prente, ay mga illegal to. Ay sanda ta katuruhala, paugdok, nga waman yan it permiso, ag nagbutang sanda sa bawal nga lugar. Ha? Base naton sa sitwasyon, iya sa may San Lorenzo Road nga, legal. Why? Pero mga vendors may permit. Halin sa old market, ging relocate sa dauna, as relocation, ging butang sa dait LGU. Kaya hindi tama na basta-basta ron nga, ipairal naton do DILG Memorandum Circular for the barco or barangay road clearing. Hindi tama na pwede ron. Ugaton lang mana naton nga ro LGU.

0: rumaghalin kanda, no? Pagto rito sa tindahan, hindi ta maintrahan sa narikaron it barangay ro.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Aron ging tawaan niya ni Sanat, 460 dias. Oh, nagtapos yun. Dong may kontak kita dong kay Mr. Oriel Las Piñas, bisan mga 2 to 3 minutes yang, no? I-confirm ko yan kung habaton nyo nanda kasi harisib mat ako eh. Harisib mat ni Jan Jismin Sarabya, Administrative Aid 6, no? It Agricultural Service Division, it LGU Calibo, no? Durayang sugat ni Mr. Gilbert Tarantillo, no, nga naka-address kay Mr. Oriel Las Piñas, Roaton nga Municipal Agricultural Officer, Department of Agriculture, iya sa Banwa Itakalibo. Tawag niya bidong si Mr. Las Piñas kung may atong contact ina, no? Akana, madali igang maton, no? Good morning, anay, ha? Kay Brother Jamar Carpio Julian, ita plaque of the Divine Mercy na sa may barangay Utsando, New Washington, nga nagapamati man sandakaton mga katulog.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay Roraya, abing nga rin sugat, ay daywang panigra, no? Permadura ni Mr. Gilbert Trentillo, Presidente, it po pira. Aro po pira nga ra, pook, Fisher Pook and Rescue Ranger Association. Dali yan. Akong tanawon iya ka kon kon may iya pa no nga contact para ma-confirm nato no agud kung okay last iya yeah. Okay hara aha aha iya ay tanawon ta na yara ramiyaw no. Doon lang, Ruyon. Abi, tawagian na mo. Madali malang maton na. Confirm or deny yang, no? Aga, anuro action. Saraya nga nga sugat. Doon malang rato pangutana, ha? Daiwang ka-question, no? Kung nabaton yun nanda, kasi resibo, eh. June 16, no? Ano kita makaroon? 18. Kukuan, eh. Martes, kilira. Na-receive, no? Tama ba, 16? Oo, tama, eh. Oh, June 16, 2026, no? Alas 11 it agahon na baton no it opisina it municipal agricultural division no na baton ha Roraya nga rang sugat nanday Mr. Gilbert Tarantillo no may i-confirm mga maton si idol ha parte maton sa sugat nga ra no it mga fisher folk no it barangay Puok no good morning kay Tolit Staiko Chavez Reyes ina sa may Katiklan, Sitio Kanyugan. Oh, ayaron. Reskwelahan ko no ina sa Katiklan, halino nyo ni San Miguel.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Baton na baton yung information, eh, kabuhay yun nga request ro, no? Nga una, gitabi sa airport, kung may magkuyampad ang aeroplano, ay nadidisturbo, taro mga inunga.
1: May punto ang bawat ay, komentaryo. Halino
0: ko no, i-distansya ko no, magayo-gayo ron sa kwan, airport mga katulad.
1: Berada.
0: Dali malang man ha, makontak malang man kita it madali no. Ambay ko nga ni mga daywa. Daywa ka pang utana malang, hindi una to pagpagawigo no. Ano ron? Gato ano gatotot? Ano totot o tuoto? Anong tuoto man? Totot maton. Ha? Ah, gatotot, tototot, tototot. Ay, advice lang si Katodong Rolly Boy, no? Nga kung mag-agto imaw sa munisipyo, hayaan na lang swingan ro opisina ni Mr. Oriel Las Piñas, no? Para maipaschedule hinaga. Agad magawig-gawig, tara mong istorya, no? Ay daga sa unta lang, ro disposition, ita Agricultural Service Division, ita Department of Agriculture, no? Mau sa Kalibo, no? Kung ano ba garo inyong disposition? Ha? Adi karon sa kinapangayo nga ron nga kwan, docking area. Ha? Ita mga mangingista. No? Di karon sa may Puok Kajiti Port ay romunisipyo man kahamba nga tatawaan. No? Even kay SB member Ronald Marte, nagambang man niya tawaan.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Tawaan ita dayang espasyo ng mga mangingista na to, no? Para pag-abot ita amihan, tiguguntog, ay may anda nga taguan, ita anda nga mga baruto, agko anda nga mga panagat, no? Mga lambat, agko ano runa, no? Kaya may... haman dututut ngira labrejo ra tamanay ay bukon man ah no may magamit mo man sa ibang bagay tututut radyo todo tututut
1: may punto ang bawat komentaryo.
0: Okay idol, kamusta roging guba nga balay nga to kahapon sa taga Naluok nga to ano balita ay waron ay watik mahimo karon ay may court order do nagkabuhay yun do no nga mga negosasyon aga ging implement yun ni Sheriff Danyap, no? Order ita korte kahapon, ha? So, rin do update, ha? Eh, nagpangutan na ka mo, eh. No? Agroraya nga rang sugat man it regional trial court, no? Sa management, management it Aklan News Channel kay Mr. Noel Kabubos, no? Kay Kuya Noel. Ay, amateur of kwanda eh. Matsa, hindi man akong mahampay kasi hindi man yan siguro kita karama contempt. Waman kita't may gina-preempt, no? Kasi nakasalalay di ka rin. Matsa mabaho nga tritra sa media industry, no? Kaya, kung may aton niya balita, ay, amat, hambayon niya, pwedeng i-reveal ang source. Ay, matsa gagawa, malang ron niya. Kung ikaw nagabalita, may imo nga source, ag informante, matsa ging kaluno mo malang ro. Matsakat piras ba kay Judas at kay Kristo? Naging kaluno tana ni Judas, ha? Nga ituro, ha, si Kristo. Aramana, kung sino man naro akong haruan, doon man among maestro.
2: Oh.
0: Ay, mauron man doon? Nga ba't sa imo mang binutang sa intonsis, di ba, dong? Naging kaluno mo ando imong source, kung sin ka nagabot balitag, sino ro nagtaot imong source of information para nga makabalita ka, ha? Ay, matsasaga, ayata, no? Nga hambagon niya ginakuan kita, no? Ginapapundo. Agon pwede i-rebels do source. Ay kung hindi, ay makuan kami, makontempt or masubjudice. Ay siya, do contentment ka to. Aman, ging pangunahan naton, ging diktahan naton, ging question naton ang court proceeding. Ging intrahan ta to, nagsinabad-sabad kita nga pwede kita makontempt mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nagatawan tat maraming istorya ra mga katudo.

0: Huwag kitat oras banwa sa aton karanga paga ililimaw. Pagkaroon nga adlaw karaita webe sa guman kita nga magkakililita hinaga biyernes nga adlaw. Pizza 19 yun. Sa bugan karaita Hunyo, dagong 2026. Standby sa masunod nga programa. Susunod na to no komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Laging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Ako mando inyong alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, nagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogit niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 29 hasta 30. Ang naghahambal, huwag mong pagplanuhan ng masama ang kapitbahay mo na nagtitiwala sa iyo. Huwag kang makipagtalo sa kapwa mo nang walang sapat na dahilan, lalo na kung wala naman siyang ginawang masama sa iyo. Ruwatong pagkaunit kagag, makarong adlaw, ito Webes!
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mga kasaway sa lipunan. Todo may resbak na. Radyo Todo, mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.

0: Pagkatapos itmabas ko gabu-buhit ugan kayina. Nagbutlak na si Haring Adlaw. Mahida ito nagmahilwayon nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya, iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. May bag-o ka na naman nga love letter halin sa Commission on Election, Kapitan ni Tiyapak, Hector Casidjed. Dabat sa Watpundo ah. 16 nga barangay. Itkabisirang Banwat Kalibo. White Elephant Project Capital Ubaklan. Maayong aga panay bilog ng Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw man, nakamukat ng mata, nakabangon pa, ag may ginawa pa. Dapat yang magpasalamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Adlaw kitang Webes. 18 kita sa buwan it Hunyo. Anom nga adlaw na lang. Kapiestahan ni Señor San Juan de Bautista. O, amat-amat na nga ni nga naga preparar kalibo kara sa may Martilino para sa kagan-an sa kalye. Nga mag-aumpisa dingdong 21, eksakto. Hasta 23, tatlong adlaw. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso Agrije Plasio. Chief Engineer Boboy Daboy Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit nagabaga nag-aso-aso pa. Nga mga balita sa Guag Sugurit Provincia. Hasta kita alas 9:30. Jet Reyes po lamang. Bukas sa mong nga linya, 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kunuha ka mo't pantil ko, kaminuna ka mo sa mga punta't bukid. Basta importante, may cellphone signal load. Kon may data ka, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ag sundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Katotohanan 88.5 FM Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, pulpak nga pulpak gihapon kita. Pero unahon tari panyempo, kumusta hon tari ang pag-ugan-ugan sa aklan? Kapingidiya sa kalibong kaina, bumuhos ng ugan. Actually, hindi lang kaina, kundi kami pangani. Sunod sa pag-asa, Easterlis sa gihapon or mainit nga hangin alin sa lagat Pasipiko, nagapikto sa Southern Luzon, Visayas, ang Eastern portion, it Mindanao. Dong panyempo sa bilog nga Visayas, Western, Eastern, ag Central Visayas, Calabar Zone, Mimaropa Region, Bicol Region, kaibahan dong Dinagat Island, Surigao del Sur, ag del Norte, ag Davao Oriental sa Mindanao, maka-experience at magakagaka ng mga pag-uwanugan, ag pagdugdugdug bangod kong Easterlis. Ag sa nabiling nga partit Pilipinas, apektado it localized thunderstorm. Ako naman, may una man nga magakagaka ng mga pag-uwanugan ag pagdugdugdug. Pero posible gihapon ng mga pag-baglandslide, nani ka muna sa mga kilid sa paso ba? Mabukid-bukid nga parte ko itong nga probinsya, magpupamatsyag sa mga posibleng pagbaha ag landslide. Kapin, apektado kita at Easterlis.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang tunghay nagbaybayon banwa sa bilog gapungsod, mahina hasta kasarangan. Iya sa probinsya na Klan, kapiniya sa kabisirang banwat kalibo. Ruwaton niya temperatura, hati makaron masusilak-silak na, kaya na magagom aga nagbubuang ugan. Sa hapon, may posibleng pagdugdugdug, aton niya temperatura gaabot sa 31 degrees Celsius. Samtang hindi ng gabi eh, roong pinakamadaba ka temperatura, 24 degrees Celsius. Bakaroon nga alas 7:44, aton niya temperatura, 27 degrees Celsius na. Hangin ang huyop, south-southeast, 6 kilometros kada oras ang bugso ang nagabot. This is 6 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Aga, umpisa alas 8, hasta gida alas 12, manami tsempota masilak. Pagalauna, may mga pagpangilat. Pagabot alas 3, hasta bilugas ang buhapon, magaumon man ang aton kagangitan. Walang bagyo, walang low pressure area. What weather disturbance? Sagwa ang sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest bang na? Radyo, Radyo Todo!
0: Leso kita sa nagapangunang balita lokal. Dayang designation, it in charge of office. O galing sa akon nga nang ginabuitan nga direktiba. Anin sa Bureau of Local Government Finance. Pinagi sa Sangka Regional Special Personnel Order Number 007-2025, dated June 15, 2026. Si Miss Mary Lou Isaran, Local Treasury Operation Officer 3, it Office of the Municipal Treasurer, gin-designate nga ICO effective June 15 kung nagtaliwan banwa nga Lunes. Up to but not beyond. Butamagon, hindi magsubra hinaga June 19, 2026. Ito butamagon nga up-at nga adlawang up-at nga adlawang banwa nga magapong ko nga office in charge si Miss Isaran, unless kuno sooner revoke bangod kong sick leave of absence ni Mr. Ray C. Villaruel dong regular municipal treasurer it banwang kalibo. Pero pangota na makaroon, okay na baga si Mr. Villaruel after hinaga Biyernes sin o rong mabaylo makabalik baga sa Monday si Mr. Ray Villaruel?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan taron ha. Ay basimabot natin si Regional Director Maria Rodora Gascon kung Bureau of Local Government and Finance.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kaparte, balik kita tindahan. Balik kita itindahan banwa. Balikan tarong Rotaplex. Nga wa magsipot ko nagtaliwan nga Martes. Sa invitasyon ko aton nga kalibo sangguni ang bayan. Dayang sobra-sobrang delay na nga construction it kalibo public market. Agharangani dong sangguni ang bayan. Pinagi kay SB member Rex Bautista ang iba pang miyembro at konseho ay mag-imbita it mga eksperto nga mga structural engineer para magkandak manwa it evaluation, inspection kung structural design ag structural integrity it aton nga kalibo public market nga dapat lang ha? Dapat lang mga kasimanwa.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, Radyo Todo!
0: For public safety sa pihak nga parte si Dr. G. Star Briones, Chairman of the Board, ang si Dr. Queenie Samonte, Vice Chairman at Board of Directors at MMG. Nagsugat man wa sa aton nga local chief executive. Kapi Parnes, sa aton nga Kalibosang Gwinang Bayan, dated June 8. Nga, nagapangayot suporta ag assistance sa pagresolbar ang pag-relocate ko rin ang mga stalls ko sa Prente at MMG, Medical Specialty Clinics and Diagnostic Center. Bakod yan yung bagong building at MMG, magapit gun lang buksan. Pagbuksan na at MMG. At siyempre, bilang sangka Medical Specialty Clinic at Diagnostic Center, may mga pasyente una. Spila nga daw ba, sibangin ospital yun yan ira. Agor may mga vendors na una sa nang Prente. Nga nag-create man wa, it heavy traffic. As in, kunamat, heavy-heavy-gid ang traffic. So paano rin mga kliyente it mabahaw gara nga Diagnostic Center? Hindi na hagos makasugod sa MMG roan ng mga kliyente, roan ng mga pasyente. Agarong ginpangayo manang kara, 460 dias nga gamiton na yung kilid kong Barangay Road, it's San Lorenzo Ruiz Drive, Andagaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Kahapon ding dong, nasilip ko, ha? Nasilip po ito sa Office of the Mayor dong kopya. It a letter response or reply it local chief executive ni Mayor Joris Bautista Socro address sa pamuruan it MMG Medical Clinic and Diagnostic Center. Ag sa akon nga pagkasilip, Bao Mario Nistigarapon, first paragraph it dasambit nga letter reply ay ginaturo ni LGU Kalibo sa barangay dong responsibilidad. Ay manarong ruyon nga San Lorenzo Drive ay anat at barangay bukod at anat munisipyo. Actually, may resolution pa nga ni manarong barangay nga nag-aproba ang nagpasugot nga gamiton dong nasambit nga karsada bilang temporary nga relocation site kung mga negosyante at Kalibo Public Market samtang ginaobra ag delay nga delay na dong construction at Kalibo Public Market abahim at sabi na sopa ruwaton nga barangay. Pero sa last part it sugat nagahambag man nga nagarequest dong LGU Kalibo sa MMG nga tawag ko sa tatlong bugan, so June, July, August as Agosto nga may transfer may relocate roda sambit nga mga vendors ora sa kilid it San Lorenzo Drive. Kita mo gilang? Di ba nga rin nagpatindog ko stalls, munisipyo? Di ba nga nagasukot ka mo karon? Ha? Sa mga negosyante? Di ba nga legal? Rung nasambit ng mga vendors? Di ba't ginabaso nyo ang barangay? Ay anat munisipyong struktura ron? Rupangutana! Rupangutana! Sigurado ba nga? Nga sa sugunit tatlong bugan, makatransfer dong taga Kalibo Public Market. Or base, ro iba iga-transfer, mabili ng iba. Ang pangutan na pagid, masugot baga ro ibang taga-tindahan, kapin sa pinakasentro. Ikaroon sa sugod ga, unahon i-transfer dong sa guwa. Later galing dong sa sugod, masugot baga kamo nga magpabilin. Anay, ang unahon anay rong saliwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ay, balikan natin dong nasilip ko nga sugat. Ha? Letter reply ko atong local government unit Itbanuang Kalibo samtang sa Bayaka Parte dayang Backhouse Resolution 2026-006 interposing no objection sa proposed waste to energy project una sa barangay Backhouse. Aray ba yung pyrolysis machine nga 110 bilyones? Phase 1 da. Terong barangay council, wa kuno nag-opponer sa nasambit niya proyekto it local government unit it Banuang Kalibo. nga matsa naka-schedule da ita pre-bidding. Araya ba't tao kung mahingagaw na net June, July, doong pre-bidding. Ag may una ka nga supplier ng interesado. Pero, kundi, 110 milyones, ay may una nga interesado banwa. Magunip. Siyempre, ipagi sa bidding dahil kabaw ka budget da. 110 milyones. So, may interesado nga local nga may counterpart ito sa Metro Manila nga magunip banwa. Gunipon it 50% kung 110 banwa dong budget. Kaya malanggali nga bakon dong nasambit nga makina it 50 hasta 60 milyones pesos. Buta bangon, grabe ro patong uman sa rin pyrolysis machine. 110 milyones nga may una gali kapariho man nga klase. Kapariho man nga klase at makinarya. 40 to 50 milyones daga pati labor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Masadyagid samtang sa payak kaparte, balik kita at makato. Rayang nga lang appointment baga ni Kinit Bilandres bilang designate nga sanitary inspector. Kaya buo nag-aalsat kilay Mayor Langkoy Matiyong ko appointment garang ni Kinit Bilandres. Una-una, nagretiro abi si dating sanitary inspector Bibina Tomilioso. Wrong position, plantilla position. Ag may next in rank. May next in rank sa nagretiro nga si Bibina Tomilioso. So nag-retire day mao. So dapat dumasaka. Kaya doon masunod ka na bilang sanitary inspector dahil may mga regular nga empleyado eh. Una sa sanidad at makato, inakibot ang empleyado nga rong gin-designate ni Mayor Langkoy na yung si Kenneth Bilandres kasangka contract of service employee. Sangka COS mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agdong posisyon pa man, plantilla posisyon, mag-designate ka it job order? Oh, come on, Mayor Langkoy, sir. Agdaya ang ginabantayan ng inkwentro. It puro bata ra. Puro bata. Rong Liga President Makato, Kapitat Poblasyon, Shirley Mateong Lagredante. O nga ni Mayor Langkoy, versus dating mayor, dating SB member, dating vice mayor, it banwang Makato, bata ang bata man, former mayor Ramon Anselmo Monmon Legaspe sa barangay election, ginabantayan manda sa poblasyon Makato makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Balik kita't batan, di pa tayo tapos batan. Balikan tabi si SB Pogi Perlas after ko ginsubitar nga committee report sa plenary kung nagtaliwan nga adlaw agin adapit plenary dong rekomendasyon it joint committee on laws and appropriation sarayang 75 million nga utang nga gindisburse banwa it local chief executive gawa it authority what appropriation ordinance ano na rin yung plano SB Pogi Perlas pagkatapos ko nasambit nga committee report.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agrayang kinpada katon nga sugat halin sa Pook Peacer Box and the Rescue Rangers Association. Address kay Mr. Oriel Las Piñas, Municipal Agricultural Officer, aton nga Mawit Kalibo, letter of inquiry and request for financial assistance man sa kabuhay nga problema ra. Wag ya pumatawit ka sul baranda Mr. Oriel Oriel Las Piñas sir. Di ang concern nga rata po ka Peacer Fox and the Rescue Rangers Association.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Daw kano-kano para dong unahan lang agi dong si former Mayor Emerson ay total webes yun makaroon na former mayor against member Emerson da Chica, sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay hawan-hawanan tayo minsahe sa amtang naghawat kulin niya ni dating mayor aga makaroon is member Emerson Sokang La Chica. Good morning, anay. Kay Madam Gima Tolentino. Good morning, din, ma'am. Kay Madam Maribel C. Chanco Ramos. Good morning, mga madam. Onsoy Tolentino. Good morning. Good morning, may kulo sa Pinalanggang Pumuyot, Mabilo, New Washington. Aga pa-shoutout sa New Washington Aklan Riders Club. In work, founder Ronel Tolentino. Good morning, gid. Kaya Kapitan Bernabe Boy Sausa Aquino. Nga nakatoto ko man kato na sa Barangay Bacausor. Matiming, timing da. Ay, may inyong warang resolusyon. Huwag ka mo nag-uponer ko na yung proyekto nga nga pyrolysis machine. Di ba nga, dapat dubasura. Buo na una sa Bacausor. Ay, open dam site da.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo, todo!
0: Di, okay lang kinyo nga, una ro nga damsite gihapon, ag magbutang ko rin pyrolysis machine, para sa mga sanuman siya, talaman nyo rong sitwasyon sanuman siya, may andaman niya pyrolysis machine, pero tanawar lang nga damsite, una sa naman siya, makangidles rin ang itsura. Ay, Diyos mio. Good morning man kay Igbata di Dorias sa California. Una sa Andagaw City, Madam Rosie Isog. Agbalikan, tagalirong Andagaw ha. Andagaw Elementary School. Wapa na natapos nung isyo nga sa rayang maestra nga nareklamot pilang ka mga ginikanan. Ginabuli na rong mga estudyante. Agnano kamatood nga rong sa milog sa nanay. Ita, unga, nga ginaligar, ginabuli ko rin teacher nga ra. Bata pa eh. Ah, bata pa si mami. Anak ko nung ginpatawag, ha? Ag matsabakaroon nga adlaw, magakita, ha? Si ma'am, ag dayang nanay, una sa eskwelahan. Tiwa pamatapos dahil gara nga concern, banwa, ay after siguro hindi na, kung ano matabo, ay base ko na mag-file ita formal complaint do mga ginikanan nga kontra kay mo ma'am. Ha? Base pati kay mo man. Madam Principal. Ay, harap agi do. Dong PTCA, itadagaw elementary school, nagaugtas man makaron. Ay, may puno it balete. Una sa Andagaw, ga, hindi ko na pag-ipautod. Ay, gustong ko doon dahil nga, nasamad na nga nirong eskwelahan, nagatuo na rong mga kwarto una. Siyempre do balete, tringer ha, kabahol. Pag pinabayan mo rin nagabahong, was ko na rong eskwelahan. Was ako niya ni gali. Ang nagatungo na rong kwarto ko galing, nung problema, hindi daw ang ma'am, ang principal, magsugot, ipautod ang nasambit nga balite 3. Eh siguro, environmentalist nung principal eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Base planong obrahong kagugangan, ha? Dung Andagaw Elementary School. Ay, obrahong naton nga kagugangan elementary school lang. Hindi lang Andagaw.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mio. Kay Erwin Vigor. Tatak. Tatak RMN gina. Ayos ah. Ayos ginikaw, Erwin Bigora. Mabilo Jimenez, good morning. Una sa Mabilo. Kaya bongso nyo. Mayroon nga pagpamati. Una sa Marikina City. Kaya ito to EJ Villanueva Hamud. Doon SK chairman nito. Laging Banwa West naman siya. Good morning kid. God bless. Ag more power man. Arriba naman siya. Una kay SB Lilinawo na kay Chip Noel. Kaya Oscar Tudosio. Una sa Tambak.